0: madalla batu na tarbiya a kowane lokaci babba abin da ake bukata shine a samu tsayayye wanda zai tura san kai ko tausayi tare da hukunta duk wanda ya kauce hanya domin idan ana son ya tausayi ga sha'anin yaro ba lalle ya zama wanda ake da buri ba a gaba dama kuma Hausawa suka ce ice tun yana danye ake tankwara shi a baya dai idan muka yi duba sai mu ga tarbar da iyayenmu suka taso da ita ta sha bamban a yanzu a wancan lokaci mutum na da ikon hukunta yaro ko dan gidan waye matukar yi ba daidai ba kuma ba wanda zai koka ko kuma ya nuna bacin rai saboda hakan sannan hankali sakamakon soyawar lamura kuma sai wannan yanayi ya sauya baki daya ta inda ta kai ko kane ne bai isa ya hukunta dan wan shi ba wannan din kuma a cewar malamai shine babban dalilin shiga halin da ake ciki na tabarbarewar tarbiya kamar yadda malam Awul M Abdu ya bayyana
1: yanda muke yi ma dadan mu tausayin da muke yi ma dadan mu wallahi dadan mu ba sa mana shi yasa zaki gani yanzu tsoho dattijo dan shekara 60 dan shekara 70 yana nan yana wahala ya aiku amma bai huta ba sai ya fita yayi roƙo sai ya fita ya nemo shinkafa mudu ɗaya ko masara amma ga ƴaƴansa nan suna zaune suna rike wayan 200,000, 300,000 ba su iya tabuka masa komai kuma ya ciyar da su ya shayar da su ya ba su wurin kwana so bautan ƴaƴa muke yi in har da miji da mata suka yadda ƴaƴayen nan an ba su ciwo ne a kansu kuma za a tambaye su ranar tashin kiyama ya zama dole su hada karfi da karfe su gane babu abun boyewa ai gyara kayanka ai bai zama sauke mu raba ba so ina mai bada shawari ma iyaye da kuma matasa wanda ba su yi aure ba kowa ya duba wane ne zai aura a mazannin wanda za ta zama uwar ƴaƴansa kuma kada ka sake ko ki sake ki auri jahili ko jahila saboda yawanci wannan abun yakan haifar da shi ne da yake da alaka da jahilci da son zuciya so wannan shi ne shawarwarin da nake gani in har mun bi zai taimaka mana mu dauka cewa mutum ɗaya ba zai iya bada tarbiyya ba mu dauka cewa gida ɗaya ba zai iya gyara anguwa ba amma in na gyara ɗana ka gyara ɗanka ya gyara ɗansa muka zo muka sa su a gaba muka gwada musu mahimmancin a guri tare a tsira tare mahimmancin na yi ma ƴaƴanmu fada mahimmancin ka yi ma ƴaƴanmu fada mahimmancin ta yi ma ƴaƴanmu fada cikin hukuncin Allah za a samu al'umma mai albarka da zaman lafiya da kuma ci gaba mai daurewa amma yanzu society mu ba haka bane mutum ne zaka ga baka isa ka kira dan sa ka masa fada ba yanzu yaushe ne ina jin wani hira da aka yi da CEO na ɗana Mar'atu Saliha tace akwai randa take tafiya wani yaro ta gani yaro karami wanda bai kai shekara ba 10 ba amma yana kokarin sa wandonsa a filin kwallo condoms ne yake zubowa a wandonsa to a gaya mun shi wannan yaron menene zai yi da wannan abun at his age yara da yawa zaka gansu a wurin banza gidan drama wurin shaye-shaye wurin ɗan sara amma kana tsoron ka je ka faɗa ma mahaifinsa ko ka masa faɗa saboda gudun menene zai haifar
2: ba haka kawai

0: ɗana ma bayi da rai. A lokacin da na same shi bayi da rai, shine na kawo kururuwa, ina gudu, ina kururuwa, ina ce ku taimake ni, an kashe min ɗana. Maman Zainab ita makwabciyana kenan. Ki fito don Allah ki taimake ni, an kashe min ɗana. Suka rirriƙe ni, suka ce min ba kashe shi aka yi ba, an yanke shi ne. Na ce ƙarya ne, ni idona ya ga ɗana bayi da rai.
1: Sai dai hukumomi suka shiga cikin lamarin. A shirye-shiryenmu masu zuwa kuma za a ji ci gaban cikakken bayanin. Da a ce jama'a na ɗaukan matakan da suka dace, sannan kuma suna bin koyarwar addini na bada haƙƙin maƙotaka, musamman ma ɗaukan matakin hukunci akan yaro ba tare da tunanin iyayensa za su iya fushi ba. A cewar Malam Abdulbaki Ibrahim Musa, na'ibin limamin masallacin Juma'a da ke ƙofar sarkinmu Allah ya ɗi da yake yalwa kuma, gane waye maƙwabci da kuma kiyaye haƙƙinsa na daga manyan matakan kare lalacewar tarbiyya a cikin al'umma.
2: Al'umman ko society za su zauna lafiya, za su aminta daga ɓarawo, daga cutarwa, duk wani abin da zai zama cutarwa za a rasa. Ta gaba za a haɗa baki da kai a cutar da maƙwabcinka ba, kamar yadda waɗansu yanzu za a haɗa baki da su daga wata anguwa, a zo wata anguwa a sace wani mashin nasa, a tafi da shi, kaga da ɗan anguwa ne. To da wannan ɗan anguwan ya gane cewa wannan maƙwabcin nashi yana da haƙƙi a kan shi, zai amsa goron gayyata, za a haɗa baki da shi. A yi kidnapping wani ba za a yi ba, ballantana a samu makwabci ya zo yana zina da 'yar makwabcinsa, makwabci ya zo yana zina da matar makwabcinsa, wannan wace irin cin amana ce? Idan da za mu bi karantarwar addinin Musulunci, duk waɗannan abubuwa da ba za su faru ba. Abu na gaba shine taimakekeniya, ku haɗa hannu da kai da shi, ku ciyar da wato anguwar ta gaba, ko kuma la Allah ga wani abu na wanda kake gani zai iya cutar da ku, ka haska masa, sai ku haɗa hannu wajen kau da shi, ko wani abin da zai amfane ku, ku haɗa hannu. Misali ka ji wani abu ne wanda zai amfane ka, ka tallata masa, shi ma ya yi musharaka da kai wajen wannan alkhairi.
3: Kamar idan har an samu wannan daidaito yadda kai bayani, shin hakan yakan zai kawo cigaba da zaman lafiya a cikin addinin Musulunci? Ware kamar ta yaya?
2: Misali idan aka samu wannan abubuwan da muka kirga a baya, to abinda waɗannan ababa za su haifar shine soyayya da ƙaunar juna. To idan ina son ka a matsayinka na maƙwabcina, ko da kai ba musulmi bane, idan kana so na a matsayina na maƙwabcinka, to sakamakon da wannan soyayya da ƙauna za ta haifar shine tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa, shine gaggawa wajen kauda da kuma ƙoƙarin jawo hankalinka da dukkan abin da zai iya cutar da ni ko zai cutar da kai. Saboda wannan abu zai samar da zaman lafiya ƙwarai a cikin al'umma. Saboda haka muna da misalai na magabata daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi irin wannan rayuwa ta karantarwar addinin Musulunci, wadda ba a taɓa samun wata al'umma wadda ta zauna lafiya da maƙwabtanta, sawa'un waɗanda ba musulmai ba ma kamar su.
4: Malam Abdulbaki Ibrahim Musa.
5: Shirin Yau da Gobe na BRC Bauchi.
4: Wannan haka yake, kafar yada labarai waje da kusan duk abin da ya fito ta nan ba a masa kallo na biyu ta fuskar sahihanci, saboda rawar da kafafen yada labaran ke taka, kuma wannan shi ya samar da masu kyakkyawan matsayi a tsakani, ta inda duk wani mai muradi ko kishin ganin ya bada tasa gudunmuwa ga ci gaban ƙasa ke ƙoƙarin haɗa gwiwa da su. Wannan tunanin kuma shi ya kai ga ƙungiyar The Empathy Health Support ta yi tattaki zuwa nan gidan rediyon Bauchi domin neman haɗin kai da cimma manufa. Cikin jawabinsa yayin ziyarar, jagorar kungiyar Ambassador Ayuba Musa ya ƙara fito da manufar su fili.
6: To makasudin kawo ziyarar mu shine domin mu collaborating da media houses, watan gidajen radio da talabijin hakan nan, domin ɗakai da su da domin yadda za mu tafi tare a mu wayar da kan mutane, yadda mutane za su fahimci menene ainihin manufofin wannan kungiya tamu.
7: ya kuka ga tarban da aka yi muku a bisa wannan zama, kuma kun ga ta ina za ku fitar da ku taimaki juna tsakanin ku?
6: Gaskiya mun samu tarba mai kyau daga management team na wannan gida, so gaskiya muna godiya matuka domin wannan kyakkyawan tarba da suka yi mana, kuma sun tabbatar mana da cewa za su tare da mu, sun ba mu cikakken goyon baya a dukkan inda muke da wani abu da za mu iya yadawa, suna a shirye domin su karɓe mu mu yada wannan manufofi na wannan kungiya din. So gaskiya mun samu kyakkyawan tarba, kuma gaskiya muna godiya matuka.
7: Shin kun taɓa zuwa wani gidan rediyo ne kafin nan ko kuma?
6: Ba mu je wani guri ba tukunna ba, amma duka dai ya wani process ko kuma muna kan shirye-shirye domin tafiya sauran wurare din duka, domin su ma mu samu kyakkyawan fahimta da kuma yadda za mu ci gaba da wayar da kan mutane game da wannan kungiya din.
7: Kace za ku ci gaba da wayar da kan mutane akan wannan kungiyar ku, dama kungiyar ta dade tana wayar da kan mutane ko kuma?
6: To kungiyar da jarida kungiya ta, don bata wuce shekara biyu ba tukunna ba, amma mutane da yake san abin kungiya din sosai, ba da yake jarida ta tukunna, shi yasa muke kokarin mu partnerin da gidajen radio domin tabbatar da cewa mutane sun san menene ainihin wannan kungiya din.
1: Ambassada Ayuba Musa da yake mai da jawabi, manajan daraktan gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira, ya tabbatar musu da cewar kofar su za ta ci gaba da zama a bude a duk lokacin da suka buƙaci hakan.
8: Kamar kullum gidan rediyon Bauchi gida ne na dukkan jama'a, ɗaya da ku da kungiyoyi, to haka wannan rana mun karɓi bakuncin ita wannan kungiya wacce ta zo ta gaya mana manufofinta da irin ayyukanta sa a gaba, musamman sun bayyana cewa suna da tsari domin tallafawa rayuwar matasa, kuma musamman a fannin ilimi da koyon sana'o'in hannu. So saboda haka ne suka gaya mana irin abubuwan da suka sa gaba da irin abubuwan da suke buƙatar mu haɗa hannu da su. To kamar kullum mun jaddada cewa shirye muke duk wata kungiya mai nufin alheri wacce take da tanadi domin jama'a, wadda take tsara abubuwan da za su tallafa wa gwamnati na kawo cigaban ƙasa, to muna shirye mu bata goyon baya. To ita ma wannan kungiya da empathy mun bata wannan tabbaci, kuma muna shirye mu mara mata baya mu bata gudunmawa da ta dace ta fuskar ayyukanmu ta hanyar ilmantarwa da faɗakar da jama'a su san su, a san manufofinsu, a san irin ayyukan da suka sanya a gaba, sannan mu tallafa musu wajen wayar da kan jama'a. Kuma mu ma mun yi kira gare su da cewa a matsayinsu na kungiyoyi masu zaman kansu, a yanzu duniyar yau ta tafiya da su, saboda haka a duk inda suka samu kansu wajen mu'amala da mutane, mun ce su ci gaba da ilmantar da mutane, musamman yadda muka shigo wani dandali ko zamani yadda ake yada labarai barkatai marasa kan gado, muka ce to su kuma su taimaka mana wajen faɗakar da jama'a cewa duk labaran da aka ji su a rika tacewa, ba dukkan labari ne labari ba, ba dukkan bayani ne da ya zo na gaskiya ba, ba duk abin da aka ɗora a dandalin yanar gizo ne yake tabbatacce ba. Saboda haka mutane su rika kafa kafa, in sun ji su yi tsam da ransu su auna, sannan kuma kar su yi saurin yadda, ba mu ce a zubar ba amma kar a yi saurin yadda har sai an tantance a tabbatar da inganci ko sahihancin wannan labari tukunna, kafin mutum ya ɗora kai gaba ko kuma kafin mutum ya ɗauka ya amfani da shi. Wannan shine zai taimaka wajen magance irin abinda ake na kara zube ta fuskar yada labarai. Yanzu kowa ya zama dan jarida, kowa ya zama mai gidan radio, kowa ya zama mai gidan TV, kowa shi ma mai zaman kansa ne ta fuskar kafar yada labarai. To in ba jama'a sun dauki mataki na tantance gaskiya da ƙarya ba, to irin waɗannan abubuwa za su taimaka ne kawai wajen kawo rudu da rudani da rashin fahimta tsakanin zamantakewa.
4: Manajan daraktan gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira, har yanzu dai muna nan gidan rediyon domin dai kamar yadda aka sani ma'aikata ke aiki a wajen waɗanda ake kira da 'yan jarida, a duk inda aka samu sahun ma'aikata kuma dole ana buƙatar su kasance a inuwa guda ta hanyar kungiya domin neman mafita ga juna. A aikin kafafen yaɗa labarai kuma akwai rukunin kungiyoyi biyu, NUJ da kuma Rattawu. Waɗannan kungiyoyi kuma na da wa'adin shugabanci na tsawon shekaru uku. A misali idan muka ɗauki NUJ, a wannan gaba kuma kungiyar ke shirin zaɓen sababbin shugabanninta na jiha, wannan shi ya sanya ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke neman shugabancin ziyartar 'ya'yan kungiyar da ke gidan rediyon Bauchi domin tallata manufa da neman goyon baya. Anas Adosu Idni, shugaban kungiyar reshen gidan rediyon Bauchin, ya kuma jefa waɗannan kalaman a madadin 'ya'yan kungiyar.
9: Masu girma daraktoci na gidan rediyon Bauchi, shugabannin sassa, baƙinmu da suka zo daga ɓangarori na ma'aikatun jarida a wannan ɗaki, muna maraba da waɗannan tawaga 'yan takara da suka zo wannan gidan radio na BRC Bauchi a yau domin nuna buƙatar su ta neman goyen bayan members na ƙungiyar ƴan jarida da ke nan gidan radio Bauchi, kuma muna fata za su bayyana mana manufofi da suke tattare da shi, sannan kuma muna fatar za su yi kokari domin gansa da mambobinmu dangane da irin manufofin da suke dauke da shi. Muna musu fatan alkhairi kamar yadda suka zo lafiya, Ubangiji Allah ya mai da su gida lafiya.
1: Anas Ado Said shi ma a nasa bangaren daraktan sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Bauchi, Abdulhadi Musa Kobi, ya bayyana rike gaskiya da kuma adalci a matsayin ma'aunin da suke kimanta martabar kowane shugaban da zai jagorance su.
10: Mu dai kamar annan matakin mu shi Ahmed dai ba za a ce mana wai Ahmed ba, mu duk wannan da yake aikin dan jarida a nan wurin irin rawar da muka taka ya sani, da irin aƙidar da muke da shi ya sani. To har yanzu muna nan akan ta, duk mutumin da muka sanya da kishin kungiya ya san mutuncin mutane zai rungumi kowa da kowa a matsayin nasa ba tare da yawa wannan ne nawa wancan ba nawa ba. Mu ba za mu yi tafiyarsa ba, kuma haka mu tafiya ta in an ce demokradiya kowa naka ne. Yayin da kuma gefe kace wani ne sai naka wani naka, to ba shugabanci ma ba shugabanci ba. Ina so mu tabbatar maka da ikon mai sama daukacin ƴan jaridu nan gidan rediyon Bauchi wanda zai jefa ƙuri'a waɗanda suka sanya kamata da waɗanda ba su yi ganin kasu suna rauni. Za mu zauna da su kuma za mu ci gaba da gaya musu domin siyasi abin da ya kamata, saboda dai ka gani sun ga shugabanci iri iri. An kai matsayin da kamar da haka kawai idan za a yi kamar akwai wani occasion, akwai function za a daga mutane daban-daban za a ga an je wajen press conference. Yanzu an waye gari an ce sai wasu selective mutane ne ake selective su suke zuwa. Bayan wannan wani batun magana mu ne press week shekara nawa rabon mu da shi. Bayan wannan yanzu irin dan kuɗin da ake barawa na wata-watan nan ga chairman dinmu nan babu shi, sai daga bayan haka ana zancen batun magana wai zaɓe ya kusan shi ne ake cewa ana barawa.
4: Abdulhadi Musa Kobi daga bisani ne kuma sai mai neman shugabancin kungiyar ta NUG a zaben da za a yi a wannan Asabar, Ahmad Muhammad, ya ƙara fito da manufofinsa fili, yana mai jaddada cewar shugabancinsa zai kasance abin koyi idan aka ba shi dama.
11: Mu shugabancin mu za mu yi adalci ne duk abin da muka karɓa, in dai da littafin da NUG muka karɓa, insha Allah kowace chapel sai ta shaida cewa NUG State Council ta karɓi kuɗi kuma za ta samu a wajenta. Wannan za mu kammala. Sannan in Allah ya ba mu dama za mu yi tsare-tsare wanda za mu karfafa ƴan jarida ta yadda kowa zai riƙa jin cewa lalle yau State Council ɗin nan akwai abin da ta taɓa mini, nima wanda ya mun amfani a cikin rayuwata. Kamar yadda ƴan correspondent chapel don an yi cabarazana a yi ƙoƙari za a raba kan ƴan chapel ɗin, amma ƴan chapel ɗin sun san daɗin da suke ji don haka ba su taɓa yadda ba. Akan samu mutum biyu ko uku da akan yi amfani da su daga sama su zo su yi kokarin raba kan ƴan chapel ɗin. Ni ba na cewa ƙala ƴan chapel ɗin ne suke magance kayansu da kansu, so ba su taɓa yadda wani abu ya faru na irin wannan ba. Saboda haka adalci a fahimta ta da kuma kokarin jawo mutane alherin da ba za su iya jawo kansu ba shine abin da zai kyautata shugabanci, shine kuma abin da zai kawo ci gaba a wuri, wanda insha Allah waɗannan abubuwa su ne abin da yasa nake gani kaman Allah ya ba mu dama za mu iya kawowa.
1: Ɗan takarar shugabancin kungiyar NUG a jiha, Ahmad Muhammad. Yanzu kuma sai mu je ga Rabi'atu Muhammad Gitel a zauren mu na taskar yau da gobe.

0: a cikin wannan shiri na yau
1: ga Yakub ya ji gani ga dan takara wanda kuka san shi yare da yanayi muna kiran ku ai rogo daga sama har kasa zaki local gamman zaki local gamman
0: madalla masauraran mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannun mu da arzikin sake saduwa biyo bayan ayyana ranar 19 ga watan Satumba da hukumar zabe ta kasa reshen jiha ta yi a matsayin ranar gudanar da zabe na cikin gurbi a mazabin sakuwa da ke karamar hukumar Zaki da kuma Adisina da ke karamar hukumar Shira a nan jihar Bauchi na mazabin majalisar dokokin jiha a jiya Litinin 14 ga watan Satumba jam'iyyar APM mai alamar rogo ta kaddamar da dan takarar kujerar cikin gurbi na majalisar dokokin jiha na mazabin sakuwa da ke karamar hukumar Zaki da yake jawabi madugun taron kuma gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya nemi alfarmar al'ummar mazabar da su zabi yan takarar jam'iyyar APM a zaben cikin gurbi da ma babban zabe da ke tafi
1: Zaki ita ta kawo gwarzon namiji wanda lokacin ma muna haɗe da Gombe duk hanyoyin da muke da shi aka ce mun ya dama mu ya shanye duk asibitocin da muke da su wanda suke manya manya shi yayi ƙauyukan mu irin su Duguri irin su Toro irin su Gamawa duk shi ya bude su ya taimaki mutane ba tare da ya san su ba ba tare su da sun fito geronsa ba ya taimaki mutane babu adadi wato shi ne gwamnan gwamnoni a lokacinsa mai girma Tatari Ali wanda kun san har yanzu muna koyi da shi kuma Zaki sun mana halacci a duk zabubbukan da aka yi Zaki muke ci a katago mu hada da wanda muke da shi a Bauchi ta kudu da Bauchi ta arewa Zaki sun sake samu gwarzo wato Awolu Jatau wanda dan amana na ne mai gaskiya kuma mai biyayya kuma shigowar mu garin nan na ji daɗi da alaman za a kuma da alaman Zaki za ta ba da guduma wanda ya fi na mai magaji na ya zama gwamna a wancan karo na ba da tazaran kuri'a 8,000 a Zaki kawai wannan suka fi Zaki su ne Toro alƙalilai da ta faɓa balewa saboda haka wannan karo abinda na gani mutanen da suke cikin gari da kan hanya sun yi goma wanda suke nan ko ba haka bane to mutanen Zaki duk abin da ake ce an muku kamar ma yanzu aka fara insha Allah yanzu ne za mu muku hanyoyi mu inganci muhallinku musamman ma maganan kogunanku da suka ke shan wahala wanda gwamnatin tarayya ba ruwansu da ku wayannan mutane suke zuwa su yaudare ku mu yayanku ne kun ga abubuwan da muka yi kuma ku sani ku tantance mu yanzu ba ma yin PDP PDP ta zama wanda ba sa son yan arewa wanda ba sa son mu kuma Allah ya sa mu yan arewa ne duk wani wanda yake bin su Allah ya wadaro da shi Allah sa su yi kamar yadda masu gidansu suke don ba ma tsoron su balle masu gidajensu mu ba za mu yi su ba kar wani ya zo ya dare ku cewa da roko da PDP daidai ne ƙarya ne mun dawo roko kowa duba alamar roko ya dangwala daga wannan zabe har zaben da yake gaba kuma wannan zabe shi ne zakarin gwajin dabi wannan wuri mun sabaci wurinmu ne haka Allah ya yi kar ku yarda su zube su hada baki su zo su ci mutuncinmu mun san ba za su iya ba akwai zajayen zakaye a Zaki ga ɗayansu nan kuma shi wannan malam zai ta addu'a na sani. Mu yi kokari mu ci gaba da yin aikin da muke yi. Yakuba da mu zo zarce ni wajen yin aiki a jihar Bauchi. Da shi da dan uwansa Mamun Babu Maji. Ni kuma da ni da dan uwana Madugun Katakun. Da kuma magajin garin Ninki mu je Abuja mu za ko muku hakinku. Yanzu suna nemo muku hakinku a Abuja. Kuna jin labarin su. Ana yi sanata. Na san abinda na kawo na asibitoci na hanyoyi da sauransu amma ku yau ga kana bane ko ko ga abinda yake yi bayan Allah saboda haka kun ga ba ku yi sa to abinda kuka yi kun yi daidai saboda idan mutum yana da kurji ya nuna kuma za mu gyara insha Allah kun yadda mu gyara kun yadda mu gyara to za mu gyara in Allah ya yarda takara ya yi muku magana ga Yakubu PhD gani ga dan takara wanda kuka san shi ya rede yana yi muna kiran ku ayi rogo daga sama har ƙasa ayi rogo alheri ne rogo alheri rogo rogo Bauchi Bauchi Bauchi Bauchi ta kudu Bauchi ta kudu Bauchi ta zakiya Bauchi ta zakiya Bauchi ta arewa mu ba Bauchi ta arewa Sakwa Sakwa da yamma na nema alfarma da Allah
0: gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad bayansa ne kuma shi ma anasa jawabin shugaban kwamitin taron mataimakin gwamnan jiha Right Honorable Muhammad Awal Jatau ya ce su 'yan sakuwa babu abin da gwamna bai musu ba don haka za su rama kura a niyarta
1: zan yi amfani da wannan dama na mi da godiya na musamman ga al'umman zaki local gamba ga al'umman mazabarɗan majalisa na sakuwa a madadin mai girma gwamnan jihar Bauchi a madadin gwamnatin jihar Bauchi a madadin dukkan wani mutumin jihar Bauchi maza da mata yara da manya ina tabbatar muku da cewa lokacin da mai girma gwamna zai tsaya takarar gwamna da farko a 2019 a zaki local gamman ya fara kaddamar da kamfen dinsa kuma zaki local gamman ne kadai yana dan takara a 2019 ya zo har sau uku wanda mantawa a nan kuka masa albishir cewa shi ne dan takarar gwamna kuma shi ne gwamna insha Allah ta'ala Allah ya tabbatar mana da haka

0: muna zuwa yace wa sabon gwamna insha Allah wannan hanya da ta daya a kafin larabawa a shekaran ka na farko a kwana darin ka na farko ina so na ga hanya ta shiga langawari ta wuce ta tafi gadiya har ta tafi dubu mai girma gwamna ya dauki hanya daga garin Gami a kasar karamar hukumar Katagu ta shiga Makawa ta shiga Gadai ta shiga Murmur ta shiga Maduwa lokacin da muka sauka a fada yace mai girma ran takara ina baka umarni idan Allah ya sa ka zama gwamna ka riga da ta tallaka ta shiga cikin bujukuwa ta hada da hanyar azai mai girma gwamna bai tsaya a nan ba lokacin da ya kamo hanya yace zai je ya dubi hanyar da ya yi daga garin Gamawa ta shigo Sakuwa yana kuma tabbatar mana da cewa insha Allah ta'ala gwamnatinsa da za ta gaje shi na yaransa irinmu irinsu PhD wato Yakuba da mu dan takara wanda kuma insha Allah shi ne gwamnanmu na gobe zai ƙarasa mana wannan hanyar ba wai ta gaya a Gamawa ba sai ta shiga Bololo sai ta wuce Jakusko sai ta shiga Burzani har wa yau mai girma gwamna a cikin jawabansa na yau da safe kafin mu zo nan ya ce a ɗauki wata hanya da ta tashi daga ƙasar Katagu ta rada ta bi kan kowane jigawa ta bi kan kowane kwari ta bi kan kowane gangare sai mun fadda duk wani birni sai mun fadda duk wani ƙauye a ƙasar Katagu har ya zuwa Burzali domin ya inganta mana hanyar sadarwa mai girma gwamna muna godiya muna kuma ƙara godiya muna maka albishir da sarakunanmu da jaurawanmu da masu anguwanninmu da bulamominmu da 'yan siyasanmu da wannan takararrun matasa da muke tare da su sun tabbatar maka da mai girma gwamna insha Allah ta'ala rana ita yau yanzu muna biki muna sha-sha-sha-sha-shan biki muna gwangwajewa muna murna domin insha Allah ta'ala mun dawo maka da ɗanka wanda muka tsayar da hannunmu wanda ya yi mana ciyama ya tabbatar mana da tsaro ya tabbatar mana da kiwon lafiya ya tabbatar mana da harkar makaranta ya tabbatar mana da mutunci ga yaro mutunci ga babba mutunci ga ɗa namiji mutunci ga ya mace jama'a zaki local government darabar hukumar Katagu jama'a mun gode
1: mataimakin gwamnan ja Right Honorable Muhammad Awal Jatau shi ma da yake jawabi Director General na yakin neman zaben jam'iyyar APM Alhaji Hamza Koshi Akuyam yace su suke da abin tallatawa saboda gwamnatin su ta yi ayyukan nunawa
2: yau mun zo za mu fara lancin din campaign na APM jam'iyya mai alamar rogo da yawa za su gani ɗaya a nan wanda da ya fuska ta fuskar wata jam'iyya ne mai lema da muka gane leman nan tana da matsala ka rabu da ita saboda haka mun godiya a jam'iyyar PDP da suka fita 'yan PDP cup muka dawo jam'iyyar mai rogo to abin da ya kawo mu nan yau yau mai girma gwamna mun zo mu fara campaign ne tsakanin mutum biyu ko uku amma mu muna kampeni a matsayin mu na masu abun mu muke da wannan konsuwansi mu aka zaba sau daya sau biyu sau uku sau hudu sau biyar a wannan konsuwansi na sakuwa Allah ya jika mai honorable wanzam shine na karshe wanda aka zaba a wannan konsuwansi yau mun zo za mu sake dora dan ban neman sake zabe wanda muka kawo wani dan takara to mun kawo wannan wuri ne mai girma gwamna ya hana mu cewa mu daina taba kowa mu yi campaign a bisa hujja da Allah ina roƙon ku duk sauran da suka zo za su zo campaign su gaya muku mu duk wata ward da take wannan constituency ko duk wata ward da take Bauchi state mai girma gwamna yayi wani abu tabbatacce wanda ake gani saboda haka duk wanda ya zo muku cewa zai yi campaign misali wai senator da muka zabe shi a wannan garin da muka kai shi yayi senator ya koma ya bar mu ya koma APC daga APC ya koma PRB yau in ya zo wajen ku campaign a PRB ku tambaye shi me yi wa kasar ku babu wani tambaya babu fada in babu shikenan ku ce to tun da ba kawo ba yanzu ma ba za ka yi ba saboda haka ku fito ku nuna musu wannan zabe zabe ne muka zo mu yi shi a gwadin dabi mu nuna wa jama'a cewa mu da shi abu da farko na ce muku wannan wuri zaben mu an zabe mu sau biyar zuwa shida an zabe wani sau uku an zabe wanzan sau biyu nan mazaɓar mu ne to wannan zabe ne tsakanin mai kaya an wani Allah ya shiga hannun jalli an zabe tsakanin mai kaya da mara kaya wannan fa abun mu ne a jam'iyyar wanda muke takara da su yau a nan wurin mun yi sarakuna akwai hakimai da hakimi ɗaya ne a nan yanzu akwai hakimai guda hudu da da muka yi to su ne za su ra'a su ce ku zaɓe su za ku zaɓe su za ku zaɓe su to babu faɗa ba komi ranar zaɓe ku zo ku dangara jam'iyya mai rogo ku tabbatar da cewa yaba kyauta ta kwici mai giro a gwamna ya yi abubuwa da yawa a wannan mazaɓa ya yi hanya zuwa tun daga gamawa ta fito ta nan ta zo nan ya yi hanya a nan garin ta wuce a zaki ya yi hanya zuwa a idas ya yi hanya zuwa kabin larabawa duk ya muku wannan ya yi daga garin gari har ta kai baduwa to jama'a wanda ya muku wannan shi ne zai zo muku neman alfarma a ce ba za a yi ba za mu zaɓi APM APM APM to ina roƙon ku 'yan social media na yi magana akan cewa mu da hujja muke magana alheri shine taken mu na APM in mutum ya ce maka alheri ka ce alheri duk mutumin da ya zo ka ce kana masa fatar alheri in ya ce baya so to matsiyaci ne saboda APM APM APM Allah mana mai alheri mun gode Allah saka da alheri
1: Director General na yakin neman zaben jam'iyyar APM a jiha Alhaji Hamza Koshi Akuyam daga nan ne kuma shi ma dan takarar zaben cike gurbi na mazabar Sakuwa Honorable Adamu Yakubu yayi nasa jawabin neman alfarma wajen al'ummar mazabar
3: APM alheri rogo Allah ya mana alherin shi mai girma gwamnatin jihar Bauchi kuma dan takarar mu na sanata na Bauchi ta kudu a tare da shi akwai dan takarar mu na gwamna Yakubu Adamu PhD da mataimakin shi tare da shi sannan akwai dan takarar mu na sanata Bauchi tsakiya Zakin Wardi Zakin Zaki sannan akwai Badugun Katagun dan takarar sanata a Bauchi ta Arewa APM
1: Honorable Adamu Yakubu dan takarar kujerar majalisar dokokin ja na cike gurbi a zaben da ke tafe na ranar 19 ga wannan wata na Satumba a lokacin da jam'iyyar APM karkashin jagorancin Madugunta gwamnan jaha ya kaddamar da yakin neman zabe na cike gurbi a mazabar Sakuwa da ke karamar hukumar Zaki. Daga bangaren siyasar jaha sai kuma shirin namu yayi dubi da siyasar kasashen duniya, inda wakilin Kasim Abdullahi Zango ya hada mana sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa.
4: Shugaban kasar Kempad yanzu Maria Nebes zai tsaya takara a karo na biyu na shekaru biyar a zaben watan Nuwamban da za a yi a kasar a ranar Litinin. Ya sanar da cewa kasar da ke kin yammacin Afirka, wacce take cikin tekun Atalantika a gefe da tekun Senegal, za ta fara zaɓe a ranar 15 ga watan Nuwamba. Nebes, mai shekaru 66, ya yi aiki a matsayin Prime Minister daga 2021 zuwa 2026, kuma an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 2021. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasan, Jamila Kofa Almada, za ta yi aiki ne a matsayin shugaban riko ta Cape Verde har tsawon watanni biyu masu zuwa, sakamakon sanarwar da Nebes ya yi na tsayawa takara, kamar yadda jaridan TRT ta wallafa a shafinta. Daga shafin yanar gizo na RFI, Oman ta ɗage karɓar taron Iran da sauran ƙasashen Gulf. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce za ta gudanar da taron ne a Oman, inda za a tattauna makomar mashigan wanda ke da matukar muhimmanci ga jigilar man fetur da iskan gas a duniya. Tehran ta ce Iraki da ƙasashen Gulf za su halarta ba tare da bayyana waɗannan ƙasashen ba, sai dai babu wata ƙasa a yankin da ta tabbatar da halartanta. Ministan harkokin wajen Oman Badr Abdulbasi ya ce a shafin sana'ar cewa muna nan daren kan ƙudurinmu na inganta tattaunawar da za ta taimaka wajen samar da kwanciyar hankali da haɗin gwiwa mai ɗorewa a yankinmu. A wani labari makamancin wannan, ana ci gaba da jita-jita, gwamnatin Koriya ta Kudu na duba yiwuwar tura sojoji da kayan aikin soja zuwa mashigan Hamas. Ma'aikatan tsaron Koriya ta Kudu ta sanar cewa ƙasar ta tura wata tawaga zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa a ƙarƙashin makon da ya gabata domin tantance halin tsaro da kuma yanayin gudanar da ayyuka a mashigan Hamas. Wani jami'in ma'aikatar ya ce tawagar tana nazarin yanayin tsaron da halin da ake ciki, amma ya jaddada cewa wannan aiki ba yana nufin cewa ana gaba tura sojojin nan take ba, inda kuma ya bayyana adadin dakarun tawagar ko wuraren da suka ziyarta, sai dai ana kyautata zaton cewa karamar tawaga ce kuma ta kunshi jami'ai daga ma'aikatan tsaron rundunar sojojin haɗin gwiwa da kuma rundunar sojojin ta Koriya ta Kudu. Kamar yadda BBC ta wallafa, daga shafin TRT kuwa, wata kotu a Bangladesh ta yankewa wasu mutane bakwai da ke cikin majalisar tsohon ministan kasar Sheikh Hasina hukuncin kisa a ranar Talata bisa zargin aikata laifukan cin zarafin bil'adama yayin zanga-zangar 2024 da ya kifar da gwamnatin Hasina. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya mai alkali uku da dabta a ƙarƙashin jagoranci mai shari'a Nazrul Islam Chaudhry ya ce ta yanke hukuncin ne duk da mutane bakwai da aka yankewa hukuncin kisan ba sa Bangladesh, inda kuwa suke zaman gudun hijira da kansu a India. Cikin waɗanda aka yankewa hukuncin kisan har da tsohon babban sakataren jam'iyyar, tsohon ƙaramin ministan yada labarai Muhammad Ali Arfat, mataimakin babban sakataren jam'iyyar AFM, kamar yadda TRT ta wallafa a shafinta.
1: An gaida ɗan mutanen Zango da sharhin siyasar ƙasashen duniya. A nan matakin ƙasa ma dai, wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya haɗa mana sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasa da suka kunshi siyasa.
5: Wani mai amfani da tweet mai suna @okufwa ya yi kirarin cewa Peter Obi ya janye daga takarar shugaban ƙasa a 2027 tare da marawa Shehi Makin da baya. An kuma wallafa irin wannan ikirari a wasu shafukan sada zumunta, inda aka yi amfani da wani bidiyo daga Arise News da ke nuna Obi a wajen kaddamar da yakin neman zaben Makinde a Abuja. Binciken Daily Trust ya gano cewa An dauki bidiyon ne a ranar 7 ga watan Satumban 2026 lokacin da aka kaddamar da ofishin yakin neman zaben Shehi Makinde a Abuja. Natasha, matar fitaccen mawakin Najeriya Innocent Idibia, wanda aka fi sani da Tubaba, ta bayyana burinta na zama shugabar Najeriya wata rana. Natasha, wadda mamba ce a majalisar dokokin jihar Edo, ta bayyana hakan ne yayin bikin cikar kakanta Gabriel shekaru 92 a Benin City, jihar Edo. Daily Trust ta rawaito cewa a yayin bikin, Natasha ta yi wa Gabriel yabo sosai, inda cikin kauna ta kira shi abin kaunarta, tare da bayyana farin cikinta da yadda yake ƙara girma cikin shekaru. Tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa kuma dan majalisa da ke wakiltar mazabar Yola ta Kudu, Alhaji Kabiru mijin yawa, ya fice daga jam'iyyar APC. Shugaban majalisar dokokin ya tabbatar da hakan tare da dubban magoya bayansa zuwa jam'iyyar APM ranar Litinin 14 ga watan Satumban 2026. Jaridar Punch ta rawaito cewa hakan na kunshe ne a cikin wasikar da ya aikawa shugaban APC na jihar Adamawa mai dauke da kwanan watan 13 ga Satumban 2026. Kara kusanci tsakanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi da gwamnan Oyo Shehi Makinde ya sake haifar da rade-raden yiwuwar kafa kawancen yan adawa gabanin zaben shugaban kasa na 2027. An ga shugabannin biyu tare a wani taro na sirri a Ibadan, babban birnin jihar Oyo, sannan suka sake bayyana tare a wasu tarukan jama'a. Jaridar Vanguard ta wallafa cewa Obi ya halarci bikin bude ofishin yakin neman zaben Makinde na jam'iyyar APM Abuja a ranar Litinin din da ta gabata.
6: An gaida dan mutanen doka da sharhin jaridu da suka kunshi siyasar kasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.
7: Kamalalla mimi cin shirin majima gani aka saurara daga nan BRC2, sai kuma idan Allah ya kai mu da misalin karfe 9 na daren yau za a ji mu dauke da wani sabon shirin na maji magani. Yanzu abu muna cewa karfe 9 saura minti 3. Tare da wani lokaci kuma za mu wato kakkare zangonmu na farko na Turanci, wato zangonan na Morning Express, da ba ta ji daɗin shirye-shiryen da suka zo ma kai mai sauraro. Yanzu kuma lokaci ne wanda za mu sunduma cikin zangonmu na farko na gari ya waye.

0: sauraro da fatan kana cikin koshin lafiya. Kada ka bari rashin tambaya ta haddasa maka lalurar da za ta dame ka a cikin jikinka. Shirin lafiya uwar jiki biyar C a shirye yake domin mika tambayar kai kwararrun likitoci a kowane lokaci kan kowace irin cuta. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin lafiya uwar jiki biyar C Bauchi. Shirin da ke tattauna hanyoyin inganta lafiyar iyali. Har yanzu dai muna kan batun cutar amai da gudawa ne, wato cholera, tare da kwararrun likitoci da muka shafe makonni da su don tattauna wannan batu. Dr. Dauda Muhammad Haruna na sashen kiwon lafiyar iyali a asibitin koyarwa na Jami'ar Tunawa da Abubakar ta Fawa Balewar ke Bauchi, da kuma Dr. Ibrahim Aminu Baba na sashen lura da cutuka da kan shafi jikin dan adam a asibitin kwararru na jihar Bauchi. A yau za mu ji yadda ake so a dawo da ɗabi'ar tilastawa mutane tsafta don kare lafiyar iyali.
1: A da yadda abun yake ana yanke mutane hukunci da sauransu, sannan manya da yara da kowa ana fita a yi aiki, nan wannan zai taimaka kwarai da gaske.
0: Mai sauraro, ka biyo mu domin jin cikakken shirin. Don turo da saƙon karta kwana kuwa sai a rubuto ta 0900 248 8273, ko a same mu a adireshin shirin ta

0: ne aka ce maka an baka damar ka rika sa mutun yana bayan gari zaka iya sashi so 20 a ra'auni kaga zaka gaji saka gaji to shi yasa akai tsari ka tiban mu an riga an fafike shi da zaran mutun ya tashi kawai yana yi kawai sai dai ka ji zurr ya zube cikin bokiti sai a zo a yi feshi da sauransu a kawar da shi a je a zubar a inda ya dace to kaga wannan duk yana cikin mataki da za a bi shine a gano da wuri kaga to ma'aikatan asibiti da ya kamata kowa kanshi ya waye da kwalara ba a likita ba a ungon zoma su da duk wani ma'aikacin asibiti saboda koda an yi kuskuren ba a gano a gida ba su iyalai ba su gane ba kansu bai waye ba da zaran sun zo ka gane cewa wannan kwalara ne a dauki duk matakai in ba haka ba kai kana cikin hatsari su ƴan uwan mara lafiya suna cikin hatsari sannan al'umma suna cikin hatsari hatta wanda aka dauki keke napep ɗinsa saboda an yi gudawa a ciki zuwa anjima zai je wanke keke napep ya dan sa ruwa shi dai yaga kamar ko dan ruwa ne ko dan tumbudi ko me ya sa hannunsa yana gogewa to shi ma wannan hannun anjima zai je alula ai da wannan hannun zai kai hannun baki to shi ma kaga ya kamu to shine abin da ake so a mataki na secondary din nan a gano matsalar da wuri sannan kuma a katse ta anan to the tertiary prevention kuma already an riga an samu damage har mutum an kawo shi ma baya cikin hayyacin sa ya zubar da ruwa lita da yawa wato wani kuma har korarsa ta tabu to yanzu abin da ake kokari shine nan wajen a rage ma matsalar ruwa sannan kuma a yi kokari a dawo da shi cikin bi'an sanar ta da ko kuma wani abu da yake kusa da nada misali kaga idan koda ta tabu za a je a yi dialysis bayan ya warke a zo ana tace jini saboda shi yanzu kodar rariyan ba ta iya aiki kamar yadda dan uwa na yi magana rariya ce to yanzu ba ta aiki rariyan saboda haka yanzu jinin sai an kai shi cikin mashin gaba ɗaya jinin dan adam sai an tace sai a sake dawowa wata koda ta miƙe wata ba ta miƙe ba wata fara maganan za a yi dashen koda wanda sai ka samu kusan miliyan 20 an ana maganan dashen koda sannan mutum ya fita ya fita kasar waje ya samu dan uwa ya bashi kodan wanda kuma gangan jiki ya rika fada da kodan kenan har illa masha Allah saboda haka bayan an yi dashen kodan ma sai an yi ta masa allura wanda zai dinga rage karfin garkuwar jiki wannan allura kuma ta sa tunda karfin garkuwar jiki yayi kasa wasu cututtukan da bai kamata su kama dan adam ba sai ta fitowa shi yasa yawanci koda an yi dashen kodan suna da dan lokaci da suke rayuwa ba sa iya dadewa a duniya dole su ce gagarin ku to wannan sune matakai da ya kamata saboda haka wannan ba abu bane yaki ne wanda ba mutun daya bane su mutane za su yi al'umma za su yi su a daidaikun su a matakin iyalai a matakin unguwanni saboda haka mai unguwanni muna so su ma su fahimci wannan da gudunmawar da za su bayar masu gundumomi sarakuna manya a waje kansila chairman din local government sannan shi kansa gwamna da su commissiononi da kowa wannan sai mun hada karfi da karfe a kungiyoyin mata malamai masu addini masu karantarwa a limamai da pastoci dole sai kowa an hada karfi da karfe sai an hada karfi da karfe in ba haka ba yau da gobe kana kallo wannan cutar ba za ta ware ba yadda kaga wannan corona ba ta ware ta ce kai talaka ne an ji tausayin ka ba a wani mai kudi ne ko yadda kawai ta zo tana kan mai uwa da wabi ne to sai mun dage sosai saka ga manyan mutane ana kawo su waɗanda masu ruwa da tsaki a harkan duniya da sauransu saboda haka mu yi kokari sannan kuma ɗaya daga cikin abin da za mu iya yi a gida shine da an ga guda an ga mutun yayi gudawa 1 2 3 abu na farko shine a fara ruwan gishiri da siga
1: yes
0: a fara ruwan gishiri da siga a take da zaran ka an ga mutun ya shiga na 1 ya shiga na 2 yana kaiwa 3 na a fara maganar ruwan gishiri da siga mutumin wanda yake ya wuce ba jinjiri ba daga shekara 2 zuwa abin da ya sama to a fara ruwan gishiri da siga ana sai da shi bai kamata a ce yau akwai wasu iyalai da za su kwana ba ruwan gishiri da siga a gidansu ba ana so in yi magana yadda ake hadawa na gargajiya saboda kar wani yaje ya hada kuma bai daidai ba zai cutar yawa saboda haka bazan faɗi wannan ba wannan ma'aikatan asibiti ne muke gaya musu ko da an kawo maka mutum ba yadda aka iya yi to akwai yadda ake a hada ta yadda dandanan shi zai kama da dandanan hawaye dandanan wannan ruwan gishiri zai kama saboda ruwan da jiki yake amfani da shi yake kore wannan kwayan cutan kenan to an yi replacement an maida gurbin shi shikenan ko ba magani da zaran an gama fitar da kwayan cutan zai abin nan to yayin da aka ga abu kuma yana nema ya fi karfin jiki to ai kokari a neman wannan cibiyan kiwon lafiya na kusa ko kuma ma'aikatan asibiti a duk matakin da kuke ku gane cewa yanzu dai abu na farko lokacin annoban kwalaran ayi kokari a samu a rubuta protocol a sassa sannan a rika wayar da kan mutane ana semina ta yadda da an kawo kunga wajen da kuke kiwon lafiya

0: ba za ku iya magance kwalara ba, me ya kamata mataki na gaba? Yanzu ana maganar cewa a nan jihar Bauchi muna da waje daya, ana magana an samu mutum sama da 1,500 a cikin sati biyu sun kamu da wannan cutar. Kullun sai an kuntar da mutum 100 sababbi waɗanda ba a kwanda su ba za a tashi da su, wasu su mutu wasu su tashi. To har ana maganar ma yanzu ana kokarin a fadada a sake bubbudewa a wasu wajeje daban-daban. To gaskiya sai mun yi takatsantsan yaya aka yi kasashen waje suka kori wannan cututtuka, kamar yadda doctor ya yi magana, tsafta, tsafta a gangan jiki, tsafta abinda mutum zai ci, tsafta a ruwan da za a sha. To idan muka dage muka hada karfi da karfe da ikon Allah, yadda ga corona nan kaga kusan tana nema ta zama labari, ko ince alhamdulillah ma ta zama labari musamman a irin Najeriya. To in Allah ya yarda wata rana sai dai a ba ma jikoki labari cewa da an taba wata cuta wai a mai da gudawa, kamar yadda muke magana North America sun yi, Europe sun yi, Asia sun yi, India sun yi, duk sun yi waɗannan abubuwan. Amma yanzu ya koma garuruwan da ake iya samu ko kasashe su ne kasashen kazamai, kasashen da ba su da tsafta. Saboda kowa zai yi abin da ya ga dama ya kwana lafiya. Kana kallo kai yanzu kana jira sai gwamnati ita za ta zo ta yi kwalta din, ta yi kwata, sannan kuma ita za ta zo ta gyara maka, sannan ka ɗibo shara ka zuba. Ina kallon makwabcina zai zuba ba zan masa magana ba. Gwamnatin ita nawa ce, guda nawa mutane nawa ne a gwamnatin gaba daya? Kinta in naga wani ya zuba shara in masa magana, idan abin ba zai yi ba akai karansa, ita kuma gwamnati a ga an yi hukunci mai kyau, nan gaba kowa zai kiyaye. Ai ba a gagarau sai dai barau. Wallahi yawanci waɗannan tsiyar ana barin mutane ne. Kasashen waje yanzu kana shan sweet kana jefar da bawon haka za ka maka, kana shan fiye wata kana yadda leda, yanzu nan za ka ga hukuma sun zo sun dafe ka. Saboda haka komai sai dai ka sa a motanka. Idan ka sauka a mota sai ka je ka samu ga wajen sharan ko ta ina an yi su, sai ka je ka jefa a ciki shikenan. Gwamnati wai ta zo tana sharan titi ana kwashe leda da sauransu, a ba a wannan. Ba a wannan gaskiya. Kana zuwa kana yi za ce kai bako ne ko? Abinda za su fara tambayar ka kenan. To Allah Ubangiji ya taimake mu. Allah ya sa idan kunni ya ji jiki ya tsira.
1: To mun gode doctor. Daga ƙarshe doctor Ibrahim, yaya batun halin wa'ansu ma'aikatan jinya musamman a karkara? Da za ka ga cewa a tsaya a kula ɗin ma har a gano irin abin da shi Dr. Muhammad ya faɗa, shi ya ɗan wani lokaci a yanga ne, a'a ina zuwa ne da sauransu, ya kamata su
2: tsaya. To gaskiya dai kamar yadda ɗan uwana Dr. Muhammad ya yi bayani, a bisa halin da ake ciki yanzu a Bauchi da kuma Bauchi state gabaki ɗaya, yana da kyau ma'aikatan jinya daga mataki na farko zuwa mataki na tsakatsaki wanda ke shi secondary facilities da kuma mataki na sama su ne kamar manya, su ne kamar su asibitin kwararru da asibitin koyarwa da FMC. So dukkare abun yana buƙatan shi ma'aikacin lafiya ya fahimci cewa a yanzu halin da ake ciki ana cikin annoba ne. Duk mutumin da ya zai yi na farko kamar yadda ya magana gano ta, duk mutumin da ya zo maka da alama na gudawa wannan kuma zallan ruwa ne, da kuma ruwan yana kama da kamar ruwan da aka wanke shinkafa, farin ruwa haka da warinsa kamar wani warin abin nan. So wannan alaman gano shi, hanyoyin da gano wannan alama, yana da kyau duk wani ma'aikacin lafiya ya fahimci cewa wannan alama ce ta wannan annoba na kwalara da kuma amai, idan mutum ya zo yana amai da yawa. Na yi magana kwanakin baya, shi ma'aikacin lafiya duk majinyaci da ya zo masa nashi yawa ya yi iya ƙoƙarin abin da zai iya yi a daidai matakinsa. Idan ya yi abin da zai iya matakinsa, sannan in abin da zai tura shi gaba sai ya tura shi gaba. Na farko shi ya kare kansa, akwai safan hannu da ake sawa, ya zama cewa ya yi amfani da wannan safan hannu. Idan ma zai sa abin toshe baki ne da ake sawa yanzu, amma wali da ake sa takunkumi face mask, ya yi amfani da shi. Kuma wannan mara lafiyan da aka kawo shi a gurin ya lura da ƴan uwansa, ya kuma ba su ya sanar da su cewa za su iya kamuwa saboda mu'amalan da suke da shi wajen ɗauko shi da sauransu. Kuma haka bane, idan ya ga zai iya a gurin kamar matakin da Dr. Mamare ya faɗa cewa zai a fara bashi a initiating ɗin shi na ruwan gishiri da siga, a bashi ruwan gishiri da siga a haɗa masa in yana cikin hayyacinsa, a bashi ya fara sha. Sannan tunda yanzu akwai guri na musamman, har in ya gano cewa wannan abun kwalara ne, ko kuma in yana tantama, sai ya yi ƙoƙari ya tura su. ka gane ko da ma ruwan gishiri da sugar na tunda ana sayarwa ba asibitin da yanzu zaka je ba zaka samu babu kauyen da zaka je ba zaka samu to kowannan zai yi ya bashi ka fice ga nan so a wannan matakin akwai irin ruwa da ake samu su masu kwalara idan an tabbatar da kwalara ne ko ba haka bane to shi idan yana da ilimin wannan ka fice ga nan in ya ga mutumin ya jikkata kafin yazo zai iya fara samu sa wannan ruwan kuma shine abin da ake cewa shirin gas lactate ka gane so ba kowane ruwa ake samu su ba ba zai je dauko 10% ko 5% dextrose ya daura masa ba ko normal saline shi dai ruwan da akai ake amfani da shi ba masu kwalara shine wannan ruwan so kaga shine dazu ya magana protocol yana da kyau a fitar da wani abu na musamman wanda zai nuna koda da Hausa ne idan mutun ya zo yana amai mai kaza yana gudawa mai kaza gudawan da ba sai yayi yunkuri ba gudawan da zallan ruwa ne ruwan da mai kama da kaman wankekken shinkafa ka gane maganar da warin sa kaza ka gane ya in mutum yana nan cin haye ci shi ku bashi ku ji karwan gishiri da suga a cikin babban goran da ake sawa na faro na lita 1 ku jika ku bashi ya ringa sha in yaro ne ku kara masa da zinc ko ba haka bane so wannan yana da kyau a yi wannan posters da ake yi na protocol din nan alama na case definition yanda za a yi a gano cutar a primary healthcare wannan asibitoci na wannan tunda an riga da an shiga annoban kuma annoban ta yaɗu ka bace ganin ta yaɗu yanzu tunda annoban nan ta kai yanzu sama da local government 10 ka bace ganin to yana da kyau hukuma su raba wannan protocol din na yanda za a gano cutar da kuma abin da za a iya musu a mataki na farko sannan kuma su kuma daga wannan lokacin su tura su wannan guraren da aka kebe da musamman ka fahimci ganin sannan kuma matakan kariya ga su kansu ma'aikatan lafiya inda kuma iyalan duk mun yi magana koda daga wajen su za su ibi wannan kayayyakin su sa leda in ma ba su da safan hannu su sa leda su daura su dauki kayan su je su sashi a ruwa su wanke da ruwa da omo sosai su goge da wannan amma idan suka zo gurin da ake lura da su na mun yi bayani akwai masu aiki na musamman da kuma irin kayan da ake yi domin a lura da wannan duk mun ko in sun zo wannan gurin kayan ma mukan karba ne mukan ba akwai masu wanki a gurin da su wanke shi da wannan ruwan chlorine din da su wanke da su tabbata cewa an bi ka'idoji da ake yi na abu na sabida kar a sake ba su wannan kayan su shiga da shi su koma da shi gida kuma sun je su sake yadawa so ma'aikatan lafiya ina kiran duk wani ma'aikacin lafiya a yanzu a nan cikin garin Bauchi daga matakin farko har zuwa mataki na kololuwa su san cewa annoban nan tana nan a cikin gari a cikin jihar Bauchi ko ba haka bane idan za ya dauko mutun daga zaki a kawo shi teaching hospital ka gane so kaga abu ya faru maybe ko daga bara'ai daga bura ningi a kawo shi ko a kai shi specialist ko a kai shi general hospital ko a kai shi so yana da kyau mu san cewa yanzu wannan annoba tana cikin garin Bauchi kuma yana da kyau mu dauki mataki na gaggawa na yanda zamu musu abinda zamu musu a bisa iya abin da zamu iya musu kuma mu yi dauki mataki na kariya shine wannan just standard prevention din ka sa hand gloves ka wanke hannu ka gane da sabulu da omo in akwai chlorine an hada chlorine ka gane is the abun na solution of choice wanda za a yi amma wanke hannu da omo kuma idan ka zo kai na corona wanke hannu da sabulu a sa baki ayi kaza akwai hand sanitizer an kai ka wanke hannunka da wannan sanitizer so wannan sune standard kuma na kowa da kowa so ma'aikatan lafiya su fahimci wannan yawa kada kuma akwai wani abu da yake faruwa farko mun fara samu amma gwamnati da hukuma ta dauki mataki sosai akwai masu asibitoci na zaman kansu da guraren da suke bada jinya na zaman kansu saboda su wani lokaci damuwar su nawa ne za su samu mutum zai zo da wani abu ko da sun tabbatar cholera ne ya ko kuma cuta ya fi karfin su za su rike mara lafiya a gurin su je su da mun su no za su samu a wajen wanda mara lafiya ba daidai bane mutum ya zo da amai da gudawa wanda kana kyautata zaton ko kuma kana da yaqini ko kana kyautata zaton cewa cholera ne ka rike shi a gurin ka kuma kai innan ba za ka iya bada shi ba za ka iya bashi treatment da daidai ba sai dai wannan treatment din ma akwai protocol
3: akwai protocol
2: ka gane ruwan da zaka bashi sai ka auna shekarunsa da nauyin sa da kuma yawan ruwan da ya zubar a jikin sa level of the hydration ka ga nawa ne kuma da aka bashi akwai bolus da zaka bashi face da aka bashi yawan da zaka bashi da yawa kamar da Dr. Amayi faɗa ya zubar ruwa da yawa to a awan farko yawan ruwa nawa zaka bashi shi yasa aka yi wannan gurin shi wannan gurin kwararru ne suke lura da shi ka bai ci magana ka rike mutum dan adam dami da ka karba dan kudin sa kuma kai baka da protocol inda zaka yi managing din sa sannan kuma baka da training inda zaka yi prevention yadda zaka dauki mataki na ayi masa feshi ayi feshi ma wanda suka kawo shi ayi feshi ma yan uwansa da suka kebe shi a kebe shi a daki na musamman ka gane a bitishi daban da sauran su ka rike shi saboda zaka karba kudin gado zaka karba kudin magani zaka karba kudin wayewa da sauran su daga karshe abu ya yadu yayi da yawa kai kanka ma da ma'aikatanka ma suna cikin hatsari kuma ka jefa al'umma cikin hatsari tunda mutane da yawa za su ci gaba da kamuwa da shi to duk wani
3: wanda ya shigo da Ebola patrin soya
2: to ka gani
3: ba a hotel aka fara
2: hotel aka aji so kaga wannan dole ne tunda yanzu an bude wayannan guraren ka gane da ake jinya musamman kamar yanzu a nan cikin asibitin kwararru idan kun ga mutum ya zo muku da wannan alamomi din so ku sa su a cikin wannan tsari din ku da ku turo su wannan gurin a wurin za a lura da su kuma za a bi su har gida a je a musu feshi a duba magudanar ruwansu a duba yanayin ruwansu da sauransu wannan mataki ne na yadda za a bi domin a takile wannan so da Allah da Annabi kira ga babban murya mutane su san cewa annoban tana cikin gari tana cikin kuma jiha sannan kuma ma'aikatan lafiya su san yadda za su gane ta kamar yadda aka yi bayani ga alamominta da yadda za a yi da kuma matakan da za a ba ma mutum na gudumawa na farko da kuma yadda za a yi a turo mutum ka gane daga yadda yake zuwa gurin da ake lura da su waɗannan masu cuta kuma su kuma ƴan uwa kar su maida abin kamar gidan biki yawa su taro dukkansu su biyo mara lafiya wani ma mutum ɗaya ma ya isa ma zai zo da shi shikenan in ya kawo shi komai a gurin a wannan gurin kyauta ne gwamnati ta ba ta madda da komai a gurin da abinci da magani da komai kyauta ne a gurin yanda ake lura mu dai fatan mu shine Allah ya sa kamar yanda ya magana cewa kunnin ya ji jiki ya tsira Allah ya sa mu dauki waɗannan matakai in kariya din nan da kuma yadda za a yi kokari a cikin al'umma da kuma gida ita kanta gida domin a samu a daƙile

0: Haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata da wa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rinka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi
3: shaye shaye ba mu fita ba mu bari matasa
4: to me sauraro karre ka shafa wayannan tallace tallace suna zuwa maka ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC akan mita 94.6 daga nan garin Baucin Yakubu arewa maso gabashin Najeriya kuma mesaje tare da kafan BRC irin wannan kira ya kamata kowane matashi ya zamanto cikin basira shaye-shaye mummunan ɗabi'a ne a inda take cutar da mai aikata ta sannan kuma ta cutar da waɗanda ma ba su ba saboda musiba mutum ya nemi abin da zai sha din ma ya rasa sai ga har iyayensa yana dan hali wancan dan hali yana nufin kuruciyar bira in ko bai samu a gida ba sai ga kuma yana haurawa ta katanga ko kuma makwabta ko mutum ya zamanto wani lalatacce cikin al'umma sabili da abin da ake shan tsada gare shi irin wancan din dai to kar mu kasance masu shaye-shaye mu roki ubangiji Allah ya shiryar da zuri'a wanda kuma yanzu ne suke aihuwan ko kuma za su aihu daga gabani musani cewa kowannen mu kiwo ne aka bashi an baka yaya an baka kiwo ne kuma ubangiji zai tambayi ya aka yi ka gudanar da wannan kiwon ba tare da cewa bai sani ba mu kasance nagartattun al'umma masu tafiya makaranta iyaye kuma ku tallafa wa 'ya'yanku domin kowane ɗa na aihuwan shi ne akan hanya mai kyakki sai da iyayensa su ne da su malgwada shi ko kuma su karkata shi idan ba mu manta ba ɗabi'u da halaye irin na da sai mu ga halin mutanen da yana da kyau ga shi su a wancan lokacin ba su yi ilimi da yawa ba in ilimi na zamani ne ba su yi sosai ba in ilimi na addini ne ma daga ga mutum kwalilon karatunsa bai fi kawaidi ba tama an fi tsoron Allah sannan kuma an fi kiyayewa ba a zaluntan kowa tama yanzu ilimi ya yi yawa amma tsoron Allah da kuma wuce gona da iri da ayyuka irin na badala sai suka yi yawa menene ya jawo haka ashe albarka yana cikin aiki ne ba a cikin sani ko kuma da ilimi ba kamata yi mai amfani da ilimin mu gane cewa ashe abu kaza da kaza babu kyawu iyaye mu kokari mu saka yaye a makaranti sanan mu hanu da shuni a unguwa kai mu kai kokari domin tallafawa yayanka da kuma na makwabta in kana da yaya goma to bayan ka saka naka a makaranta guda bakwai yi kokari ka saka kuma na makwabta domin ya zamanto an hadu gabaki daya an cire ban hakan sannan ya zama ba a yi dan da na sani ba amma idan kana da wani aikai kana da arziki za ka sa iya yayanka su ne kawai Allah zai tambaya eh haka ne to amma wani yayankan ba za ka iya hana su mu'amala da wayanda ba su yi karatu ba da wayanda suke da mummunan ɗabi'a da tarbiyya kaga in kana ga daren ka kai dan ka makaranta ne ta yayyawa a unguwa akwai kuma wanda shi bai je makarantar ba mummunan halitta ne ko kuma na dake mummunan ɗabi'a to kaga sai ya koya wa dan naka da kake ga daren ai kai ka sa shi a makaranta to duka mu taru mu gyara mun ce anguwa gabaki daya to zamanto an taimaka mu wanda ba su da karfi ko kuma wanda aka gansu suna walagigiya a titi ko a gari ko kuma anguwa a cikin wannan kasancewa tare da mita 94.6

0: domin mika ta
1: tana fatan zai mana afuwa domin wannan shiri ba zai samu ba. Ci gaba da kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi BRC.

0: idan gwamnati shirin da ke duba wasu muhimman lamura da suka wakana a gidan gwamnati. A cikin wannan shiri,
1: su bankin duniya ba sa zauna a ofisoshin su kawai suna kashe kudin su. Duk abinda suka ce za mu yi muka yi yadda za mu yi da su a matsayin bashi da sauransu da taimakawa sun ba mu kudi 100%. Kuma wannan aiki da muka zo, mun gamsu da ingancinsa amma ba mu gamsu da inda aka kai shi ba.
0: Madalla, shirin inganta muhalli, aikin gona, samar da ruwa mai tsafta na bankin duniya da ke haɗin gwiwa da gwamnatocin tarayya da na jihohi a Crisil. Ɗaya ne daga cikin shirye-shiryen haɗin gwiwa da gwamnatin jiha ƙarƙashin jagorancin gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ta ba su muhimmanci, inda ta kasance na gaba-gaba daga cikin jihohi da suke nuna ƙwazo wajen aiwatar da ayyukan ci gaba a tarayyar Najeriya. Inda a kwanakin nan jagororin shirin na ƙasa da na jihohin arewa 19 da babban birnin tarayya Abuja suka hallara a nan Bauchi don bitar ayyukan shirin da kuma yadda za a ƙara samar da kuɗaɗen ci gaba da ayyukan, tare da ziyartar gani da ido na ayyukan da ake aiwatarwa a wannan jiha. Inda yayin ziyarar, gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya jagoranci buɗe gyara da aka yi na inganta wuraren noma na zamani da ɗakin gwaje-gwajen ƙasa a kwalejin Horas da aikin gona ta jiha da ke nan Bauchi, da kuma duba aikin ginin katafaren hanyar ruwa da ta tashi daga tsohon kamfani ta bi kwalejin Tatari Ali ta shige gwallagar mayaka wanda ake gudanarwa ƙarƙashin shirin na Acrisel. Bayan kammala ziyarar ce muka zanta da gwamna Bala Abdulkadir Muhammad, yayin da ya yi mana ƙarin haske kan ayyukan.
1: Muna godewa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu nan, kuma da wannan gaba wanda muke haɗin gwiwa da bankin duniya da gwamnatin tarayya, muke gyara yanayinmu da halayenmu da muhallinmu ta hanyar Acrisel, wato wani hubbasa wankin duniya take yi wa jihohi, musamman ma mu jihohin arewa. Mun mori wannan hubbasa wanda gwamnatin tarayya take yi da bankin duniya, kuma muna bi mu ga cewa insha Allah abinda ake an kai ga nufin da muke so a samu. Mun je makarantar noma, wato School of Agriculture, mun ga yadda ake yin noma na cikin kwando da kuma yadda ake amfani da kimiyya da ilimi wajen duba yanayin ƙasa da sauransu, saboda a ba da shawara wa manoma ba ma kawai na Bauchi ba, na arewa maso gabas da na Najeriya, yadda za a shuka iri, wani iri kuma a wani ƙasa, kuma yadda zai yi a samu amfani mai yawa. Kuma nan kun ga mun zo mun duba yadda ake ƙoƙari a ga cewa zaizayen ƙasa wanda yake cinye duka makwararen goma a cikin garin Bauchi, wanda an fara shi tun lokacin ɗanar Adamu Mahazo, aka sa Julius Bega suka kawo engineering design ba a yi ba, muka ba su kuma gashi yadda suna yi kilomita 15 za a yi, kuma wannan sun zo su gane wa irinsu ne. Su bankin duniya ba sa zauna a ofisoshinsu kawai suna kashe kudinsu. Duk abinda suka ce za mu yi muka yi yadda za mu yi da su a matsayin bashi da sauransu da taimakawa sun ba mu kudi 100%. Kuma wannan aiki da muka zo, mun gamsu da ingancinsa amma ba mu gamsu da inda aka kai shi ba, saboda an ba da kashi 40 na kudin, kuma yanzu kashi 10 kare aka yi. To sun ba mu tabbacin cewa insha Allah za su kawo wayansu kayukan aiki, kayan aiki da kuma mutane wanda zai kasance watakila kafin gushe, musamman ma ni, wato a watan Afrilu za a gama. Kuma bankin duniya ta zo ta duba duk sauran ayyukan da take yi ne a nan, saboda ta gane wa kanta kuɗin da take bayarwa akwai abin da ake kira value for money, kuma cewa ana yi kamar yanda aka yarjejeniya za a yi, kuma su ga cewa ko za su ƙara mana kuɗi, musamman ma mu garin Bauchi da yake muna cikin rami ne, da zai ruwa yana damun mu ƙwarai da gaske. Ba nan garin ba kawai, dama sun sa za su yi akirbi, za su yi alƙaleri, za su yi agwaran, za su yi kuma agwalolo. to duk wayannan suna nan kun muka roke su da su mana don yanzu kudi ya karanci dole sai an hada gwiwa da bankin duniya yanda za su dinga kawo mana taimako annan ina kiran mutanen mu su daina gine-gine a magudanar ruwa yanzu na ga wani bawan Allah an biya kuma diya duk inda ake wannan biliyoyi na biya ga dalilin da wani zai zo kusa da makuraran ruwa kuma ya fara gini to na bada umurni cewa a rushe kuma da haka nake kiran sauran dan Bauchi dan Najeriya da Allah a guji zuwa wajen magudanar ruwa ba mai son kai kawai na neman muhalli ba to mutun yana iya kai kansa ga halaka
0: gwamnatin jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad kafin ziyarar duba ayyukan sai da gwamnan ya bude taron tattaunawan a dakin taro na kasa da kasa na Sa Ahmadu Bello dake nan Bauchi gwamnan wanda ya sami wakilcin mataimakin sa Right Honorable Muhammad Awwal Jatau yayi karin haske kan abinda jawabin sa ya kunsa
2: na wakilci mai girma gwamna da kuma shinoni da shugaban ma'aikata da permanent secretaries domin mu bude wani aiki da Akrisal take yi a karkashin federal government wadda kuma World Bank ko kuma bankin duniya ita ta dauki nauyin wannan aikin da hadin gwiwa da jihar Bauchi wannan abin da suke yi shine su tabbatar da cewa wato dajinan mu da koraman mu an inganta su ta inda basu zama na illa a mu kawunan mu ba basu kuma kawo matsala wajen talaka da yake noma domin samun abinci ba wannan ma'aikata ta kan tabbatar da cewa an yi gyare-gyaren hanyoyin ruwa da koguna da ya bata garuruwa da gonake da dai sauransu sannan ta kan tabbatar da cewa an legere zaizayen hamada wajen dasa bishiyoyi da kuma inganta yanayi wato na ƙasa da muke zaune a kai sakamakon wannan ne yasa suka shigo aiki a Bauchi tun 2023 suka shigo aiki a jihar Bauchi kamar yadda suke a wasu jahohi amma kasancewar su a Bauchi da yadda aka karbe su da gudumawa da gwamnatin jihar Bauchi take bayarwa fiye da kowane jiha yasa suka kaddamar da wannan aiki nasu a Najeriya a Bauchi shekara 3 ko 4 da suka wuce har wa yau sakamakon abubuwan da suka gani na tabbas suka taba sai suka ga cewa wannan sanin makoman aiki da za a kaddamar a yau ya cancanta su kaddamar da shi a Bauchi su kuma kara tattauna yadda za a samu karin kuɗi wajen inganta muhalli na jahohin Najeriya musamman na arewaci inda yake cike da kalubale na hamada na zaizayen ƙasa da wasu matsaloli irin yadda yanayi yake kawowa wadda kasan nan namu
3: ta samu shi ya excellency ta yaya jihar Bauchi za ta ci gaba da kokari wajen ƙara kaimi wajen cin gajiyan wannan shiri da
2: kamar yadda mai girma gwamna na gwamnan mu ya kasance kan gaba wajen ba da kuɗi akan lokaci wato gudumawan jiha kuma aka tabbatar da aiki anan mai girma gwamna ya kudirani ya samun wani office na musamman na Akrisal wanda zai ci gaba da tabbatar da inganta abin da aka aiwatar a yanzu da kuma karawa domin mu ma mu dogara da kanmu wajen kare a muhallin da muke da shi
0: mataimakin gwamnan jiha Right Honorable Muhammad Awwal Jatau Kwamishinan gidaje da muhalli Right Honorable Dallami Ahmed Kawule shine shugaban shirin a nan Bauchi inda yayi bayani kan alfanun da jihar Bauchi za ta samu yayin taron.
4: To yadda shirin nan yake dai shiri ne wanda ya kunshi amma ma'aikata guda uku da ma'aikatan muhalli wanda ni a matsayina na kwamishina ni ne chairman na steering committee akwai coaches dina Kwamishinan harkar ruwa da kuma kwamishinan harkar noma. Wayannan da su muke ayyuka kuma dukkanin ayyukan da yake faruwa a Crystal baya wuce wayannan wurare, sai dai amfanin su kuma yana zamowa ga kowa da kowa. Hakikanin gaskiya mun yi nasara wajen samun mafiya ayyuka masu nagarta a jihar Bauchi, kamar yadda ka ji dukkanin speaker sun faɗa da kuma waɗanda suka bada abin nan daga lokacin da nayi welcoming mutane zuwa waɗanda suka bada dan ba'asin su. Kowa abin da yake faɗi shine jihar Bauchi ta yi fice akan harkar Akrisal, kuma mun zama fintinkau mun yi gaba. Saboda haka ayyukan da ake yi ba abin da ya saba da abin da ka sani bane, kamar yadda mai girma gwamna ya faɗi a cikin speechin sa, to haka abin yake.
3: Wannan ma'aikatan jihar Bauchi da ake gajiyan wannan taron da ake yi yau don aka kammala.
4: Yes, jihar Bauchi za ta ci gajiya, kuma ba jihar Bauchi kawai ba. Jihohi 19 na arewacin Najeriya da FCT Abuja duka za su ci gajiya. Amma wannan zuwa da aka zo a zauna don a tattauna mahanyoyi da mafutan yadda za a samu ƙarin kuɗin a jihar Bauchi ba ƙaramin daraja bane, ba ƙaramin kima bane. Wannan ya tabbatar da irin yadda muka yi zurfi a gudanar da aiki da tsarin Akrisal, yadda tsarin yake gudanarwa. Domin Akrisal akwai wani abu da ake ce masa FIM, Project Implementing Manual. Wannan FIM din a jihar Bauchi mun fi kusan kowane jiha bin ka'idan yadda FIM din na yake. Muna bin manual din yadda ya kamata, muna aiwatar da ayyukan mu yadda ya kamata, kuma ana ganin result din ayyukan da muke aiwatarwa. Wannan kuma ya samu faruwa ne saboda kwazo da jajircewa irin na mai girma gwamnan jihar Bauchi. Idan ya tashi akan abu, babu abin da yake yin sa da wasa, babu kuma abin da yake daukan sa da wasa. Saboda haka mun samu nasarori, kuma sauran al'ummomi sun bamu dukkanin gudumawa. Kaji a bayanin ita TTL ta faɗi cewa shi wannan harka na Akrisal dungurungum dinsa ba kawai a samar da inganta muhalli, a samar da harkar noma, a samar da inganta harkar ruwa bane. A'a, hadda yadda za a yi a cire mutane daga cikin kangin talauci da ake ciki, shine wadda ake kira CRF din nan, Credit Revolving Fund, wadda kuma a jihar Bauchi tsarin da muke yi yafi na kowane jiha, kuma tsarin da muke yi ya zamto irin daidai da tsarin da World Bank take so a tafi akai. Saboda haka idan an zo gaban da za a yi ma'amalan kuɗi, tunda mu mun bi wannan tsari na hidiman kuɗi yadda ya kamata a zo nan. Kuma zuwa nan ya tabbatar da cewa akwai adalci a cikin gudanarwar, kuma ya tabbatar da cewa ana da niyan a haifar da dami ido.
0: Kwamishinan gidaje da muhalli Right Honorable Dallami Ahmed Kawuli. Daga batun inganta muhalli sai na inganta walwalan masu sarauta, inda gwamnan jiha ya miƙa motocin aiki ga sababbin hakimai da aka nada a kwanakin baya guda 10. Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad, wanda ya sami wakilcin mai rukun mukamin shugaban ma'aikata na gidan gwamnati yayin miƙa motocin Alhaji Hashimu Yakubu, ya buƙace su ne da su kula da motocin yadda ya kamata, tare da sauke nauyin da aka ɗaura musu na jagoranci.
5: Na zo nan ne madadin mai girma gwamna don in ba da waɗannan motoci da aka saya wa hakimai. Kamar da shi chairman local government service ya faɗa, an girgiro hakimai, masarautun hakimai da kuma hakimai an nan da su. To sarautar gargajiya ba abin da za a bar shi a walakance ba, dole ne a mutunta waɗanda suke zaune a suke rike da wannan mukamai. Kamar da shi can faɗa, bai kamata a ce a ga hakimi ya hau kan a cawa ko ya hau jikin hafiyar ba, yana hakimi. Shi yasa mai girma gwamna matsayinsa shi ma ɗan sarauta ne, ya san mutuncin sarauta. Ya ce to kowane hakimi za a saya masa mota, mota bibitin mota ta dace da matsayinsa, wanda ko ina je a wannan hakimi an san hakimi. Shi yasa ya ce to za a an saya muku moto, wanda masu already kamar da shi can mai faɗa an riga an fara rabawa. Ina jin kusan ku ne na ƙarshe wanda za a ba ku. So wannan mutuncin banda zai taimaka muku wajen aikinku na hakinci, wajen zirga-zirga, shiga nan fita. To sannan kuma ga mutuntawa, kaga abubuwa biyu ne a nan: taimaka wajen aiki, da kuma mutunta ku a matsayin hakimai ko ina ganku za ganku da darajar ku amma yau sai ga hakim ya je yana hawa a caba ko yana hawa keke nafi kaga mutunci sai ya to saboda haka mai girma gwamna a matsayin sanar dan sarauta ya san mutuncin sarauta yace ya saya muku motoci saboda haka kuma sai ku mutunta kanku kamar da shi mai girma mutunta ku kuma lalle maganan wannan motoci a lura da su kar a bar su ana hawa ana ta halin koka ga musamman a ba yara suna hawa wannan symbol din ku ne wato alama ne da an ganku an ga yanzu amma ka dauka ka ba danka yana zuwa shige shigen inda bai kamata ba ko kuma dai a ji har ma garin tafiya wanda bai kamata dai fasa ya samu hatsari kuma a sace so a lura da wayannan motoci sosai da Allah kana ce ai danka kana son danka bari kai je ka dauka ko ka za ka aike shi je ka dauka na ka aike shi wani babu da Allah a tsara wannan motocin saboda za su don samu za su dade ko gane ko to ina fata yadda shi mai girma ya mutunta ku za ku mutunta gwamnati kun san gwamnati kuna da aiki a gaban ku kare mutuncin gwamnati yadda ita gwamnati kare mutuncin ku to ubangiji Allah ya sa a hawo mota lafiya a kuma sauka lafiya
0: mai rukan mukamin shugaban ma'aikata na gidan gwamnati Alhaji Hashimu Yakubu shugaban hukumar kula da ma'aikatan kananan hukumomi na jiha Alhaji Abubakar Muhammad Wabi yayi karin haske kan rabon motocin
6: mai girma gwamna yayi wa wayannan hakimai abu ne wanda ya saba yi an yi shi tun da farko an yi kashi na biyu an yi na uku yau kuma ga muna cikin kashi na hudu wanda akalla yanzu hakimai da suka amfana da wannan motoci da mai girma gwamna ya bayar sun kai 250 su kaga wannan gaskiya ba karaman saukakawa muka samu wajen gudanar da ayyuka na Emerald Council ba da za ka samu hakimi wani ma ba shi da mashin to zuga shi Allah ya kawo lokaci wanda ya damu da hidimar sarautu da kuma ƙasa da ganin cewa ƙasa ta zauna lafiya ya ce a ba wayannan hakimai sabbin motoci saboda su gudanar da ayyukanku so ina muku albishir ko ina fatan Allah ya ji ta ku rubun wannan amana da shi mai girma gwamna ya baku ko ku sani wayannan motoci ne masu tsada so da aka kula da su kar a bari yara su dinga parking din su inda bai dace ba
0: shugaban hukumar kula da ma'aikatan kananan hukumomi na jiha Alhaji Abubakar Muhammad Wabi hakimin gajin Duguri Alhaji Usman A Muhammad shi yayi godiya a madadin hakiman
7: ina godiya wa Allah subhanahu ta'ala da ya kama wannan lokaci bayan haka ina godiya wa mai girma gwamna da ya upgrading din mu muka zama hakimai a kasar Duguri ba kasar Duguri ba duka kasa na jihar Bauchi ina godiya wa dukkan hakimai da suka zo su karɓi wannan hakon nan sako na mai girma gwamna muna godiya kuma muna dauka nauyin cewa za mu yi kokari mu yi abunda mai kan uku ya faɗa mana shi PPS da City of Staff da kuma waziri ne a ƙasar mu yana da matsayi guda uku muna girmama hakuri da abun da kake yi bayan haka sai kuma ya kamata mu san cewa muna da nauyi akan nauyi na insecurity ba ƙaramin abu bane ya kamata dukkan mu sa hannu a ciki ba gwamnati ne kawai za ta yi ba mu muna da karamin gurumomi da wayannan masu littafi duk rigima daga cikin masu littafi ne yake zuwa mana dukka duk wani rigima da ka sani daga wurin su ne mun san wannan kuma mun bar su suna yi laifin daga wajen mu ne kuma wallahi mun bar su duk wani bai bako da su sun sani duk wani informa sun san su ba wai ban nasu san su zahiri mun san su san su amma suna koye mana wasu abubuwa mu ba sani ba amma aikinmu ne mu yi bincike a kansu mu kuma sa su cikin matsayin da za mu yi gwada su dole mu ba su matsayi mun littafi ne za mu yi mu dinga lissafa duba ko da yazo a musu record a sani dole mu dauki mataki mu taimaka wa gwamnati
0: hakimin gajin Duguri Alhaji Usman Muhammad yayin da gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya mika musu motocin aiki daga batun mika motoci sai na tallafawa wasu membobin kungiyar mawakan kaura Kabasiya da mai baiwa gwamna shawara kan harkokin yada labarai kamar Muktar Kidado yake yi wata-wata tallafin na naira 100,000 da mai baiwa gwamnan shawara yayi a ofishinsa tare da karɓar lambar yabo kan ƙwazonsa na tallata ayyuka da manufofin gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad daga gidauniyar tallafawa mata ta Fatima Foundation. Cikin jawabin da ya gabatar Kwamar Muktar Gidado, ya yi godiya ne ga gwamna Bala Abdulkadir Muhammad bisa damar da ya bashi na yin aiki a gwamnatinsa.
8: Ba godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a nan gaba ɗaya, kuma ya muka kasance a cikin lafiya, kuma ya kawo wannan babban tawaga guda biyu domin mu yi zumunci, wanda ita Hajiya Fatima Foundation da abokiyar aikinta suka zo suka karama mu saboda a faɗansu irin abubuwa da suka ga muke a wannan office na yaya ta ayyukan mai girma gwamna da kuma faɗakar da al'ummar jihar Bauchi alheri na wannan gwamnati mai albarka. To da farko muna musu godiya kwarai da gaske da kasancewa sun lura kuma sun ga abubuwan da muke na alkhairi. To wannan abun ya zo min gaskiya a bazata, don Husaini Sela ya gaya min cewa ko wasu ma foundation za su ba ni out, ban san cewa abun babba ne haka ba. To da farko muna godiya a madadin shi mai girma gwamna da ya ba mu wannan amana, mu muke saukar masa da wannan amana, domin idan ba ya ba mu wannan dama ba, dama ba za a ga abin da muke nufi har zuwa ya ba mana ko kuma karrama mu ba. To farko shine sila, shine kuma uba a gare mu, kuma jagora shugaba, so muna masa godiya da wannan dama da ya ba mu. Na biyu kuma muna muku godiya da kasancewa kun duba kun ga abubuwan da muke kaɗan-kaɗan dai ba da yawa ba, matsayin mu na masu yada labarai wanda kuma muka kasance tsani tsakaninmu da dukkan wasu masu hulɗa da jama'a wanda suka jibanci wannan gwamnati. To muna muku godiya da wannan awar, kuma mun karɓi wannan awar da hannu biyu, kuma muna muku godiya kwarai da gaske. Wannan foundation naku ban taɓa jin sunanta ba, amma dai yanzu na ga abubuwan da kuke tunda kun kawo mana har da turaren wuta da kuke yi. To a kullum da aka samu mace ko mata masu hazaƙa wanda za su kama sana'o'i domin society ta yi zama da kafanta, to gaskiya ya kamata kun cancanci yabo, domin ita gwamnati a kullum ba za ta yi ɗaukar nauyin kowa ko kuma kowa ta bashi aiki ba. Wannan har kuka yi tunani cewa za ku buɗe wani gidauniya wanda kuma za ku dinga tallafawa kanku da kuma sauran, na san ta tabbatar cewa ba ke kaɗai ko ku biyu ba ne, kuna da wanda suke ake karkashin ku wanda suke wannan turare ɗin. To wannan kuma kun zama masu taimakawa wajen ɗaukan ma'aikata kenan, wana tabbatar da cewa watakila kuna da mutane ko biyar ko zuwa goma hala. To ke ma kin cancanci yabo kwarai da gaske. Muna kuma ƙara ƙarfa miki gwiwa cewa ki ci gaba. Insha Allah mu ma matsayin mu na masu tallafawa gwamna za mu shigo cikin al'amuran domin mu ga cewa muna kira ga sauran mata su ma su yi irin abubuwa da kuke yi, saboda a kullum aka samu haka to al'umma za ta ci gaba. Muna ƙara miki ƙarfin gwiwa, kada ki gajiya. Wasu ma da 5,000 ko 10,000 suke farawa, amma kafin lokaci kalilan sai ga cewa an bunƙasa, an zama manya-manyan masu sana'a. Sana'a hannu na da kyau kwarai da gaske, kada a dogara a cikin gwamnati a kullum. Gwamnati ana dewa kwarai, ba za ta yi wa kowa ba, amma ke ma yanzu kin zama ba gwamnati ke ba, kin zama gwamnatin kanki. So muna miki fatan addu'a na alkhairi, Allah ya sanya albarka a cikin wannan sana'a naki, kuma lokacin da duk da zamu yi empowerment ko da ta gwamnati ko da ta hannun wannan office zamu tuna da ku, insha Allah mu sa ku a ciki. Amma dai matsayina na mai ba gwamna shawara harkokin yaɗa labarai kuma da wannan office, zamu ba da gudunmawa 100,000 domin a ƙara jari a wannan sana'a naki. Na biyu kuma akwai kungiyar mawaƙa da kowane wata mukan zaɓi mutum guda biyu a cikinsu domin mu ba su gudunmawa 100,000. Mun yi ƙananan hukumomi guda 20 mun gama. Mun zaga kowane shugaba na ƙaramar hukuma na mawaƙa mun ba shi 100,000. Wannan kuma ya biyo bayan tunani da muka yi ne, da muna ba da 20,000 mu haɗa mutum, sai muka ga cewa 20,000 ba zai sa mutum ya ɗan kama wani abin sana'a ba. To mun yi mun kammala local government guda 20. Mun fara kuma muna zaɓen masu ɗan damuwa, ɗan problem haka a ciki, wanda kuma suna waƙa wanda ma ba sa cikin ƙungiyar mawaƙa ɗin, ɗaiɗaikunsu su ma kowane wata mu ba su mutum biyu, mu ba su 100,000. To wancan wata ba mu yi ba, so ya zama za mu yanzu wannan wata za mu yi wa mutum uku ne. ga mutum biyu daga cikin su wanda suka dan samu daidai sabon mawakin mu ne dai kuma dan Iftila'i ya samu wanda muka ce za mu taimaka masa sai kuma akwai mawakin mu daga garin Jos wanda ake ce masa mai kaho ko kun san shi yan yawa Big Sadiq ko bai samu yazo ba amma shi ma yana cikin wanda za mu bashi 100,000 saboda shi shugaba Sela zai kai masa to wannan muna yi ne saboda mu kara musu karfin gwiwa irin abubuwan da suke yi na tallata mai girma gwamnati da kuma gwamnatin su da albarka su ci gaba da yi ba zai yi mu ci a dan bun yawa bai jin mai ko saboda ci mun yi kowa ba amma dai shi Sela abin da suke dan samu a ofishi na da kuma abin da gwamnati take musu yana kokari kwarai da gaske yana kare members din sa alon kuma kowa na sheda kowane mawaki muna godiya mai girma gwamnati da irin kulawa da yake yi musamman ma a wannan ofishi na yan kare muradu mawaka yan social media yan gamman house press crew duka bai bar kowa ba muna masa godiya kuma muna fata wannan abuwa da mai girma gwamnati yake za a raba kura aniyar ta ana yi din amma a ci gaba da yi yanzu mun shiga wani yanayi na zabe ko kuma na campaign to yanzu ne ake son ake bukatan gudumawan mu sosai dukkan wannan bangarori na mawaka na kare muradu na social media na wanda muke aiki da su a gidan gwamnati da dukkan wanda suka jibanci wannan office kowa yazo da karfi da karfe wuri daya don fidda kisi a wuta wannan nake nufi wannan jam'iyya ta mu sabuwa filter APM ta samu karfiya kware da gaskiya gun al'umma jahar Bauchi saura mu da muka zama cewa mu ne masu yaya ta abubuwan da ake na alkhairi to mu ci gaba da yi saboda kara karbuwa kuma an zo zabuffuka a zabu APM daga sama har kasa
0: mai baiwa gwamnati shawara kan harkokin yada labarai Comrade Mukhtar Gidadu Alhaji Husaini Sela shine shugaban kungiyar Kabasiya yayi godiya ne a madadin waɗanda suka sami tallafin
9: ranka dade advisor media mu ba abinda zamu ce maka ba don komai ba saboda mun shaida alkhairanka kuma mun ci riba a zaman da muka yi da kai ba don komai ba a kasancewanka na mutum mai dattaku a kasancewanka na mutum mai mutunci mai mutuntawa a kasancewanka kuma na mutum mai hakuri dan saboda haka wannan kujera da kake kai wallahi mai girma gwamnati ya ajiye kwariya ne da mun tuntuntune a gurbinta kuma a kasancewar mu na mawaka wanda duk wani alkhairi da yake zuwa mana a wannan gwamnati ta karkashin wannan office ne naka wanda duk irin halin da muka tsinci kanmu na alkhairi dumudumu ranka dade kai ne sanadi dan saboda haka ba za mu taba mancewa da kai ba gashi kuma aka zo kan mawakan mu coordinatorin mu da suke local gamman 20 wanda kowaye san da aka dauki naira 100,000 aka bashi to wannan abu ranka dade ni musamman ni shugaba wani akai dalili shine duk mawakan da muke da su a jahar Bauchi da wanda suke kasan nan gabaki daya wanda suke waƙoƙi ko tallata wato kyawawan manufofi na mai girma gwamnati muna tare da su kuma duk abin da za a yi musu wa mu akai dalili shine an mutunta mu ne to muna godiya da irin wannan mutunci da mai girma gwamnati yake yi mana muna kuma kai ma ƙara maka godiya bisa ga irin kokari da irin jajircewa wanda kake da shi wajen ganin cewa wannan hidimomin da muka sa a gaba ya tafi a cikin sauki cikin yardan Ubangiji kuma a samu gagarumin nasara ranka da dai duk da gashi zabe yana kokarin gabatowa kuma da a shiga fagen yakin zabe ranka dade muna dada jaddada maka wannan kungiya ta mawaka wallahi ba mu yi kasa a guyo ba kuma ba za mu yi ba kuma za a ci gaba da samun mu masu biyayya ba za mu kasance masu butulu ba za mu kasance kaji masu ci su goge baki ba ranka dade muna nan tare da mai girma gwamnati kaman yanda aka samu tun talatale ba gudu ba ja da baya kauran Bauchi Singers Association na mai girma gwamnati ne kauran Bauchi Singers Association a aljihun ko in ce a hannun Comrade Mukhtar Gidadu suke dan saboda haka mu ranka dade ko bacci muke in za mu yi addu'a a mafarki za mu sakoka a ciki saboda shi al'amari na Ubangiji komai yana tafiya da sanadi ne to kai ne sanadin alkhairi
0: shugaban kungiyar mawakan kaura Kabasiya Alhaji Husaini Sela yayin da mai baiwa gwamnati shawara kan harkokin yada labarai Comrade Mukhtar Muhammad Gidadu ya mika tallafin kuɗi ga wasu membobin kungiyar mawakan kaura kuma da hakan za mu dasa aya a cikin wannan shiri a madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC da sashen yada labarai na gidan gwamnati. Mai kula da shirin Kamaluddin Nuhu Ilela, ni Bashir Adamu da na shirya na gabatar nake cewa assalamu alaikum.

0: Al'umarmu manufarmu shirin siyasa dake zuwa bisa tallafin ofishin babban hadimin gwamnatin jiha kan harkokin yada labarai da sadarwa kamar Muktar Kidado tare da sahalewan shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira.
1: Abun da ya kafa da sine wanda kuluna lalace da rin nan ina siki bayri si na tuna kora sai to fi sai gama governor Abbas wannan wallahi olon na train ka na

0: فحبطت أعمالهم فلا نقيم.
1: BRC 2 FM ke gabatar da shirin baiwa da kwarewa. Baiwa da kwarewa shiri ne da ke tattaunawa da masu baiwa da kwarewa ta fuskokin rayuwa. Madalla.
2: A makon da ya gabata, mai sauraro, mun kawo maka zantawar mu da shugaban kungiyar jakadun wanzar da zaman lafiya ta jihar Bauchi. Bisa kokarin su da gudumawar su ta fuskar wanzar da zaman lafiya a jihar Bauchi, kasancewar su kwararru ta wannan bangare da kuma yadda suke hadaka da jami'an tsaro wajen gudanar da aikin su cikin kwarewa, duba da cewar batu na tsaro abu ne mai sarkakiya da kuma wuyan sha'ani. To a wannan mako, cikin ikon Allah, mai sauraro, zaka ji mu ne da sakataren ita wannan kungiya a nan jihar Bauchi, Mr. Paul Daniel, wanda a cikin zantawar tamu da shi ya bayyana mana cewar baya ga rawar da suke takawa ta fuskar wayar da al'umma dangane da mahimmancin zaman lafiya a matsayin su na kwararru, to a wannan bangare har ila yau suna taka rawa ta musamman ta fuskar bada horo wa matasan jihar Bauchi baki daya kan sana'o'i daban-daban, domin a cewar sa, muddin aka ce matashi yana da abin yi ko yana da sana'ar yi, to ba ta yadda za su yadda wani ya yi amfani da su wajen cimma bukatunsa ta hanyar yin amfani da su wajen kunna wutar fitina.
3: To a wannan gefen mun ba da kyakkyawar gudumawa ta samu muna training wa matasa, saboda yawancin mu bayan koyarwa ko kuma horar da muka samu na ishin zaman lafiya, wanda sun mu mutane ne wanda suka kware ta fannin sana'o'i, to mun ga cewa bari mu yi amfani da wannan damar mu ma matasan mu na jihar Bauchi su amfana. To idan muka zo nan muka kafa tubulin zaman lafiya muka koyar musu, sai mu ce to kun gani ga hanyoyin da za ku yi ku dogara ga kai, ku samu sana'o'i naku, sannan idan kana kasuwa ga hanyoyin da za ka yi ka bunkasa kasuwanka. Alhamdulillah, irin wayannan koyarwar ya kawo mana ci gaba sosai a jihar Bauchi, kamar yadda na maka kwanakin baya da taimakon shi mai girma gwamna, na cikin wanda muka samu kanmu muka tafi International Youth Entrepreneurship and Peace Building Conference. Bayan da muka dawo, akwai gudumawa da muka samu na takaddu wanda ta taimakon Federal Ministry of Finance, mun iya mun kai takaddu na koyarwa na sana'o'i katon guda biyar wa College of Education na Azare, wanda a nan kuma ni na ma yi presentation din da kuma su director na UWIN Connect din muka ba wa makarantar. Sannan aka zalika kuma muka sake wannan College of Technical Nadas, muna cikin wanda farko wanda muka kawo musu gudumawan takaddu, saboda idan aka ce maka cewa makaranta ne kawai, kada ta zama makaranta ne kawai da za a yi karatu kawai, amma ta canja tunanin mutum cewa ko bayan ka bar makarantar to za ka yi ka dogaro da kai, za ka yi ka samu wata sana'a da ka. To kamar yadda na gaya maka ko kuma ciya mai maka magana, mu kira muke yi cewa wannan aikin duka tamu ne, idan muka gyara jihar mu ne, idan muka bata mu ne zai shafa. To ya yanzu da suke tasowa ko kuma matasa da suke tasowa suna kusa da su internet da su wayoyi da sauransu da wanda su abubuwa, to idan ba a sa ido sosai ba, to yana cikin abubuwan da yake kawo dabarbarewa na rayuwar matasan mu. To dole kuma gwamnati ta duba ko a matakin ta jiya ta dubi wannan ICT ko da shike federal government ta fito da wannan su dabaru kwanakin nan, but za a sake duba ta namu yanayin al'adar mu, saboda kar yaran mu su wuce gona bisa iri, saboda su ma su samu tarbiya mai kyau. Sannan kuma akwai ta fannin na wannan ICT ma za su yi su yi dogaro ga kai, kamar a cikin wanda su koyes wanda muke musu da ya shafi zaman lafiya da kuma kasuwanci, shine akwai abin da ake cewa affiliate marketing. To ko baka da kaya zaka je wajen mai kaya ka masa talla, idan ka samu mai siya ka zo zai baka commission, kikkiawan commission. To duk irin su jiji da su wannan da kake suke yi su konga ne ko menene, yawanci haka suke yi suka fara. To a nan jihar Bauchi ma za mu iya mu creating namu locally nan da taimakon manyan kasuwa irin su Shafa, su AA Waziri, saboda akwai wani yanzu yana bukatan wani kaya amma bai ma san ina zai samu ba. To to idan muka yi training matasa ko a cikin kasuwanci ne malam kana neman wannan abun gashi wurin da aka samu ga kudin ta to kaga wannan zai ba wa matasa ayyukan yi suna yawanci suna amfani da manyan waya daga TikTok ne sai wanda su abubuwan suna kallon wanda suna ba mu wanda su kudi to idan muka canja musu tunanin su cewa wannan wayan su za su yi su yi amfani da shi su taimake kansu to ina ga ya maka dan jarida zai kawo mana tattalin arziki sannan kuma zai kawo mana bukatun arziki a jihar Bauchi yanzu kan lura kamar mu yanzu a jihar Bauchi kusan kowane lungu da sako shaguna ne to in ka gina shago me za a sa shago me za a sayar a shago su waye za su yi kasuwanci to kada mu yi irin na wata gari an gina shaguna gaba gida haya kamar da ita gidan haya to tunda yanzu an fara gina shagunan to a dawo kuma a yi tunani saboda in ba zaman lafiya ba za a samu kyakkyawan kasuwanci ba yaya za a yi mu bunkasa kasuwancin mu sannan mu tarbiyar da mutanen mu akan isu na zaman lafiya to ina ganin idan muka dauki wannan layi ba da jimawa ba za mu gan cewa Bauchi za mu ga Bauchi muna competing duk jihohi ba Kano ba ba Onitsha ba ba Anambra ba za ka ga kowa yana so ya zo Bauchi ya sa jari ana
2: a matsayin wannan kungiya da take fafutuka wajen ganin dorewar zaman lafiya kungiyar yanzu haka ta fara shirye-shirye na gudanar da bikin ranar zaman lafiya ta duniya wanda majalisar dinkin duniya ta kebe duk ranar 21 ga watan Satumban kowace shekara kamar yadda shi sakataren kungiyar Paul Daniel ya tabbatar mana inda yace cikin shirye-shiryen nasu har da irin wannan ganawa da gidajen radio domin su yada wa al'umma irin muhimmancin wannan rana
3: kamar yadda kai magana kuma kuna da gudunmawa wanda za ku bayar ai ku ne mutane suke sauraron ku 24 hours kamar kowane shekara mukan zaga mukan yi rally muka shiga kasuwanni mukan bada flyers mu bayar amma ka sani cewa al'umman yanayin ta tana da girma ba lalle bane mu isa ko ina da koyi amma kamar yadda na faɗa ku yan jarida kuma kuna da gudunmawa wanda za ku ba saboda ko mutun yana gona ne radio yana kunnansa handset ma yanzu an bai da ita ake jin radio to kaga kuma za ku taimaka mana idan za ku hada kai da mu ma kafin lokacin aka a samu koda wata program ne mu hada kai ana ta nanatawa mutane cewa ba ku yan kasuwa ba in ba zaman lafiya ba za a samu kasuwanci mai kyau ba kowa zai koma gidansa ya zanna sannan ku kuma wanda ku da kuka zo nan misali su bankuna da sauransu da kuke wani wannan idan ba zaman lafiya fa ina za ku samu customer babu kuma telecommunication to idan mun ga muna kai har ta asibiti

0: daga ƙarshe ambassador Paul Daniel ya buƙaci iyaye da su rika cusawa ƴaƴansu ɗabi'ar son zaman lafiya da mutunta juna kasancewar ice tun yana danye ake tankwara shi bugu da ƙari ƴan magana kan ce zaman lafiya yafi zama dan sarki kuma a ce sarkin kansa
1: to idan muka samu ana yin irin wannan koyarwa ma yaro tun yana karami cewa wannan fa makwabcinka ne wannan fa tare kuke tashi dukan ku yan ƙasa daya ne kai dan uwanka ne to yaro in ya girma da shi yana da wuya ka ce masa wani kaje ka sari wani alal misali sannan na biyu kuma misali zaka ga yaro shi zai tafi makaranta makarantan gwamnati latti karfe 8:30 ya tafi kafin 12 sai kaga yara suna dawowa to kaga ya nuna cewa idan yaran nan ba su samu kyakkyawar koyarwa ba shi ma ba zai kawo mana zaman lafiya ba to yaro da yaje makaranta latti ya riga wanda yaje karfe 7 tasowa mai gida kafin 12 za ka gansu suna komawa gida to muna kira wa gwamnati mun san kuma ba aikin ba na gwamnati kadai ba ma iyaye ma su ma suna da nasu gudunmuwa saboda wani lokaci iyayen su suke tura yaran makaranta latti kuma a tura yaro makaranta ba wani abu a cikin sa kaga dole shi ma zai so ya gudu idan kaga an samu conflict mai neman kawo zaman lafiya kuma ya an creating ma yaro conflict a cikin
2: wanda sai musu garkuwa da jefa kansu cikin tada rikici ko kuma kawo rashin zaman lafiya
1: sannan na biyu kuma abinda yake dada kawowa irin wannan matasan ake amfani da su shine an ce an idle man is a devil workshop to shi yasa na gaya maka wajen fannin koyar da sana'o'i da sauransu a canja musu tunani shi yake sa su to concentrating a wajen aikin su alal misali mala yanzu in kaje yankari workshop da kaje ga kananan yara to yaron da yake gindin moto daga safiyar yamma da ka fita kace masa ana rigima gari yaje ai bai da lokaci wanda yasan aure yake samun ci da shan sa to abinda muke addu'a shine manyan philanthropy namu masu hannu da shuni ko su ma kar su bar komai a hannun gwamnati manya-manyan kasuwan da muke da su a Bauchi da sauransu da Najeriya su dinga dan ware wanda su tallafi wanda koda ba su ba wa gwamnati ba su ce a shekara mun iya mun training yara 200 daga anguwa kaza zuwa anguwa kaza mun koya musu sana'an kaza kuma mun tantance su kuma mun ba su misali koda dan isani ne su fara wani abu to kasashen da suka ci gaba haka yake
2: ƴaƴan jihar Bauchi a kodan da sun yi fice suna wata duniya ma sun zama wasu ta fuskar kasuwanci sun zama wasu ta bangaren ilimi sun yi karfi ta fuskar tattalin arziki kuna iya tuntuban su domin ganin cewa sun kawo dauki ma jihar su domin ganin cewa an samu dorewar zaman lafiya ta hanyar wayar da kan matasa da kuma ba su karfin gwiwa wajen su dogara da kansu
1: kwarai mafi yawa gaskiya mun tutube su amma ba su ba mu goyon baya ba mallan zai baka mamaki in ka tafi wanda su kasashen waje ko kuma ka je Dubai ko kuma ka zo nan ma mu bari ma nan Abuja he ka ji a ce maka wannan dan Bauchi ne kaga wannan gidan kaga mai wannan dan Bauchi ne to mu ba mu san lokacin da yake zuwa Bauchi ya taimakawa al'umman sa ba ba mu san wani gudumawa yake ba a ruwa Bauchi ba ko al'ungwan sa ma da yake in aka ce maka dan Ilela ne yake ka duba ka tambaya yara nawa ya taimaka musu a Ilela babu to abinda muka lura shine akwai karancin kishi mayan yan jihar Bauchi wanda suke da hannu da shuni su dawo gida su tallafa wa mutane su taimake gwamnati
3: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na da dan gari shirin da ke bibiyar sassalar tarihin kafuwar kananan garuruwa a kasar Hausa wanda shiri ne wato BRC shirin namu na yau zamu leka ne garin Rigacikun domin jin tarihin garin da yadda garin ya kafu har ma da yadda garin ya samu sarakunan sa na farko da irin sana'o'i da mutanen garin suka shahara da kuma yadda halin da garin yake ciki tare da ni Imrana Yakubu Galaje zan gabatar

0: galadiman garin Rigacikun Malam Ishaq Ibrahim shine wanda muka yi da can kicibus da shi domin jin tarihin garin. Galadima Malam Isa Ibrahim ya ci gaba da mana bayani kamar haka.
1: Ainihin asalin tarihin Rigacikun Filani su suka kafa Rigacikun. Kadanawa ne Rumawa su ne suka tatso daga Kadana. Lokacin da Allah ya kaddara za su tashi daga Kadana Rimayen Kadana Ruma sun so zama a Kano kamar da yanda iyaye suka ba mu tarihi. Farkon zaman su sun aika mai martaba sarkin Kano don gari guda ne suke tare ba karamin mutane ba ne tawagan su gari guda ne kamar jama'a suke da ilkin bi. Suka aika ma mai martaba sarkin Kano za su je kasan shi su kiwo. Suka je jakada ya je shaida ma mai martaba sarkin Kano na wannan lokacin ya dawo ya faɗi masu cewa ya yadda su shigo kasan shi su kiwo. Suna zaune lokacin a Katsina ba su taso ba a Ruma Rimayen Katsina. Suka samu wannan izini sai suka yi tawagan suka taso don su je kasan Kano su kiwo. To sun zauna shekaru a kasan Kano kamar zama zai zauna nan za su zauna nan a kasan Kano sai ba su zauna ba har shi Abdullahi sarki Abdullahi yana faɗi min cewa su akwai yansu zuri'ansu cikin zuri'ansu ta aka aurar da ita a nan cikin gidan sarkin Kano ainihin cikin gidan sarkin Kano. To suna zaune zama suna zaune suna zaune sai kuma shawara ya zo musu za su tashi daga kasan Kano za su zo kasan Zazzau. To kafin su taso sai suka aiko da tawaga jakada zuwa wajen mai martaba sarkin Zazzau kasan Zazzau kenan nan cewa za su zo kasan shi su kiwo. Suka samu izini wajen mai martaba na wannan lokacin suka taso daga kasan Kano suka yi masauki a kunkumi a kunkuminin suka zauna. To sun yi shekaru a nan suna zaune sai suka yanke shawaran to su ya kamata su samu wurin da za su zauna su yi gari su daina sauka da tashi din nan saboda wannan lokacin ana yaƙe-yaƙe irin na kamen baye kwari da baka din nan irin lokacin yaƙe dai irin na da. To suka yanke shawara za su samu wurin da za su zauna su yi gari su zauna. Ana nan suka yanke shawara suka ce to Isiyaku shi ne mai wannan gidan. Ana ce da shi Isiyaku kakana kenan shi ya haifi mahaifina. To shi ne aka turo shi aka haɗa shi da jama'a marakan shi guda uku su uku shi ne na hudu shi ne jagoran tafiyan suka nufo nan kudu don su samu wurin da za su yi gari su zauna su yi kiwo su daina sauka da tashi. To suna nan suka ya taho da shi wa'innan mutane suna yana tafe yana tafe yana zuwa nan gadan su ba lokacin rukukin daji ne ba wai kankanin daji ba daji ne sosai ko mu a bakin mu ma na baya baya na mun san akwai daji ba kankani ba. To yazo sai suka yi dace a nan gadan su ba nan lokacin rafi ne ba wani gada ba tunda lokacin ba hanyar mota ba hanyar jirgi duka wannan ci gaba guda biyu Allah bai kawo shi a wurin mutukuna tunda a lokacin muna mulkin Turawa ne. Sun zo bayan sallan azhar kafin sallan asar ya ce samari ina za ku yi a wurin shi a lokacin su samari ne a wurin shi dattijo ne wani tsoho yanda shi wanda suke bani bayanin nan na yanda suka same shi shi Isiyaku kenan ne wannan gidan. To sai ya ce iyayensu ne suka turo su don su zo su samu wuri da za su yi gari su zauna su daina sauka da tashi. A lokacin nan suna tawaga akwai dabbobi kowane gida suna da shanu da jama'a jama'a ba kankani ba Filani ne can ta ganin Filani filatancin ne sosai ba wai filatanci haka na sama-sama ba a filancin ne kawai. To sai suka ga wuri da za su yi gari kamar yanda ya ba su shawara suka sari wannan gidan shi gidan Ishaku kenan wannan suka sari wancan kuma gida shine gidan Ibrahim suka sari wancan gida shine gidan Abdurraziki to akwai gidaje dai da yawa wanda yake duka nasu ne na Fulani wanda suka abuna amma dai ukun nan shine suka sa suka yi alama don kar su kwace in suka taso suka wuta shi daga can suka je suka shaida musu to ga abin da suka gani ga kuma shawaran da suka ji ga kuma shawaran da wannan bawan Allah ya ba su suka taho kuma ga shi abin da suka aje ranan da za su taso daga kunkumi zuwa nan wurin da Allah ya kaddara za su yi gari suke sai zama gari anan

sauraro barka da warhaka. Barkanmu da arzikin haduwa da ku ta cikin wannan shiri na mata iyayen gida a daidai wannan lokaci. Da fatar ana biye da shirin. A kullum burin gwamnatoci da kungiyoyi shine ganin an inganta rayuwar ƴa mace. Ma'arfancin hakan kuwa shine ita mace ita ce jagorar al'umma. Duk wanda kaga ya da su to dafawar ɗiya mace ce. Shi yasa a koda yaushe ake ta tsare-tsare ganin cewa rayuwarta ta inganta. Walau ta fuskan ilimi ne ko lafiyarta ko dai ba ta damar amfani da basirarta don amfanar al'umma. Hakan ya zo daidai da muradin kungiyar ATSI wadda ta karkashin kungiyar WASI suka yunkura don ba da tallafin rancen kuɗi naira miliyan 2 ga kungiyoyi 9 da ke da haɗaka da kungiyar WASI wadda Hajiya Maryam Sanusi mai jama'a ke jagoranta a nan fadar jihar Bauchi. Rancen ya kasance kamar tallafi don dai yadda aka baka haka zaka dawo da shi bayan wata 6 ba tare da ƙarin koda sisin kwabo ba. Hakan na nufin su waɗannan haɗakar kungiyoyi biyu wato ATSI da WASI suna da kyakkyawar tunanin ganin mace dai ta tsaya da kafarta. Madama ta san hanyar da za ta bi ta mai da taro ya dawo sisi.

0: Kungiyar ATSI wadda Haji Asigura Muhammad ke jagoranta. Kungiyar ce ta bada rance mara zuwa ga jagoran kungiyar tara a farfajiyar hukumar bada lamuni da inganta rayuwa domin rage talauci cikin al'umma, wato Bauchi State Agency for Sustainable Microfinance and Poverty Reduction. Alhaji Nura Muhammad dan Madami shi ya wakilci Haji Asigura Muhammad a wajen bada wannan tallafi, inda yace ya yi matukar farin cikin ganin wannan kuduri da aka dade ana da niyyar yin sa ya tabbata a cikin tsari, inda ya godiya wa gwamnatin jihar Bauchi wajen ganin ta bada nata goyen baya dan shirin ya kankama.
1: Abinda nake so ku sani shine wannan kungiyan da mun tara ku ne a nan za mu bada bashin kuɗi wanda baya da ƙarin ruwa a ciki, ba commission ba ƙarin ruwa a ciki, kuma muna fata ne in muka ba ku muna so ne a juya su biyu mu ga abin da zai faru. Wanda za su fara karba na farko su yi wata shida sun mayar a sake ba wayansu wani wata shida, so abin da ya tara mu a nan kenan. Ita dai wannan kungiya na ATSI an kafa ta a 2019, kuma an kafa ta ne a nan garurukan arewan nan guda 19, wato nan Northern State din arewa, kasashen state din arewan nan ne aka yi su. So kuma tun a lokacin ita ma na Bauchi muka karba kuma muke yin ayyuka da shi. Aikin da muka fara yi shi ne da akwai ni ƙauye da mutanen lokacin rikicin Boko Haram suka zo ta nan Bauchi aka ba su waje, kuma suna cikin wani matsi. Muka je aka taimaka wa mata wajen guda 100 da abubuwan sana'a especially na kiwo, aka taimaka musu da su mashin su abin ruwa duk da zai taimaki zaman su mori rayuwarsu a wajen da suke. Shine aikin mu na farko. So daga baya kuma bayan mun yi haka muka zo aka tara mutane 65 wanda aka koyar da su sana'o'i tun daga kan dafa abinci zuwa dinki zuwa aikin fata da aikin hada lantarki da sauran abubuwa. Shi aka yi an yi koyar da yara ne mutane kan a samari na wata uku, bayan koyar da su kuma aka ba su gudunmawa da za su je su fara aiki da shi, wanda yanzu muna fatan dai at least insha Allah wayansu a ciki suna rike kansu suna yi. To ganin haka muka ga bai kamata mu tsaya a haka ba, ya kamata mu daura a kai. To abinda aka yi kuma bincike gwada mana shine muna da mata irin ku wanda suke da hazaka, suke da neman su taimakawa kansu, amma kuma rashin kuɗin yin kasuwancin yana darkwafe su. To shine muka ga ya za a taimaka musu. To abu ne na bayin Allah su hada kuɗi, ba abu ne na gwamnati ba. To shi yasa muka ga ba sai mun tara kuɗin yayi yawa ba, kaɗan fara kaɗan, aka ga yadda kyau yayi mu ga yadda za mu yi. To shine aka ɗauki wannan kaman an ɗauki wani sample ne za a yi gwada abin kurakuran da yake ciki zuwa gaba a gyara, ko kuma wani ƙari da za a yi a inganta shi duk za a yi shi. Yawwa, to shine a wannan dalilin wannan zuwan mu nan yau kenan da za a yi. Za a ba ku aron kuɗi ne wanda za ku yi amfani da shi ku dawo mana da shi. To shi yadda aikin wadda wannan abin yake shine za a zaɓi, ban san me zan ce muku, BSLA da Hausa ba, amma dai ya kamata su kan kusan yawa ƙungiyoyinku na BSLA. At least muna so za mu fara da guda hudu, kowane guda hudu insha Allah zai samu rabin miliyan. A rabin miliyan nan muna tunanin a rabin miliyan kuma mutane 10 za su samu kusan 50,000. Yawa, abin da yake faruwa shine kuɗin nan zai shigo hannunku, kuma ba a son ko kobo ya ciwo. 50,000 din nan dai in har kun cika ka'idodinsa abin da ake so kenan, kuma ana so bayan wata shida kai yawa ku dawo da shi. Yawa, babu ƙarin ruwa, babu ƙarin commission, ba ƙarin wani abu a ciki. Yawa, muna fatan in kuka dawo sai kannanku kuma su ma su samu su ma su yi wani wata shida. To bayan nan samu shekara, daman shi abinda za a yi zai na shekara guda ne, ana gama shekara to ba wai za mu sake bayarwa ba ne, za mu zauna ne mu duba kurakuran da muka samu a ciki kuma da yadda za mu inganta abu. Muna fata insha Allah abu ne ba wanda muke fatan za mu yi shi so ɗaya ba, amma duk wani abu ne da ka yi shi ya kamata ka zauna ka auna ka ga ya biya bukata, yawa ya biya bukata kuma me kurakuran sa ya za a da inganta shi yawa so yadda abun nan zai yi kenan muna fatan mu abun da muka sani mun amincewa Hajiya za mu ba ta kudi Hajiya kuma za ta ba ku kudi da ba ku kudi za ta sa
0: kudin ATC da YC da gwamnatin jihar Bauchi shine mata suka fuda kafafuwar su shi yasa ma dan a saukaka musu rancen ya zama babu ruwa a cikin sa don hakan shi zai kara musu kaimi wajen biya akan lokaci zai kuma inganta tattalin arzikin su Hajiya Maryam Sanusi mai jama'a ta marubci mata daga kungiyoyi daban-daban kasancewar ita ce director na Warsi a kasa baki daya inda tace akwai kyakkyawan albishir da za ta yi wa mata nan da wata shida inda jihohin Arewa maso gabas za su taru a nan Bauchi dan samun horo da ma karban gwaban kaso daga gwamnatocin su da ma gwamnatin jihar Bauchi da kungiyar Nawaisi da kuma ATC
2: na taso da niyya na taimako da kuma himma na san na ga na tsaya da kaina ta fannin kasuwanci to na fara samun wannan
0: kuduri
2: yawa na fara samun wannan kuduri din ne lokacin da na fara sana'an kifi na yi sana'an kifi zan saya kananu na zo na yi brooding din su na kiwata su su kai wata shida kuma na saida daga nan sai na fara tunanin ai ya kamata na fara soyawa ba kawai na saida danye ba sai na fara saida soyayye haka kuma sai naga abin ya karbi sosai meye ya kamata mai wanda kuma zan ga na koyawa mata yanda za a yi su ma su wannan kiwon kifin
0: saboda kin ga fa'idar
2: sana'a saboda na ga fa'idar sana'a sai na ce to bari fara da dan yaran gidana duk da dai ban fara da matan waje ba sai na fara da yara mata na gidana na dan koya musu naga abincin gaba yake wani dare dai ina zaune sai na ce to ya kamata fa in samu kungiya kungiyar nan kuma wanda zai kasance kawai na koyan sana'an kifi ne to sai na bude cooperative na je na registration na yi komai da komai to a irin hakan kuma sai na ga to ai ya kamata ma ya fita daga ni da gidana da waɗanda suke tare da ni din ma ya dawo al'umma sai na ce okay to me ya kamata na yi sai na fara tunanin mata waɗanda suke da sana'a waɗanda suke neman na kansu ya kamata a ce mun zo tare mun haɗa ƙarfi da ƙarfi domin mu samu ci gaba wannan tunani na din ya faru ne a shekara 2022 nace to wani suna zan sa masa shine sai na sa mishi sunan Women in Cooperative Social Economic Empowerment Initiative Program wanda kuma a lokacin nace to mutane ne zalla haka masu sana'a zan dauko kawai in jefa mu hada cooperative din ko kuma ya zanyi sai nace to in ne haka aikin zai iya yuwa ya mun yawa wanda kuma su misali abinda nake so ayi ba shi suke so ayi ba in muka ce zan mu bude haka zai zaman to kaman kawai kifin zamu tai sai nace to barin zama umbrella kawai na cooperatives umbrella na cooperatives misali yanzu ke kin yi register da Ministry of cooperatives yawa to kungiyoyin masu sana'o'i daban yanzu a cikin mu kin ga akwai masu sana'an noma akwai masu sana'an kiwo akwai masu sana'an adashe irin adashen gatan nan da ake cewa akwai masu sana'an abun hannu na su irin bit da su frame da su mafici haka dai abubuwa na hannu sannan akwai masu haƙo mining wanda ada suke su zaki ga sun haƙo sun yi in abun zai zamanto an iya bracelet da shi su dan kunna suwaye suna yi ko kuma duwatsun kiga ana zuwa ana saya a wajajen su to gabaɗaya kungiyoyin nan dai ina gaya miki kusan mun fara da kungiya guda uku a wancan shekara ta 2025 muka yi program a Smeden domin mun shiga ma collaboration da Smeden to suka ba mu waje muka yi program kuma a wannan wajen da muka yi announcing zamu yi mutanen da suka shiga a wannan cooperatives din da suka zo mana sun kai wajen 80 kin ga muka hada da wannan guda uku kin ga 83 kenan to kafin kuma shekara yanzu haka ina gaya miki mun kai 100 ko da 50 ko da 60 wanda kuma duk kawai innan cooperatives sun yi register da ministry na cooperatives eh to kin ga wannan abu ne wanda ba wai kawai ya tsaya ga ni iyali na ba ya shigo cikin al'umma kuma al'umman ba fa gaba daya local government 20 din nan na Bauchi 20 local government din nan zaki samu misali a ce gamawa muna da cooperative biyu kirfi muna da daya alkaleri muna da uku das muna da kusan ya kai 10 ma ta fafalewa muna da biyu cikin jahar Bauchi kuma dake nan muka fi zama nan aka fi sanin mu to muna da su su kam ya kai 80 ko 90 ko 90 dai ko 80 haka sun kai kuma dukkan mutanen nan da nake ga ya miki masu neman na kansu ne ba su raina sana'a ba su raina kuma abinda suke tarawa a tsakanin su dan wasu ma zaki ga ba sana'an suke yi ba amma kuma suna iya kokari
0: su
2: ya sun su su ga sun dan ta sun dan tara wani abu kuma sun tallafi junan su to kinjin da al'amarin ya faru
0: to gashi yau kin kira waɗannan kungiyoyi daban-daban wanda suka zo aka ba su tallafi ko kuma danci wanda babu ruwa akai kina da yakinin dawon waɗannan kudade al'umman da kika tara su a wannan farfajiya suka karbi wannan zuzurutun kudi har naira miliyan 2 baki da dar kofar gaba
2: anta altina bani da dar Allah na sa a gaba kuma shi yake mun ko in ce shi yake mana saboda annan agency din wajen da suka muka yi collaborating da su da su artsy din da suka bada wannan tallafi din ina jin an fi shekara uku ana abu daya an rasa kwararren cooperative da za a dauki kudin nan a basu haka suka yi ta ajiye kudin nan a banki
0: sai zuwana
2: zuwana da nazo kuma ba wai nazo musu da komai bane nazo musu da gaskiya nace musu ni ga abin da nake yi kuma ina son a bani dama na kawo cooperative ko guda ɗaya ne a basu 200,000 ma nace a gani to da nayi wannan suka zo suka yi bincike kin san shi registration da kuma yanayin yanda kai ka tallata abubuwanka da yanayin kuma yanda kai ma kai aikin ake gani da binciken da suka yi a bayan fage ya tabbatar musu da cewa insha Allah ko miliyan 100 aka bamu mu waisip in Allah yarda za mu sarrafa shi yanda ya kamata kuma kudi ta dawo muddin za a ce za a bada kudi babu kudin ruwa akai to ina ga kaman babu wanda ba za ta karba ba amma dawowin zai yi wahala amma ni ina da assurance ina ba da tabbacin cewa waɗannan guda hudu da na kawo in Allah ya yarda za mu zo da ke nan da wata 6 kuɗi zai dawo kuma za mu zo mu kira ki ki zo ki ga kuɗi ya dawo kuma a dauka a saki ba mu wasu set in Allah ya yarda
0: Director Wasi inda kungiyoyin mata masu sana'o'i suka yi hadaka da ita ba anan hirar ta tsaya ba a shiri na gaba za mu dora kasancewar bayanin nata suna da tsayi sosai kuma yanzu kuma ga zantawar shirin da jagororin kungiyoyi da suka ci moriyar wannan shiri na ATSI da WASI Maimuna Umar shugabar kungiyar dangin juna da kuma Bibani Bororo na kungiyar Faria Multipurpose sai Aisha Hassan daga kungiyar Al-Iman Miri Bauchi suna daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan shiri kuma ga muryoyin su a jere don nuna farin cikin su da ma yadda za a yi su tafiyar da wannan kuɗi
3: mun zo mun karɓi kuɗi ba tare da kuɗin ruwa ba an ba mu bashi za mu je mu juya a wurin kasuwancinmu mu dawo da shi muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kara rufa asiri
0: da me wannan kungiya na ki me aikace aikacenta
3: eh to kungiya na dai tana kiwon kaji mu mata muna haduwa mu yi adashen gata mu ba wa junanmu bashi kuma mu je mu dawo da shi wanda karshen shekara muka yi wata 9 ko wata 12 muna zama mu sharing din kudin da muka tara wa junanmu muna kuma noma muna kiwo a wannan kungiya namu na dangin juna
0: wani jan hankali zaki ga yan uwa mata musamman wanda suka zauna su miƙe kafa da kuma ƴaƴanmu yanzu masu taso wannan wanda suke ta jiran certificate ya musu rana
3: to gaskiya ina jawo hankali wa ƴan uwana mata musamman mata da suke gidajen mazaje yanzu rayuwa ya kai ga mace ta tashi ta nemi na kanta ko mazaje ma suna son taimako in har kina sana'a kina noma kina kasuwanci kina kiwo to insha Allah ba za ki sha wahala ba a gidan aurenki kuma da tarbiyyar yaranki ma zai zama miki mai sauki wani lokaci yara za su zo daga makaranta akan a siya musu littafi ko wani abu makaranta uba bai da shi ke kina zaune kin ga abu ba zai yi ba amma in kina sana'a kina shiga irin waɗannan kungiyoyi to insha Allah zaki taimaka masa koda da irin waɗannan abubuwan dawainiyan yara da kuma cefanen gida ran da Allah ya saba da shi. To kin ga an hadu an rufawa juna asiri, insha Allah sai kiga rayuwa ta yi dadi wa mutane. Hadda matasan mu ma ina jawo hankalin su da kansu zauna su ce komai sai gwamnati ta musu, ko kuma su ce sun gama makaranta suna jiran aiki a dauke su su yi kokari su koyi skills da zai dinga amfanan su na rayuwar yau da kullum. Yanzu rayuwar da muke ciki ya je ya dawo da cewa da hannunka zaka juya kuma ka samu kudin ka kuma rayuwarka ta maka inganci.
4: Daga ƙarshe wanda suka shirya wannan tsari wato YSIP da kuma ATSI, wani godiya zaki mika musu?
3: To gaskiya wannan babu abin da zan iya ce musu, dan baki na ba zai iya ce musu komai ba, sai dai ina roƙon Allah ya sa su gama da duniya lafiya kuma Allah ya ƙara ɗaukaka su. Duk abin da suke nema na alkhairi Allah Ubangiji ya ba su, Allah Ubangiji ya sa musu albarka a rayuwarsu na duniya da kuma lahira.
5: Cewa kuɗin nan yadda suka ba mu ita, sun ba mu ita ba mu yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba ne, mu yi amfani da shi domin juya bunƙasa sana'o'inmu wanda za mu taimaki kanmu kowace memba a ƙarƙashin jagorancin wannan ƙungiya, wanda za ta taimaki kanta, wanda za ta rufa wa kanta asiri, wanda za ta ƙara mutuncinta. To kuɗi ne wanda aka baka ita, wanda a ce an baka ita a wata shida ka dawo da ita, yadda aka baka ita miliyan biyu na haka miliyan biyu nan za a dawo da su. To don haka babu abin da za mu ce, sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya ba da ikon cewa yadda aka ba mu kuɗin nan muna so kowane ƙungiya muna addu'a Allah ya taimake mu idan muka zo a jawo musu da wannan kuɗin, lokacin da muke da musu da riban shi su gani a kasa domin su ji daɗi su yi alfahari da mu. Insha Allah shi ne burinmu.
4: Shugaban Fariya, wani sana'a da wani sana'a kike yi?
5: Ni shugaban Fariya ina sana'an sai da su mangyaɗa da su manja da aune-aune, su shinkafa da su wake da su masara da su dawa.
4: Me ya fa'idan sana'a ga 'ya mace?
5: Fa'idan sana'a ga 'ya mace shine ta taimaki kanta, ta rufa wa kanta asiri, ta taimaki gidanta, ta ƙara mutuncinta.
4: Shugaban Al'iman, ga ki yau a wannan wuri inda ATSI ta turo kuɗi ta hannun ƙungiyar YSIP. Wani farin ciki za ki nuna wa masu sauraron ki a daidai wannan lokaci?
6: Aikin gan farin cikin da muka ni makin gani. Farin ciki sosai fa ba misaltuwa ma, saboda mun ji daɗi tun da muka kafa ƙungiyar nan, muke fama da ƙungiyar nan ba mu taɓa samu wai a ba mata wai kuɗin jari ba. Kudaden nan kin ga muna neman shi, sai dai mu nema a ƙungiyar da muka kafa a kwatiya asusu, shi muke ba ma juna, mutum ya karɓa ya juya ya dawo da shi. Muka ba da kuɗi a mutum, inda mutum ya karɓa mai da 50 ne, mai 20 ne, mai 10 ne, kwara ba shi je daidai sana'ar da zai yi. In ya karɓa, in ya je ya juya, wata uku muke bayarwa dama. Ko 100 ne na asusunmu, ko 100,000 ne mutum yana so, in dai mun haɗa mun ga mai babban sana'a ne muna ba shi 100,000 nan, amma wata uku zai dawo da shi. Wata uku nan mu muka yi sati 1 2 3 4 sai mutum ya dawo mana da rabi. Na ka sake wani sati hudu kuma mutum sai da rabi kuma na wata uku mutum ya gama balance. In mutum bai ga ka muna balance a wata uku ba, zai ba mu kuma tara. Haka muke, mutum zai ba mu tara. In ya ba tara na haka da sa a cikin kudin form da muka karba. Kuma kudin da mun da ba mutum kamar 100,000 nan ma, kudin form din ma 2000 muke, a 4000 muke karba.
4: Ba ku tsawalawa.
6: Ba mu tsawala saboda mutum ya samu ya juya ya samu ribar shi. Yawa to muna discipline, mutum bai dawo da shi ba. Sai shine taron kenan, mutum ne ka tara ba a katin sa zamu kashi taron mu. Yawa haka muke.
4: Kenan zan fahimce ki sana'a ta ni kira na.
6: Wai sana'a kan muna kai ku a yanzu ma, don ma ban ma sa kan kanci saboda farin cikin fitowa sauri, amma komai ma muna yi mu kan komai da ruwan mu ne.
4: Kuma kina da yaƙini da tabbacin cewa wannan kuɗi da aka baku zai dawo babu ciwon kai?
6: Wallahi Allah yadda, saboda mun saba muna yi a ƙungiya, yanzu ma kin ga muna shirin bude ƙungiya. Kuɗi wanda muke yi ɗin yanzu a wata tara ne muke yi. Wata tara da mu fasa, yawwa da mu fasa shi mu raba kowa ya karɓa zubin da ya yi. To kin gani in ba mu dawo da shi, akwai da ake bada bashi na aibire dawo ba. Shi yasa muka wani abun da karfin gwiwar mu har goga ma muke yi saboda daɗi. Wallahi mun gode musu.
4: Wani shawara zaki bayar ga matasa maza da mata masu raina sana'a?
6: Wallahi to gaskiya ina bada shawara. Duk sana'a ba rena shi ko 3000 ne mutun ya samu in dai dai ka aro da shi ko barkono mutun ya je sai ya kulla magi gishiri ko rabe rabe ne da inda mutun ya ganda a sani kuma ko fiwa ta ma ina sai ruwa zuwa ma ina yi kuma ba wai babu sana'a bane kin gan turarin wuta kin gan umura kin gan basili kin gani ka har kullacha ma duk abin da bana hadawa saboda dai kudi dai muna neman shi muna nema ni naji abun kudi ma an ce gashi ma ko ijaye ma ina dinka ma na sayarwa in ana so ina kawa zani ma ina kawowa saboda kan gaskiya sana'a kan muna yi
0: kenan matasa su tashi su koyi da ke
6: su tashi su koyi wallahi ko 2500 ne kar mutun ya rena ko 2500 ne mutun kar ya rena yara ma a gida ma mukan ci musu ma ko ilo ka ne ma ko meye ne mutun ya dan in an ya yaro ya sara ma kwarai ko 2500 ne ma sara daki samu naira 20 da kasa ko 50 tunda abun da rima riba ne da 50 ne a cikin wannan charbin malin da kin ga yaro karimin ya fara yana yi yana samu kin ga doci gaba ne saboda haka wannan kudin ko ni kada ka ban 2500 nan ma wallahi dan rike shi sa dadi ma wallahi yanje ina kwanta gena ma an san sallan ciyar tashi ku bada abu kin ga dadi ne sai san muna farin ciki har rawa ma mun kwasa shoki
7: gaskiya wannan farin cikin is beyond our expectation ban san da me ya kama ba abu ne wanda an dade ana yi ana gogormaya ana yi sai dai mu ji labari ko kuma mu gani a TV mata suna iyakacin kokarin su suna tarawa su ga dai ana yi a sakankanin mu ana juya ba mu taba samun komai daga wani guba amma sai gashi yau Allah ya kawo mana daga wife ta mana hanya aka samu mana abinda mata za su amfana da shi sai ƙara musu azaka a wajen sana'o'in su dan haka babu abinda zamu ci a karkashin jagorancin mata wanda muke karkashin YSIP wanda muka zama first beneficiary na wannan zero interest loan din ba abinda zamu ci abinda aka dade ake nima ba a same shi ba abu ne kuma wanda mafi abu ne mai wuya wanda a ce yau za a bada loan duk organization inda zasu baka loan dek ne ina ne zamu je kowanne ana bamu da interest amma kuma sai ya kasance shi din ma zamu je ma ba samu muke yi ba zamu yi cike-cike ba zamu samu ba amma sai yau gashi nan cikin sauki a gida ba mu kashi abun hawa ba na zuwa summitin ayi me sai ya kasance yau gashi nan Allah ya kawo mu ranan da arewa development support initiative Bauchi chapter ta iyakacin kokari ta ga ta tallafa wa mata a karkashin jagorancin Hajiya Maryam Sinusi mata mai kamar maza ba abinda zamu ce wa Hajiya sai dai Ubangiji Allah ya kara mata daukaka Allah ya kare ta da kariyansa gaskiya farin cikin ma is beyond our expectation ba mu san da me zamu yi misalin sa ba addu'a Allah ya kare mana ita Allah ya kara bude mana kofofi Allah kuma ya sa a sake samu irinsu su zo wanda za a bunkasa akwai mutane a kauyuka da dama masu akwatuna irin namu wanda suna bukatan taimako ba a samun shi sai lokacin goguwan siyasa ya zo goguwan siyasan ma an aka bayar a tafi a bar mu to wannan fa kungiya ne wanda ban san ya zan yi misalin ta ba gaskiya ba sai ya zan yi misalin ta ba wanda kafafuwa na ma yanzu ba ta iya doka na zunzurutun farin ciki gaskiya ba abinda zamu ce dai mu ce mun gode ni ce ke magana fi ma kororo
0: da fatar za a yi amfani da wannan dukiya ta hanyar da ta dace da kuma a cika alƙawarin dawowa da shi bisa sharadi da aka gindaya dan wasu su ma su samu moriyar mai sauraro bari mu ja labulan shirin anan saboda lokaci ya daga mana hannu a biyo mu a shiri na gaba da izinin Allah dan dorawa da muryan ita director YC Hajiya Maryam Sanusi mai jama'a Lunza Balewa ita ke sa ido wa shirin Aliyu Adamu rafin makaranta ke dawainiyar

0: abubuwan matashi me yasa saka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashin su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ku bari Toyota zama kamar rika a duniya
1: matasan ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassarar Pin Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

0: yanzu karfe 5:29 daga nan biyar C2FM.
1: Mai sauraro assalamu alaikum. Ga labaran jiha mai karanto su Mamu da Muhammad Jingudo. Farko muhimman kanan su. Wani shugaban makaranta ya karfafa gwiwar mane ya karfafa gwiwar neman ilimin sana'o'i ga yara don su zamto masu dogaro da kansu. Hukumar taimakekeniya kan kiwon lafiya ta jinjina wa jajircewa ma'aikatan gwamnati wajen yin rijista wa a hukumar. An yi kira ga ma'aikatan sashen kula da lafiya, tsaftar muhalli da ruwa na ƙaramar hukumar Toro da su yi aiki yadda ya kamata don ci gaban yankin. Ana iya sauraron labaran kai tsaye ta manhajin BRC na mobile app, TuneIn, Radio Galari, Radio Garden, Maituna Radio, ko kuma shafukan sada zumunta na www.brcradiobauchi.org. Yanzu kuma sai a gyara zama don jin labaran kamar yadda suke. Shugaban kwalejin koyar da sana'a ta Gamawa, Mr. Abraham Benga Oladeji, ya yi kira ga iyayen ƙaramar hukumar Gamawa da su rungumi ɗabi'ar tura 'ya'yansu zuwa makarantun koyar da sana'o'i don su zamto masu dogaro da kansu bayan sun kammala karatunsu. Mr. Benga ya yi kiran ne yayin da yake yi wa manema labarai ƙarin haske kan tsare-tsaren kwalejin na ci gaba da baiwa ɗalibai ingantacciyar ilimi da kuma koyar da sana'o'i. A cewarsa, ya zama wajibi a wayar da kan iyaye kan muhimmancin tura yara makarantar koyar da sana'o'i don dogaro da kansu maimakon jiran aikin gwamnati. Ya ce kwalejin za ta ɗauki sabbin ɗaliban ƙaramin aji na ɗaya da kuma ɗaliban ƙaramin aji na biyu da waɗanda ma'aikatar ilimi da kuma kwalejin suka ba su takardun izinin shiga makarantun. Da yake magana kan dawowar ɗalibai bayan doguwar hutu, Mr. Benga ya shawarci ɗaliban da su dawo don ci gaba da harkokin koyo da koyarwa a kwalejin. An yi kira ga ma'aikatan sashen kiwon lafiya, samar da ruwa da kuma tsaftar muhalli na ƙaramar hukumar Toro da su yi aiki yadda ya kamata don kawo ci gaban yankin. Shugaban sashen mulki na ƙaramar hukumar, Alhaji Kabir Muhammad Abdullahi, shi ya yi kiran yayin da yake jawabi wa ma'aikatan sabbin sashen da aka ƙirƙiro. Alhaji Kabir ya kuma yi kira ga shugabannin sassa da daraktoci da su tabbatar da rarraba ayyuka da kuma aiki tare da sauran sassa don gudanar da aikin yadda ya kamata. Ya yaba wa ma'aikatan ƙaramar hukumar dangane da haɗin kai da kuma jajircewa, sannan sai ya kira gare su da su ɗora kan hakan don samun ci gaban yankin. A jawabansu daban-daban, daraktan sashen ayyuka na ƙaramar hukumar, Alhaji Yunusa Sama'ila, da daraktan sashen kiwon lafiya, Alhaji Awal Ibrahim, sun yi alƙawarin aiki tare da sabon daraktan na WASH don tabbatar da samun nasara da kuma bayar da gudumawar don ci gaban ƙaramar hukumar ta Toro. Da yake mai da jawabin daraktan sashen na WASH, Bashir Abdullahi Liman, ya gode wa gwamnatin jihar Bauchi saboda ƙirƙiro da sashen. Ya kuma nuna farin cikinsa kan irin goyon baya da ya samu daga shugaban ƙaramar hukumar, shugaban sashen mulki da sauran shugabannin sassa, sannan ya bayar da tabbacin jajircewansa na yin aiki da sauran masu ruwa da tsaki don cimma nasarar da sashen ya sanya a gaba. Mu gujewa nuna bambancin siyasa, mu rungumi kyakkyawan ɗabi'ar na kasancewa iyalan gida guda sun samun haɗin kai. Wannan labaran suna zo muku ne daga nan BRC2FM Bauchi. Shugaban hukumar taimakekeniya kan kiwon lafiya na ta jiha, Alhaji Ibrahim Inuwa Duguri, ya bayyana gamsuwarsa ga ma'aikatan gwamnatin jiha dangane da jajircewa wajen yin rijista da a hukumar don samun sauƙin harkokin kiwon lafiya. Alhaji Ibrahim Inuwa ya bayyana hakan ne a yayin ganawansa da wakilinmu a ofishinsa. Ya kuma ce ayyukan kala biyu suke gudanarwa. Ɓangare na farko shine ma'aikatan gwamnati, waɗanda ya haɗa da na jiha da kuma na ƙananan hukumomi wanda suka cancanci cin moriyar shirin. Sannan kashi na biyu kuwa su ne waɗanda suke yin rijista da hukumar, sannan kuma ba ma'aikatan gwamnati ba ne. ya ce kudaden rijistar su ne naira 24,000 wadda ake sabantawa shekara-shekara. Alhaji Inuwadu Guri yayi karin haske kan mutanen da suka yi rijista a hukumar, wadanda halin yanzu sun kai mutum 57,205, kuma har ila yau ana ci gaba da rijistan don tabbatar da cewa ba ma'aikacin gwamnati da aka bari a baya. A cewar shugaban banda ziyartar ma'aikatu sassa da hukumomi don yin rijistan, akwai ɗaiɗaikun mutane da ke zuwa hukumar don yin rijistar. Ya ce bayan yin rijistar ma'aikatan akwai katin shaida da ake basu masu cin moriyar shirin a matsayin shaida, kuma ana ci gaba da yin rijistar a hukumar. Alhaji Inuwadu Guri ya kuma nuni da cewa hukumar Bashma tana aiki da ƙananan jami'anta don tabbatar da cewa ana sanar da su kafin ziyartar ma'aikatu, hukumomi da sassan gwamnati don yin rijistar. Ya ƙara da cewa sabbin ma'aikatan da aka ɗauka ba za a bar su a baya ba, inda suka kammala zamewa cikakkun ma'aikata za su je ofishin don yin rijistan don kasancewa cikin masu cin moriyar shirin. Gwamna Bala Muhammad ya amince da naɗin manyan jami'an gwamnati su biyu a aikin kwantiragi. Gwamnan ya amince da naɗin Gambo Magaji da Yahaya Ahmadu, wanda ya fara aiki ran 1 ga watan Satumba na shekara ta 2026, kuma aikin kwantiragin ya samu amincewar hukumar kula da ayyukan ma'aikata ta jiha yayin zaman da ta yi a Bauchi. Har ila yau hukumar ta yi ƙarin girma wa manyan ma'aikata su 9 zuwa matakai na daban-daban a matsayin manyan jami'an kula da cigaban al'umma na 1 da na 2, manyan jami'an tsare-tsare da kuma manyan jami'an kula da ayyukan injiniyanci da gine-gine a matakin albashi na 7, na 9, na 10 da kuma na 12. Har ila yau hukumar ta CSC ta ki amincewa da buƙatar neman aikin wani mutum ɗaya bisa rashin kawo gamsassun bayanai, sannan aka umarci hukumomi ma'aikatu da sassa da su miƙa buƙatarsu ta hannun ofishin shugaban ma'aikata ta jiha. Sai labaran kenan, kafin yi sallama ga waɗanda suka yi kano. Da farko kun ji cewa wani shugaban makaranta ya ƙarfafa gwiwar neman ilimin sana'o'i ga yara don su zamto masu dogaro da kansu. Hukumar taimakekeniyar kan kiwon lafiya ta jinjina wa jajircewa ma'aikatan gwamnati wajen yin rijista da hukumar. An yi kira ga ma'aikatan sashen kiwon lafiya samar da ruwa da kwatsaftar muhalli na ƙaramar hukumar Toro da su yi aiki yadda ya kamata don kawo ci gaban yankin. Ƙarshen labaran kenan. Ci gaba da sauraro lafiya.
0: Daga nan BRC ta fama kan mita 94.6 aka saurari labaran jiha. Agogonmu kuma na cewa karfe 5 saura minti 20. Mai sauraro, a ci gaba da kasancewa tare da mu, da misalin karfe 5 ɗin za mu kama ka taskar labaru cikin harshen Turanci.

0: Madalla mai sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a cikin sabon shirin da mu noma da makiyayan nan makon. Shirin da ke zantawa da masana harkar noma da kiwo domin sanin yadda za a inganta noma da kiwo a zamanance a kuma ci moriyar su kamar da fasahar zamani ta tanadar. Kamar da aka shaji a kafafen yaɗa labarai cewa jihar Bauchi ta zo na ɗaya a noman gyaɗa da waken soya. To shin ko waɗanne matakai aka ɗauka har aka ga wannan nasara musamman waken soya da ya zama sarki a kasuwa? Cikin wata zantawar mu da jami'i a ƙarƙashin sashen yaɗa labarai na hukumar bunƙasa aikin gwamnati ta jiha wato BSADP Malam Nuru Masa ya fahimci irin matakan da ake ɗauka wanda kuma har aka ga wannan nasara.
1: Alhaƙiƙa waken soya ya samu karɓuwa matuƙar gaske a jihar Bauchi. Akwai wasu dalilai wanda na hukuma ne, akwai kuma dalilan tattalin arziki da suka kai ga wannan dalilin. Na farko shine kaga yana da ingancin da yake samar da abin da ake cewa nau'in sinadari na protein wanda shine yake bada gina jiki. A halin yanzu kuma kaga nama yayi matuƙar tsada da ɗan adam baya iya siyan nama, sai aga cewa indai har da a samu nau'in protein din na a jikin waken soya sai a koma a yi shi a yawar wakilci nama din nan. Sannan kuma baya ga nan akwai abubuwan da ake ganin su kaman gidan masu hali ne irin su madara da sauransu da ɗan adam talaka baya iya siye. Ya zama shi waken soyan nan ana iya sarrafa shi a yi awara da shi, ana sarrafa shi a yi madara da shi, ana yin wasu abubuwa irin su fresh milk da sauransu da sauransu. A ga duk wannan ya taimaka. Na biyu kuma shine jama'a suna noma don abin da ake samun kuɗi. To da jama'a sun dogara ga noman riɗi, riɗi sai ya zo an yi shi ana yin sa bai bada darajar da ake buƙata. Da yawa jama'a sai suka watsar da shi suka dawo kan noman waken soya. Wanda shi yau ko da baka ci ba, baka sayar ba, da aka ci a gidanka maƙotanka za su saya su yi jauren da shi, wanda riɗi kuma gaskiya ba a yin jauren da a fitar da wani kuɗi a cikinsa in ba kamfanin ne suka saya ba. Kaga in ka tashi neman sai da riɗi in bai sayu ba, kaga kai baka da abin da za ka yi da shi, ba za ka ci a gidanka ko ka sarrafa shi ba. Sannan kuma su a hukumance mu kuma malaman gona gaskiya mun tashi tsaye wajen wayar da kan jama'a akan noman waken soya ba don komai ba, domin ainihin al'ada da yake da shi ko ta baiwa da Allah ya masa na gyaran ƙasa. Kasan yau yawan kwasaccen da muke noma sun soma gajiya saboda gonaka yi ne wanda kakanni sun noma, iyaye sun noma, jikoki suna kan noma, ƴaƴa ma suna sa ran yanzu za su noma. A ga dole wannan maiƙon da ke cikin ƙasa ya ragu. To kuma bincike ya gwada cewa nau'in su waken soya daga ɗan da kake cewa su biyun nan sun yi fice a jihar Bauchi gaskiya suna da tasiri wajen gyaran ƙasa. Abinda kullum mukan bi don mun samu damar mun riƙa bin masallatai da wajajen ibada na al'umma da taron ƙungiyoyi muna wayar da su game da kan noma musamman har da shi waken soya. Yadda muke gaya musu cewa idan yau ka samu waken soya ka zaro saiwarsa za ga wasu abubuwa kaman ƙuraje. To waken soya na da su, gyaɗa na da ita, wake na da waɗannan, farin wake na da irin waɗannan wanda ba komai ne ba a ciki illa shi waken soya da sauran waɗancan nau'in da na lissafa ɗinnan sukan iya tsotso takin da ke yawo a saman nitrogen su tara a cikinsu su sarrafa shi ya koma takin da suke mayarwa cikin ƙasa. Na haka ma muke ba wa shawara manoma cewa idan sun yi waken soya sadda za su girbe a gonarsu kada su ringa tumɓuko shi har da saiwan. An nemi lauje a yanke shi a bar sauran tushen a ƙasa domin gyaran ƙasa. To wannan daga cikin abin da suka taimaka ƙwarai waken soya samu karɓuwa. Kuma dama in dai noma ne na gaskiya inda ka zo jihar Bauchi to wallahi kusan dan ce maka ka wuce wurin.
0: Kusan dukkanin hukumomin bunƙasa aikin gona na jihohin Arewa da ma jihar da ma Najeriya gaba ɗaya wani lokaci sukan shigo gonan jihar Bauchi kamar yadda ka faɗa domin koyo da kuma kwafi na irin ayyukan da kuke. Ga nasirin ki.
1: To a gaskiya sirrin yana daga irin tsarin shugabancin da ya faro tun daga gwamnati. In ka bi tarihin hukumar bogin bunƙasa aikin gona to ADP na Najeriya da aka samu cewa gaskiya jihar Bauchi a gaba-gaba take inda wajen ADP ne. Har ma ina gaya maka a halin yanzu mafi yawan ADP na jihohi sun kai ga kusan sun mutu. dai suna amma jihar Bauchi har yanzu gwamnati a tsaye take tana bada tallafi mu hukumomi kuma suna aikin da ya kamata malaman gonan mu suna bakin kokarin su wajen shiga lungu da sako su ga sun isar da sako malaman gona to gaskiya ba za mu ce komai ba sai ita gwamnatin mu nan karkashin jagorancin Bala Abdulkadir Muhammad da sauran gwamnati da suka gabata gaskiya mu hukumar bunƙasa aikin kona mun gode sannan kuma muna bakin kokarin mu kuma wajen ganin cewa an duk shugaban da aka dora mana a matsayin shugaba hukumar kasa ta Jihar Bauchi bai wanda muka samu ma'aikatu da akan dauko mutum ne daga waje can a ce an dora musu a matsayin shugaba amma mu bai wanda muke da shi kwararre a cikin mu ake dauka a dora mana har illa iyaka hada kai ne kawai a ci gaba wannan shine nasarar da muke samu kuma har yau duk da ake siyasantar da ma'aikatu mu hukumar bunƙasa aikin gona har yanzu ba a siyasantar da ita ba dan haka manoma suna da kyakkyawan alaka da mu duk abin da zai shigo jihar Bauchi idan manoma ba su ji a bakin mu ba ba sa yarda da shi dan haka ne muke kokarin kare mutuncin mu ba mu yadda mu tallata wani abin da za a ce manomi yayi amfani da shi ba sai abin da muka tabbatar da sai hanci da ingancin sa wannan ya ba mu zarra kwanan baya mun je wani taron review na research da aka yi a kuma ya wannan a Zaria IAR IAR ba ta daga cikin mu jihar mu ba ta take cikin jihar da take cikin yankin da ita IAR take kula da su domin tana kula da ADP na jihohin Arewa maso yamma ne wato Northwest kenan amma duk abin da ta kai saboda hidima da tsatsayi irin na Bauchi sai ta gayyaci Bauchi amma je haka wanda abu alfahari nake bari cewa ka din Najeriya kai abin da ya baka babaki shine akwai sadda muka kabu wani mutum da muka je a Abuja wata mata ce da ta fito akan harkar noman sunflower muke mutum da ita a Abuja ta ji yadda muke bayani daga ADP yadda tsarin noma yake sai take ce don Allah mu gaya mata kuma da contact na wani da yake da ADP a Bayelsa su ba san ma akwai ADP a Bayelsa ba kada wani wannan abun to haka in ka dawo Arewan Bauchi gaskiya alhamdulillah muna alfahari da hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi muna alfahari da gwamnatin jihar Bauchi kuma babban alfaharin mu shine manoman mu Allah ya ba mu sa'a
2: idan muka dan motsa gefe kadan yanzu lokaci ne da manoma suke buƙatar maganin feshi domin kashe ciyawa sai kuma lokaci idan manoma suka je suka sai maganin sai su ce ba a biya kuɗi ba ta biya kuɗin sabulu ba kamar wani ƙarin haske zaka yi nuku da kuma gargaɗi
1: to tsakani da Allah abubuwan da suke faruwa a tsari na kayan amfanin gona a da shine idan duk kamfanin da ya yi magani ko wani taki na ruwa ko na buhu to sai ya zo hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi ya kawo ya mana bayanin yadda yake mu kuma sai mu sha ta fili sai mu ce to ga fili mu aikata kamar yadda ya rubuta a jikin kayan sannan ya muna yi yana kallo muna kallo sai mu ga meye abin zai bayar shin abin da yace za a samu bayan an yi amfani da wannan magani nasa ko taki nasa an samu eh an samu shikenan sai mu sa masa sahale masa sai abin ya watsa a jihar Bauchi dan kuma manoman mu sun yadda da mu idan muka da kuskure ya mace to a gyara nan a gyara can idan illa ya bayar sai mu ce to mu a hukumar bunƙasa aikin gona mu amince manomin jihar Bauchi amfani da shi ba to ga wata kai da Allah abin takeici shine al'amura sun canja ba za mu ce kai tsaye ga daga inda abin ya canja ba yanzu kana matsayinka na malamin gona muna tare da kai yanzu muke da kai nan sai wani ya mun waya ce mu da Allah malamin gona na je na magani na sai wani magani mai suna kaza na sa shi bai bada kaza ba ko kuma ya dan yin sa shi wallahi malamin gona na fita tambayar sanan bai taba ganin malam maganin ba bai taba sanin sunan sa ba balle ci magari za a amfani da shi ku fadar da biyu kuma shine muna samu matsala da su ainihin masu ƴan kasuwa ba malaman gona bane su sai da kayan su kawai suke yi to idan suka samu aka musu magani aka ce musu ga farashin da aka ba su su ga yadda za su samu riba to sai ga malamin mai shago ya koma tamkar malamin gona wani sai muka je shagon da ba a san mu ba a matsayin malamin gona sai ka ga mai shago na kokarin bayani ya gamsar da wai manomi cewa wannan abu mai kyau ne ga yadda zai tsari da shi amma fa duk sanda suka je suka amfani da shi ya zama asara ta shigo shi mai shago bai dauki asara ba wallahi ko kwanan nan na rabo ta rigima tsakanin wanda ya je sai magani ya fesa a matsayin maganin da bai a gonarsa ya zo ya dawo shinkafar ya zo ya gwada min ga hotonta a wayarsa wallahi duka tako ne wallahi duka tako ne kuma mai mai shagon nan ba abinda zai ce masa to kaga irin wannan muke ba da kullum muna faɗa a gidan radio Allah ya ji kalbuka da Abubakar Jafar Ilela tun zamanin sa yake shirye shirye kan ce ake gwa mutsan malaman gona kuma har yau din nan akan haka muke duk abin da za a yi ake giwa matsan malamin gona malamin gona sun yi karanci da yawa kwarai da gaske to amma zamani kuma ya canja muryar da ne malamin gona yanzu din ki magana da kai din nan Allah ka dai sagun mu wanda ta ji ga waya mukan bada wayoyin mu in ka buga waya ko daga wata jiha ne kace da Allah me zan siya ga yanayin gona ta in ma bayani ne bai gamsar ba ga WhatsApp da ka dauki hoton gonan ka nuna malamin gona zai duba ya ga yadda abin yake matsalan take sannan ya baka shawaran yadda za a yi mafita kuma ya gaya maka maganin da a ce maka zai maka maganin wannan anan gaban na so in shawara ma manoma da Allah yawayawan amfanin gonan da ake shukawa kowanne akwai irin maganin da ake sa masa a daidai ku amma wani lokacin a ce maka wannan maganin idan ka sa idan na hada masara na yi langaciya da dawa na shuka wake a ciki to wani gefen na sa waken soya da na cewa eh na sa yar gujen da nake so sai tambaye ko wani magani ne na selective da dan fesa ya kashe ciyawa ya bar dubu ina guda biyar ko shidan ya kasa an samu matsala so ba shawara da ke ba manoma don Allah mu a matsayin mu na talakawa in kana da gurar ta kai hekta guda kana bukatar masarar tuwo kana bukatar dawar dan wake ko kunu kana bukatar waken soyan awara ko gyadan yin mangyada to ka raba gonar ka gida hudu ko biyar ka sa nan gefen masara nan gefen waken soya can gefen dawa can gefen farin wake in ka tashi sai ka san cewa masara ta goyo uku ne sai sai goyo uku na maganin kashe ciyawan masara wajen dawa ta goyo biyu ne sai sai goyo biyu na goyo na feshin dawa na wajen gada to a wajen in kai haka sai ga ka samu komai kuma a nitsa kai abin da zuciyar ka dai kuma zaka feshe ko ina zuciya daya amma wallahi gwa mutsa wannan duk wanda zai ce maka ga wani magani wanda yana magani ya ce ware maka amfanin gona guda biyar sannan ya bar ya kashe ciyawa wallahi ba za ka samu abin da kake so ba ni nayi wannan rantsuwa
2: she me ce ce godiya ko kuma yabo zuwa ga shugabannin wannan gida musamman irin ku irin director da kuma uwa uba program manager
1: to da farko kafin in sako kan program manager dan fara babban godiyan ba shi mai girma gwamnati muna fata Allah ya tsawaita rayuwarsa ya sa ya gama mulkin sa lafiya domin abin da sana kawo wannan kwanan nan mun yi wani program a BATV akan maganar hidimar taki takin nan in ka lura abba na taki ya kai ya fi karfin talaka to wallahi inda mu gode wa mai girma gwamnati shine na farko yayi kokarin tabbatar da cewa ta kamfanin takin nan duk da wahalan samu kayan hada takin nan ya samu shi an yi shi kuma dama shi ne kadai injin da ake gadara da shi arewa maso gabas na biyu gode da mu shine farashin takin nan duk da tsadan takin yan kasuwa amma ya bar shi a farashin da aka sayar bara wanda ka san komai a rayuwa ya canza ta haka ga takin nan ko yanzu na ga dazu mutane sai ta fita da shi daga basak na dauka kaga wannan dole mu gode masa idan muka dawo cikin gida shi program manager ya ba mu dama mu malaman gona mu yi aikin mu yadda ya dace mara a sake yadda duk abin da ka zo taimaka maka yadda zaka gudanar da aikin ka wallahi zai goya goya maka baya tare da rakocin sa kuma da rakocin su ma sun ba mu damar da zamu zauna mu je yawo ko ina inda muka ga matsala mu faɗa in mun gano mu dauko ta mu kawo mu ce gita fa karfin mu a taimaka da rakocin nan da su tsayin da ka saga an samu maslaha akan wannan matsala don haka ina kira kuma dukkan malaman wa don Allah mu saki zuciyar mu daya mu yi aiki tsakanin mu da Allah gurgudan abinda ba wanda zai biya ka aikin da kake yi sai Allah domin wannan aikin da muke ne muna face da al'umma ne ba alhamdulillah dai ko yau din nan akwai jama'a sun kai uku da suka bugo suke godiya cewa shawaran da aka ba su akan kaza ko a masallatan su ko a wajen kungiyoyin su sun gwada sun ga nasara to wallahi muna godiya fatan mu kina muna fata Allah ya sa mu gurta tare mu tsira tare
0: jami'i a sashen yada labarai na hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha Malam Lamnoro Masa

0: cikin ayyukan hukumar bunƙasa aikin gwamnati jihar Bauchi da yi har da ƙara ilimin noma ga manoma magance musu matsalolin da suke fuskanta ta fannin aikin gona walau damina ko na rani ba manoman shawara kan yadda za su inganta aikin gona don samun abinci mai yawan gaske a irin wannan sauki na yin nema hukumar ta ziyarci garin Birniwa a ƙaramar hukumar Dambam garin da suke na gaba gaba a jihar Bauchi a fannin noman rogo domin ta ƙara musu ilimi kan noman ta kuma ba su sabbin fasaha tare da kokarin samar musu irin rogo na zamani domin samun riba mai yawan gaske a yayin taron shugaban hukumar Malam Ya'u Muhammad ne ya fara da jawabin haskawa tun kafin a shiga cikin fadakarwar da wannan jawabin
1: wannan bita ce da muke yi kowane wata mukan dauki gari guda daya wanda yake da matuƙar muhimmanci a bafice a wani aikin noma da suke yi garin Birniwa sun yi bice a wurin noman rogo kuma ba garin Birniwa ba kawai shiga garin Birniwa ya fi bice amma ko wasu garuruwa wanda suke zagaye da shi irin su Busuri, Madiri, Gwadaga, Yari da sauransu suna suna noman rogo amma dai naɗin ya fi bice a noman rogo ɗin ya kamata mu san cewa musamman ma matasanmu san cewa yanzu noma ya zama babbar sana'a kuma babbar sana'a nan ba za a yi ta ba sai da iliminsa akwai canji da yawa a harkar noma a da shekara 20 ko 30 da aka yi yanzu abubuwa da yawa sun canza kuma ya zama wajibi a kama mu hukumar bunƙasa aikin gona ku sanar da wannan canje-canje da aka samu don a rinka samun amfani mai yawa a gona a zamanin yau ba sai ka buɗe gona babba kafin kai noma ba asali ma yanzu an kawo wani sabon noma wanda a noman lambu ne a cikin gidaje wanda ake shuka a cikin buhuna kuma a girbe za a iya shuka dankali dankalin tura za a iya shuka gwaza za a iya shuka kayan miya abubuwa da yawa za a iya shuka wannan noma yawanci an fi a gabatar da shi wa mata da suke cikin gida su yi shi a cikin buhu ɗin don samar wa kansu kuɗin shiga da kuma samar wa iyali abinci akwai abubuwa da yawa wanda su waɗanda za su gabatar da kasidun nan za su gaya muku kuma akwai wani shiri wanda gwamnatin jiha da haɗin ƙasar China wato su suke kawo musamman akan noman rogo kawai kuma in Allah ya danan ba dadewa ba za mu sake dawowa nan da Birniwa don inganta wannan rogo ɗin da yadda za a sarrafa shi don samar da kuɗi da kuma abinci wa mutanen garin nan insha Allah matasa da Allah ku riƙe aikin gona ya fi komai samar da kuɗi ya fi komai samar da ruhun asiri ya fi duk abin da za ka yi kun ga yanzu kuɗin nan yau a kashe matasan arewa gobe a kashe waɗannan jibi a kashe waɗannan to da mutum ya je ya rasa ransa da ya zauna a gonar rogonsa asali ma nan Birniwa ba nisa wurin da ake noman rani da Busuri na ana noman rani sai daga irin su Gwadaga su Madiri na duk wannan noman rani ne saboda haka ina kira da mutanen kewaye nan don Allah da aliyu noman rogo idan an yi fice a noman rogo ko ina za a san Birniwa tana noman rogo a yanzu ma insha Allah sai mun nuna Birniwa a duk duniya cewa ana noman rogo din kuma a yau din nan insha Allah sai gwamna ya ci kuma ya ga Birniwa akan noma abin da ingantaccen a noman rogo da suke in Allah ya yarda duk gidajen rediyo da TV da komai na jihar Bauchi za su ɗauki labarai ne akan abin nan noman rogo a garin Birniwa da fatan insha Allah mu wanda ya samu wannan ya ji bitan nan Allah da kare batta duk abin da ya amfane shi ya biya wa na gaba wanda bai samu zuwa ba
0: shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha Malam Ya'u Muhammad daga nan ne kuma masanin noman rogo kuma tsohon darakta a hukumar bunƙasa aikin gonar Alhaji Sale Adamu Zidanga ya yi dogon jawabi akan noman rogo inda ya fara da bayyana cewa babban abin da ake bukata a noman rogo kuma a samu nasarar noman shi ne kyakkyawan iri
2: irin da muke amfani da shi da to mun gwada shi mun ga yana dauke da waɗansu cututtuka waɗanda yakan yi abin da ake ce ganjigaga ko babu anan me yake kawo ganjigaga akwai kwari suna nan ana kiran su white fly idan suka haukansa to za su bata shi ganin haka cibiyar bincike ta kasa wanda take da hukunta ibadan IIA ibadan da kuma wata makaranta a Makodi sun yi kokari sun fitar mana da iri na zamani wanda yake tafiya da zamani din to shi ne mangogo yana da sauki kuma yana jura fari don haka da dai ana yi shi kuma naga ana yin sa a nan din da yawa ni kai na ga daune na zo mun yi ranar manoma a wannan garin Jana an ɗebe da katuwar gona lokacin mulkin Mahaji an da tambaye shi ne matsalar ko suka ce da wata matsala na ce to alhamdulillahi rungu akwai abubuwan da yamma ne ba sai na faɗe su sarasa iri namu na zamani kuma in za a same shi a nan garin Burnewa to wurin cibiyar binciken ta kawo mana iri kala-kala akwai ne a wata bakwai akwai ne a wata takwas akwai ne a wata goma ban sani ba ko kun samu a nan Burnewa amma kuna samun kwari a kan rogonku to wannan wanda cibiyar bincike suka yi shi ko kwarin ka gan shi a kansa ba abin da zai masa yana jurewa na san kukan shuka arziki kukan shuka yaddawala kukan shuka barafiya ko su ne dai waɗanda kuke yi to waɗannan abin da ake samu ba na kirki ba ne ku dawo zamani na zamanin muna da su da yawa to akwai fas gamman da ta wuce gwamnatin da ta wuce ni kaina hukumar bunƙasa aikin gona da raya karkara ta jihar Bauchi sun ba ni kuɗi na su wannan iri an raba wa manoma kyauta na kawo nan Ogado an kai ni sau duk lokal gama 20 ɗin nan ba wanda ba a raba ba to ƙabilar tamu shi ne duk abin da kake yi akwai matsaloli a cikinsa matsalar na farko shi ne ba ku da ilimin zamani sosai na noman rogo din dalili ana so in sun samu ne hantsin shanu biyu wato hekta ɗaya a Bature a samu tushe aƙalla 10,000 amma yanzu idan muka je gonakanku za a ga wani bai kai 5,000 ko 6 so kaga abin da za a samu kaɗan ne dole ne a nemi ilimin ya za a yi a gyara waɗannan abubuwa din
0: to ko noman rogo yana da ƙalubalen da za a yi haskakawa manoma domin su san irin matakan da ya kamata a ce sun ɗauka domin kaucewa
2: ƙalubale na farko da muke samu a noman rogo shi ne ba ku da ilimin yadda za a yi noman rogo na zamani don a samu kuɗi a samu riba sosai to yana da kyau duk da dai muna da ƙarancin malaman gona amma shi ne girma shugaban ma'aikatar bunƙasa aikin gona da raya karkara yana bakin ƙoƙarinsa Allah ya saka masa da aikata da irin wannan haɗuwa ne za ku samu labari cikakke na yadda ya kamata ku yi wannan noman rogo ɗin to idan ka bi waɗannan ƙa'idodi da ake bi daga zaɓen guri zaɓen iri wanda ya dace da yadda za ka shuka da shuka tsakanin shuka da shuka da yadda za ka lura da shi saboda kwari da cututtuka da suke damun rogo da yadda za ka cire shi saboda rogo idan ka cire shi kamar tumatir ne idan ya wuce kwana uku ko huɗu zai lalace me ya kamata a masa sai a sarrafa shi yadda kamar yadda na ga an yi a garin nan to akwai hanyoyi na sarrafa shi da yawa akan yi starch ɗinsa da ake wanke huluna akan yi fulawarsa akan yi chips haka ne akwai wani magani da ake ce glucose syrup na yara da suke sha din nan duk akwai rogo a ciki sannan ma duk waɗannan kamfanoni ba su karɓa ba za ka yi amfani da shi a gidanka tun da wannan bawan Allah ne ce wa za a dajiyar mai noma ko zai tarbi ne ci abinsa to wannan ƙalubale ɗin wannan fitowar tamu ta fito a daidai yadda za a taimaka a samu mafita. Shi rogo kamar yadda kuka sani baya son guri da yake tara ruwa. Me zai same shi idan ganye zai rufe? Baya son guri mai tauri inda akwai duwatsu. Me yasa in dan yi sayar ba za ta shiga kasa ba? Shi yasa na ce kasar kunan ita ce kasar da ta dace a yi rogo.
0: Masanin noman rogo kuma tsohon darakta a hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha Alhaji Sale Adamu Zidanga a yayin ziyarar tsarin manoman rogo haske a garin Birniwa karamar hukumar Dambam lokacin da hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha ta ziyarci garin cikin zagayen garuruwa take a duk ƙarshen wata domin ilmantar da manoma kan aikin gona.
3: Kamun kama noma mun rike noma mun kama noma tushen arziki.
0: Ba ƙarshen jawabin kenan ba, da yardar Allah nan gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban sa. Amma kafin wannan lokacin, amma duk mai kula da shirin Kamaluddin Nuhu Ilela, ni da shirya na kuma gabatar Abdullahi Muhammad Dambam ke cewa ba a dariyar mai noma ko bai sayar ba zai ci abinsa.

0: Madalla daga nan BRC ta fama kamin ta 94.6 aka saurare maimaicin shirin mu na dan manoma da makiyaya mai sauraro sai kasance tare da mu ranar Litinin da misalin karfe 2:03 na rana dan jin wani sabon shirin.
1: Yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari nisa kullum ba na rabuwa da Milo a gida
2: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau

0: matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kabarkawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta buɗe idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biya

0: har mata direct to kaga wannan tagwar eh hakika ita aikin ta zo don ta taimaki al'umma ne ba ta zo ta cika ajihunta da kudi ba yawa to kaji abun da yake wa kana kenan
1: to kamar yadda kace kun dan fara har tono maka kungiyance ta aikin gayya kun yi aina abun ya tsaya ne
0: to alhamdulillah mun fara yi din to abun da yawa kana sai muka ga akwai bukatan kudi da zamu nema wanda zamu karasa wannan ayyuka to saman yau da gobe kuma ga hidiman damuna dole abun mu kadan dakata don ba kowa zamu iya tunkara a cikin mu in wannan ya ka to wannan ba su da hali to ka kar kuma mu fara he muka jinkirta abun zuwa dan wani lokaci akan maganar ruwa amma an ka lura yayi kaman maganan hanyoyi muna da matsalan hanya an ka lura gashi nan mukan kawo kasa mukan yi filin din anguwa da sauran duwar wasu da sauran su wani gun da ya dace ma zamu yi mar siminti zamu yi siminti ma kamar irin German floor din nan yanda dai da a samu daman wucewa yawa to yanzu faman da muke ta kan yanzu mun jingina maganar ruwa yanzu muna dan na gyaran hanyar ne tukunna
1: dan Juma Suleiman Baba kenan mai ungwarin Spark Light wakilin gabasin Turakin Turon sai mu je ga kungiyar Fulani Yusufu Suleiman shine kungiyar Fulani na Honduko Migo'o inda ya tabbatar da cewa kamar yadda gwamnatin jihar Bauchi ta bada umarnin a samar musu da labi da kuma wuraren da su riga kiwon shanun su ya tabbatar mun da cewa hakan ya samu a tattaunawa da muka yi da shi dai kamar haka
2: wannan ya tabbatar gwamnatin jihar Bauchi tana da kokari akan Fulani kaga na farko tun da rani ta cire ta sake cirewa ta yanzu da kakanmu da damunan ma tana je tana sake cirewa saboda don a zauna lafiya kuma dabbobi kan kan karu ba su dabbobi masu kiyaye amma kaga duk da abin da aka zaka suka kan labi ma aka sake zuwa sake cire labin da damunan mu kaga da gwamnati tana neman zaman lafiya ne da mutane da manoma a samu hada kai a zauna lafiya mu kan kungiyar mu ta hundu kuma ngo tana jin dadi wani abin da gwamnati jihar Bauchi take yi
3: to amma ka san shi wanda aka fishe gonan sai kan dan jawo shi su mutane ku sai ce wai bari su ga su ci banza daga an fesa sai su kabi da shanu suna cin gurin wani kira za ka yi a gurin su don aka zuciya ne
2: ai ba gonan sa bane da gonan sa ai ba gonan sa ba ta da hakkin muri ai gonan ba gonan ba da gonan sa ba fa ta masa gona ba ya shuka kan labi ko kuma ya shuka kan hanyar gwamnati na rashin kayan sa ne abun da ko gidanka ne cikin gari yanzu shine da yake kowa duk abun da ga mutum yayi abuwa kan dai nata ne ba gwamnati zai taba ka ba in ka ga gwamnati ta taba kayan ka to dama kayan ka ne ka taba kuma da saniya da mai noma duk abu ne na gwamnati duk hidima ce ta gwamnati gwamnati ko yana garashin gwamnati ne kaga wannan abun da gwamnati sai dama ta yi domin kowa ta ba ta hakinta kaga ko gwamnati jar Bauchi ba ta da wani abun da ake za ku ce mata kan wannan abu kuma ba abun za ga gwamnati Bauchi kawai sai dai alhamdulillah mun gode Allah ba wara ba garin nan jan namiji ba kaga gwamnati ta sa an yi zaman ba da wannan dama mu gode kwamishinan kula da dabbobi na jihar Bauchi don shi ne yake kara karfafa gwamnatin jihar Bauchi gwiwa akan abubuwan da duk ita gwamnati ba ta da ido wanda dauki wannan tana kuma tana suna fata goyon baya game da wannan abubuwan da take tsora gwamnatin jihar Bauchi kansa kaga dai duk jihohin nan ko ina ban ga inda ake yi wannan abu kamar irin jihar Bauchi din ba kuma kaura ba wanda yake maka kaura ba namijin gwamna bane sabida namiji ne wanda ko ta ina ka fito ba in zaka kushe shi kun ka ce kai manomi ne ya baka gurin noma kai kun ka ce makiyayi ne kamar ya baka gurin kiwo kun ka ce kai mota ne da kai ma an maka tituna ko ina zaka je ka hauka zaga
3: to bayan wannan wani tasiri kake gani fashinan da aka yi wa manoma kana ga bari zaka shuka
2: haba kuma mutum an ce an hana shi tun da rani ya shuka an zo da damuna an fesa kuma sake dawo baɗi ma shi zai sake shuka yasa zai sake shuka in dai ba dai yana son gwamnati ta kama shi ba ai abu ya tasiri ba na wasa ba saboda gwamnati duk wanda ya ga wannan abun da ake gwamnati na hariya mata godiya kawai tun da duk ana neman zaman lafiya ne in yanzu ba bulata ne aka bar shi ake kula ne su je su yi kiwo ba gwamnatin gaci gwamnati ne ta shirya ta ce kowa ya je ya kiwo ai haka ta faɗa amma kuma da gwamnati Fulani da suka kiya da dai bar jerin ba amma ta gwamnati ta sake bin diddigi ta sake bin kayan su ta sake buɗe fitan buɗe da laji kaga wannan ba wani karimin abu ba ai ba karimin abu ne wajen gwamnati da ba wannan kuma shi kaɗai ma gwamnati jihar Bauchi Allah ya tauta ta samu goyon bayan Fulani 100%.
1: Bayan shi har don zangoro shi ma ya tabbatar mun da cewa wannan labi da aka ce a tabbatar musu ya kasance an tabbatar da shi din
4: ya tabbata sosai ana bi ana saisaiwa sanakai suna bi suna samun hanya daga har ga Allah ba inda shanu za su tsaya bakin hanya har sai da an shuka tunda dai abin da ya sa muke gode ba gwamnati dai ba ta ratsa jeji ba ta fesa gona wani dama inda ta kafa dokan ne wajen tafi saboda ita ma hakkin kowa yana kanta ne da mu Fulani da manoman duk nata ne saboda haka shine ta bi inda bakin hanya tana dan mana labi yanda za mu zauna lafiya da manoma
3: to wani sai za ka yi wanka Fulani wanda daga an fesa ya suna bin gurin suna ci kana ganin ba zai mu zama hadari ga shanun ku ba
4: to ni har ga Allah ma kiran da nake yi ma Fulani mu ma wannan cin da suke inda aka saita su kiyaye tunda dama farkon gwamnati ba ta doka da hannunta ta kafa hujja wannan abin da ta yi din a bakin hanyar dama asali ina tunanin ta kafa wani shaida tunda gwamnati tana da ilimi ne ba ta yin haka daka ina gani kaman kuskuren duk da haka manoman sun keta inda aka sa wannan alama shi yasa ta gwamnatin ta biyo ta fesa bata so ma a'a an tuka ba dama ta yi gargadi shekara uku bana ana gargadi
3: to a ƙarshe wasu godiya zaka yi wa ita gwamnati ta tabbatar muku da hakkin ku
4: so ita gwamnati kan ba abin da zan ce mata heta in ce mata Allah sa ta dore kuma na kowa ne ba wai ta yi amfani da wani hadisi ne wala yuminu ahadukum ta yi amfani da shi bata so kan bata ware wani kun a kabila daban ko fulani ko wasu a nyamurai daban ta ba da kowa hakkin ta ne tunda muna ganin yanda take aiki ba wai ta ware bane a tun fulani kare bane ta ware don a zauna lafiya ne a jihar Bauchi
1: sai kuma bangaren sarakuna inda mai girma sarkin Filu Malam Sa'idu Isa ya tabbatar da cewa kamar yadda gwamnati ta yi umarni a ba su labin su a kuma tabbatar an bar musu wajen da za su rika bi domin su yi kiwo musamman shuka akan duwatsu duk wannan hakan ya kasance
5: tabbas ya same mu mu sarakuna daga gwamnatin sama kuma mun saukar da sako a kunnan talakawan mu to amma akwai inda biri yake barna ya zama kaman gyara yayi akwai kuma inda zai yi gyara ya zama kaman barna yayi Hausawa sun ce barin galala sai wali da muka isar musu da sako su zalkawa sakamakon cewa dukkan illahirin hurbin gwamnati na bakin hanyar da aka cire kar a taba manoma sun ji kuma sun yadda sai dai aikatawa ne da a baki ne da abin da muka gaya musu shine ba su yi ba ma'ana haka ku shine mu mun dade muna ta tunani akan wannan abubuwan mu sarakuna domin wajen yana ta matsewa waje na ta matsewa waje na ta karewa yanzu in ka lura da labin da da makiyaya suke bi na daji ai da fulani idan za su yi kauran shanu kaman da su tafi rani wani yanki ko wani state a ba sa bin kan kwalta suna da hanyarsu na ainihi labi na ainihi da suke bi muna da international labi muna da national labi muna da state labi muna da local government labi sannan muna da hamlet labi to a cikin labubunan nan guda biyar labi guda uku suna da karfi sosai daga state labi zuwa national labi local government labi state labi national labi international labi international labi shine labin da zaka yi fita daga Nigeria zuwa Cameroon ko Burkina Faso sannan national labi kuma shine labin da zaka tashi daga wata jiha zuwa wata jiha sannan local government labi kuma labin da zaka bi daga wata local government zuwa wata local government to inda masu karfin suka kare kenan sannan hamlet labi kuma shi dama za ku bar labi ne ga iya garinka za ku zanna da makiyaya ku zanna da sarakunan ka kai sarkin gari sannan ku tantance ta ina ya kamata a fitar labi saboda mafutan shanu wanda za su tafi kiwo ba tare da sun taba mai gona ba su fita lafiya su dawo lafiya kaga wannan hamlin labi shi abu ne mai sauki ran da aka waye gare wannan mai shanun ya kaura daga wannan gari ya koma za a yi ba manoma su nome abinsu amma shi local government labi da state labi da national labi da din labi ba a taba shi ba a taba shi a sakamakon tabashin da manoma suka yi shi ne aka fara samun matsala da makiyaya wajen wucewa da shanu da kuma wajen kiwo amma duk da haka da yake wani lokaci abun namu ai buhun gujiya ne akwai fari akwai baki akwai roko-roko bi ma'ana shi ne idan ka zuwa wani garin yanzu ko wani makiyayi yanzu in ka koma inda yake da zama ko garin da yake shi ne fa manomin shi ne makiyayin domin mutumin da baya da wani katafin iya ya yi noman abin da zai sa a bakin salatin su ne da shi da iyalai wani ma noman da yake yin baya kai shi wata uku yana ci ba tare da ya yi wani aiki na ya samu kuɗin shiga ba amma kaman shi mutumin da yake makiyayi ne yana da dabbobi zai yi noman su iya isa sannan zai kiwon su iya isa shi yasa ce maka wani lokaci abin namu buhun gujiya ne babu kalan da babu wasu makiyayan sukan yi hawainiya ta inda ya fi ƙarfi suke bi bi ma'ana su ne manoman kuma su ne makiyayan kaga wannan ba za su buƙaci a yi tashin hankali ba za su buƙaci a ɗauki rabon manomi a ba wa makiyayi ba mutan su yadda dauki rabon makiyayi a ba manomi ba kun fa san a raba 50-50 kowa a bashi hurumin sa kowa ya zanna hurumin sa ba dan komai sai dan saboda neman zaman lafiya
1: Sayyidu Isa sarkin filo kenan to sai mu je ga kungiyar masu sharan masai na jihar Bauchi inda suka kawo wani aikin gayya na musamman a nan gidan Radio Bauchi inda Naziru Abdullahi ya tattauna da kungiyar da kuma irin aikace-aikacen su rahoto na musamman da ya hada mana kamar yadda ya fara kamar haka
6: a daidai wannan lokaci muke maraftan baki daga kungiyar masu tsaftace muhalli da kuma kwashi masai wato shadda kenan ta jihar Bauchi wanda bayan sun gudanar da aikin gayya aikin dauki nan harabar hukumar gidan Radio Bauchi bayan sun kammala aiki muka ga dacewar domin sanar da al'ummar jihar Bauchi irin aikace-aikacen ita wannan kungiya cikin filinmu na Yan Club kuma sauran shirye-shiryenmu da gidan Radio Bauchi da manufar
7: ya kace abinda zamu iya dauka kenan a cikin shirin Yan Club to da fatan ne sauraro zai tara da mu idan Allah ya kai mu mako mai zuwa domin sauraron wani sabon shirin yanzu ga gwamnati cewa karfe 6:30 ga shirinmu na gaba tayi rawar gani ayi sauraro lafiya

0: Mai sauraron gidan radio BRC2 FM Bauchi, barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin shirin tayarwar gari. Shirin dake tattauna da mata wanda suka yi fice a kowane fanni. In mai sauraron na biye da mu zai ji mu dauke da tattaunawar da muka yi da Fiona Habila a cikin shirin tayarwar gari.
1: Sunana Fiona Habila yari.
0: Fiona Habila yari ke wace yare ne ke Bahaushe yace
1: ne yar karshen ne ciki da bai na aure ba sai na da ba sai yanzu
0: to ai na ka haife ki
1: haife na jihar Bauchi anan Amin Street Legion Bauchi a can aka haife ni na zo na girma muka da Ayelwa muka zo na shiga makaranta anan primary school ne Ayelwa
0: kin shiga primary da shekara nawa kenan
1: gaskiya da fa mun kai makarantar nan fa sai an ka taba kunnen ka ni ba san ko shekara nawa bane ina ga dai akai bakwai din nan primary Europatisco
0: sai kika yi shekara nawa
1: nan shekara 6 na gama makaranta primary na je na Baddo can na je na karasa na je na fara ga JS1 dina na Baddo shekara 6 na gama
0: to kin gama a na Baddo a lokacin kina yaranta kike so ɗan su suna ganin ana dan sai da wani abu su yi to ballanta da kuma har kin gama secondary school da kika gama secondary school din kin ci gaba da kasuwanci ne ko kin ci gaba da makaranta
1: ni dai na gama secondary school dai na ci gaba da kasuwanci dan kasuwanci dan fefe su haka dan sai su ganye irin letters din nan muna ƴan mata dai mun yi haka kafin nan nazo ne aure don ni na gama secondary school din ma ban kai shekara ba ma ne bi na yi aure
0: to letters din kamar wanda ake yankawa ne ko kuma kayan gwari ne kike sayarwa
1: ha wanda ake yanka ana kuma wanda ake yanka ana ci da sukarago haka da su dan tumatur haka
0: sai ke wake yanka haka
1: yawa sai ina sayarwa jama'a
0: fefe su din kuma kikan je kina da shago ne ko kuma yawo kike ko kofar shagon su kike zuwa kike zauna
1: mama na dai tana da shago a kofar shagon ta nake fefe su din nakan je kasuwa da kaina mu da lawan sai kayan ciki kuma na fefe su din kayan ciki kuma na fefe su din kifi je saya in zo in yi tayi da kaina
0: so daga nan kuma
1: sai na bi na zo na yi aure
0: to auren nan da kika yi auren dangi aka yi ne ko kuma an gani ana so ne
1: to auren da nayi din nan aure an gani ana so ne ba wai auren dangi bane mun yi ne ma dai kafin muka zo muka yi auren da shi
0: to malama fiyo da ko zaki bambanta mana yanayi neman auren da da na yanzu
1: gaskiya yanayin auren da bambanci sosai da na yanzu gaskiya mu na da din nan baraka je mutum ya ce wai ki je gida wai come and meet me in the house ba hira dai da azu a isha kofar gida dai a wasu har azu a yi aure ba ne irin bambancin na da na yanzu kenan kuma na da din nan iyayenka ba kai saka siya da sauri a hanya ba in ba da ya zo ya same ka har gida ba ba su yadda da inda mu muka yi rayuwar mu kenan baka saka siya da sauri wani namiji a hanya ba iyayenka suka kama ka duka da ka je ka sha amma yanzu kuma yarinya ma sai je ka da ta hanya ma ta bashi number ta yi kaza kuma miti ranar maraksa musu wasu fara ne ranar mar gida to bambanci da da yanzu kenan gaskiya lokacin da muke nema da samarukan mu muna nan da anase wasu abubuwa da yawa ba mu san shi a rayuwa ba ba irin yaran mu ne yanzu ba ga waya ya shigo ko ya saurin ma a wayar ma zai kira ta masa yana ta shigo da gingingin ta bishi gaskiya yanzu ana wani yanayin rayuwa in ba dai Allah ne kawai zai kiyaye mu da ƴaƴan mu ba wai sai ƴaƴan ma waya suke gama saboda yanzu rayuwa ya canja za ga yarinya karam mata sun kai da wayan ka ma a hannunka yara sun bi sun san waya ma sun fi ka inda suke shiga a wayan nan gaskiya yanzu ma iyaye a yi hankali da gaske wayan nan yana bala'in ɓata waɗansu yaran nan yarinya a waya saurayi zai kira ta kafin kankara ka ce ina wacce a ce ta riga ta fita ba ta gaya maka ma ina za ta je ba amma mu da duk inda za ka shiga za ka kira iyaye ka ce musu mama zan je gidan kawa na kaza za a baka tan ka je ka da yanzu ko ka ba da tan din ma kamar ka ce musu kar ku dawo ne ma ku ci gaba da zama saboda haka akwai bambanci sosai da rayuwar yanzu da na da gaskiya bambanci sosai
0: bayan da kuka yi aure kin ci gaba da makaranta ne ko kuma kin ci gaba da sana'ar da kike yi
1: lokacin da na yi aure din ba wai na ci gaba da makaranta ba na zo na fara business na sayar da provision store ya gudun provision store ina sayarwa kafin na zo na fara aihuwa da na fara aihuwa kuma ya su fara yawa kuma ba ni samun tamma zana a shagon sosai sai na zo na kulle shagon daga baya kuma na sake budewa na zo na haifi yaran nan duka da na koma ni sa'an da zan koma makaranta gaskiya na ma mai gida na magana lokacin gaskiya bai so ba bai so in je makarantar ba makwabciya na ita Rahina ita ta sa ni ta tace mana mami su muje makaranta mana na bi na zo na koma lokaci da farko ban ga mai gidan kafin na je makaranta ba daga baya wani rana ne kawai zai kira ni ina ina nace shin na class nan ya class nace shin na makaranta shi daga baya zai fara biya mun kudin kata amma da farko kan ni na biya kudin makaranta na da kaina wajen da ya shiga diploma
0: lokacin da kika tafi diploma kin ce kin riga da kin haifi yayayenki to yayi kika ji dawaini yanki je makaranta ki dawo kuma ga abincin ma yara kuma ga taryar mai gida
1: gaskiya ban same shi da sauki ba sauki shine mai gida ne yana aiki a Jos ni da yayan ne kawai muke nan su ma sun je makaranta ni ma sai in tafi amma na da kuma dole ne in zo in dafa musu abinci kafin nan su dawo daga makaranta don suna sai wa yara yawanci suka je lesson su sai kafin nan su dawo
0: kafin ke kuma harkin da daga makaranta
1: na da fara cewa eh haka ne
0: wato kika ya dan yi surutu kafin nan daga baya kuma sai ya zo ya baki ci gaba
1: ya ce shi bare biya mu kudin makaranta bai ake ne je makaranta bane ce shi ba damuwa lokaci da ya ga na dage fa da yayin magana ya ga fani fa ba wai na bar zuwa makarantan bane na dage haka ya zo hakura ya kai ni makarantan nan inda ba dai na dage kuma shi ma zai zo ya saki ni ma ki ni ma ya da yanzu na saki da ban je makarantan nan ba
0: da kika gama diploma kina aiki ne ko kuma kin ci gaba da kasuwancin ki ko kuma kin zauna kawai
1: to da farko dai da na zo na gama diploma na na zo na fara business in sayar kaya zan na kan je Kano in je in saro kaya zo in sayar da na fara zuwa in saro kaya zo sai yau da gobe masu bashi kuma kuma kusan yanayin ka san mu Najeriya nan an zo karɓa ba ka aiki da na gabin bare baya ne na zo na canja na koma zancen hasi na fara sai da hasi ma a gida kuma gaskiya lokacin ina samun kasuwa tsakani da Allah na gode ma Allah amma kuma to daga bayan na gama diploma ai na zo bayan na zo na fara sai da zanuwan sai Allah ya zama mai gida na kuma rasuwa shikenan sai a lokacin na zo na dan dakatar da na dakatar da yara ga yara zo da aka sayar daga lokacin shine sai na zo na koma kuma makaranta na koma HND na lokacin da mai gida ne yake da rai din ma gaskiya na kiwon kaji kuma ina kiwon kaji shi ma supporting ina sosai a lokacin da yake kiwon kaji nan don ina kiwon kaji nan sosai suna girma kuma ba su mutuwa ina kiwon kaji nan sosai da bayan mai gida nan ya rasu ina kiwon kaji shine yanzu na koma kuma na sake shigan hasi hasin ina yin shi ina kiwon kajin duka na hada dan na cikin kiwon kajin shine sana da kiwon kajin da kifi duka ina yi to lokacin da ina sai da hasin ina kiwon kazan ina sai da kifin duka sai na zo kuma na zo na gama makaranta na zo na gama HND lokacin zuwa service ya zo daga can ne ba wanda zai zanna mai duba mukan don yaran suna makaranta duka shine sai na je service yanzu ina service ina a Jos ina kan shirin gamawa ma kenan ina gama ne zan dawo sana'a zai dawo fully in Allah ya
0: so fiona ƴaƴa nawa kika haifa a rayuwarki
1: ni ƴaƴa na uku
0: su ma suna sana'a ne ko kuma kin sa su a makaranta
1: dukan su dai suna makaranta kamar ita Nancy ta makaranta ne ATBU kuma ta gama yanzu tana jiran service ne ta dan je Abuja ta dan samu dan abun yi kadan sai ko ita karan kanta ita babban kenan to na biyu din shi yana kan makaranta to ita auta nan kuma tana makaranta ita ma a Gombe dukan su dai suna makaranta ita Nancy babban shekaran ta 28 shine kaya shekaran shi 26 kenan watan bakwai din nan zai cika sannan ita matan kuma shekaran ta 23
0: to maman Messi wani kalubale kika a cikin hidimanki
1: gaskiya bayan mutum mai gida na lokacin da nake tare da mai gida na kun san dai in kana tare da miji dai ba za ka rasa wani in damuwa da ma ba damuwa kan an samu kalubale kan na samu ko zuwa na makarantar nan ma na samu game da mai gida na ban same shi da sauki ba masifan yau daban na anjima daban na gobe daban har waya ma wata rana ma zai daina ma mun waya ma ranshi a ɓace ni ba shi yana ni cewa bari mu makarantar nan ba ni dai ina ta fama dai ina fama na tsindan da na samu kuɗin mota in je mu samu kuɗin mota ba dai in zanna haka dai na ringa fama dai har na zo na gama eh yawa sai mutane especially yan wurin aikin sai su ka bar matanka ta tafi ai in ka ma mata makaranta mata ta sai makaranta anan sai ta zo ta nuna maka cewa kai ba komai ba yawa wani zai bar mata ji makaranta wallahi a kabila kana ban mamaki har ka tura matankan nan makaranta wallahi in wani bare shi ne wallahi ba za ta je ko nan da nan ba za ta je ba haka muka ringa fama ni ma shi ma yana ji ni ma ina ji haka dai muka ringa yi da yar muka gashi nan din yau an Allah ya gara da shi ya bani mu ci gaba yazo ma da kanshi shi yake biyan kudin makaranta ni shekara daya ma na biya kudin makaranta don ni regular ne ba wai na yi weekend ba shekara muke biyan kudin makaranta farkon ma da na fara zuwa makaranta nan nan misalin shi da sauki ma ban biya kudin makaranta sai da aka kusa jarabawa sannan na fafukan kudi na je na biya kudin makaranta
0: wani nasarori kika samu
1: gaskiya na samu nasaran da na samu shine ko gama makarantar da nayi na samu ilimi da kuma na kare tarbiyyar da ƴaƴana na samu ilimi ta hanyar karatu nayi karatu na ji dadi sai man daura bente na yara na su ma sai sun yi karatun nan karatu gishirin zaman duniya ne fa dukkan ne gaskiya mata mu daura da marafa a shiga yi karatun nan don yana da dadi a cikin nasarori na jarin da nayi na zani na da na kaji na gaskiya arnaz ina da fili da na saya amen yalwa lokacin filin na sai shi ba wai kudi diya bane na sai shi kaman 1700 ne da wani abu amma yanzu a ta yaushe miliyoyin kudi gaskiya naji dadi sosai fa ba kadan ba
0: wani shawara zaki ba wa yaya mata
1: a tashi ayi karatu a tashi ayi sana'a kuma ko muna gida ne ni ma duk sana'ar da nake ba ku labarin na gida ne ba wai na kama shago ba kowa ya fita fara yi sana'a ba wai zaka zanna ka wanke hannu ka dauke biyar ka soma biyar ka wanke goma ka soma biyar ba a daura fanti a yi wannan maza ma su ma lokaci fa suna dan gajiyan nan
0: mai sauraro anan da mu tsaya da tattaunawar da muka yi da Fiona Habila a cikin shirin tayarwar gari mai sauraro na biye da mu zai ji mu da ci gaban tattaunawar da muka yi da Fiona Habila a cikin shirin tayarwar gari a madadin mai kula da shirin Luzar Folmi Balewa ni Rahina Aliyu da shirya na gabatar nake ce da ku sai wani lokaci.

0: madalla a wani mataki na tabbatar da kare muhalli da kuma kare yaduwar cututtuka a cikin al'umma. Hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi wato Basefa ta dauki mataki na rufe wani bayan gida a kasuwar Laushi da aka bar shi ya cika magil, yake kuma damun al'umma da wari. Biyo bayan wannan mataki da hukumar ta yi, shirin kai da muhallinka ya tuntuɓi Haruna Suleiman, mataimakin shugaba a ɓangaren tabbatar da kare muhalli na hukumar Basefa, inda ya tabbatar mana da matakin da wannan hukuma ta dauka na wannan rufe bayan gida.
1: Sanar mana da irin wannan abun komin dare, komin rana, komin yanda ka fake kai inda kai abin da zai cutar da al'umma. Al'umma sun gane cewa hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi kofanta a buɗe yake don sauraron irin wa'innan korafi, don kuma ɗaukan mataki na gaggawa don duk abin da ya shafi kashi a fitar a zuba a kwalbati, a zubar da kashi a zuba wajen zubar da shara. Hukumar kare muhalli ta jihar mun ɗauke shi a matsayin emergency ne da komin dare ɗaukan mataki muke na gaggawa. Idan an ce waje ne na yin bahaya na kuɗi da wanda mutum yake samu kuɗi a wurin, to da wuri abinda muke ɗaukan mataki na farko shi ne mu je mu rufe wurin, wanda wannan bayan gida da kake magana a wajen Laushi cikin gaggawa muka je muka rufe bayan gidan, ganin cewa duk da muhimmancin da bayan gida yake da shi a wurinmu don yana hana a yi kashin a barkata a waje, to in kuma da a tara kashin kafin ka sake zubawa a waje mu muna ganin gara a ce babu bayan gidanka. To wannan ya sa duk lokacin da muka sararra mai bayan gida yana wannan muka je mu rufe bayan gidan, in mun sa shi ya ɗauki matakin da gaba ba za a sake samu abu mai kama da wannan ba kafin mu yadda mu buɗe bayan gidan, wanda a yanzu haka shi ne a matakin da ita hukumar Basefa take kai akan wannan. Kuma cikin gaggawa ma mun saka duba garinmu sun tafi wurin je duka su ga cewa an idi kwantamile an yi fesa magani duk cikin kwalbatin da wannan kashin ya bi a ga an fesa su, don ganin cewa kwayoyin cutar da aka fitar a wurin an kashe su tun ba su je sun je a ya zama na wani hanyar da zai yaɗa cuta wa al'umma ba. To wannan a takaice shi ne abin da ya shafi dai bayan gida da suka yi aiki suka zuba a kwalbati a nan wunti Laushi. Wannan shi ne matakin da ita hukumar Basefa yanzu take ciki. Yanzu haka dai wanda nake ga shi ne bayan gidan na rufe, har duk matakan da muke ɗauka na ganin haka bai faru ba, da hukunci ga mai ciwo ga mai bayan gidan ya an aiwatar mata an hukunta shi daidai da laifin da ya aikata kafin a ce an yi maganan buɗewar wannan bayan gidan.
2: Yayin da muke ji daga bakin shugabannin wannan kasuwa da kuma al'umma da suka kawo koke, sun tabbatar mana cewar wannan matsalar ba yanzu ta fara ba, ta jima tana faruwa, suna zubar da ruwan yana bin hanya yana damun mutane. Ita wannan hukuma bata samu labari ba ne sai a yanzu?
1: To ina ga kaman wannan bayanan da yanzu ɗin ya cewa mu ba ma rena komin kashin bayani da muka ji, shi dama harkar lafiya ko harkar tsafta ta muhalli ba a rena bayani. In ka ji bayanin shi ya sa amfanin su environmental officers sun mu kenan, za su je wurin da su tabbatar da yaya bayan gidan take, yaya take, wani hali take cikin, me za a mata inganta ta. Za mu iya bada umarni masu bayan gidan su inganta ta yadda ya dace, ta zama ingantaccen bayan gida, ba bayan gida sunan bayan gida ba. In kuma har ba za a iya inganta ta ba, a ba wanda zai iya inganta, ba za a iya inganta ba shi na ko su bayan gida a wurin, sai a bari a kashe bayan gidan a wurin, a nemi wani mafita bayan gidan da suke kusa da wurin a fara amfani da su, don barin bayan gida ya zamana yana cutar da al'umma masu shago da suke ko 'yan kasuwa masu zuwa sayayya a kasuwa. Hatsarinsa gara a ce ba bayan gidan ya zama damuwa, baya tun da akwai su bayan gida, da babu bayan gidan gaba ɗaya shi ne zai zama damuwa. Amma a Laushi ya zama Laushi bayan masu jikin masallacin da akwai bayan gida, wanda ingantaccen bayan gida ma, wanda muna ga in har an ce gyaran wannan ɗin ya gagara, saboda inda a saninmu dai bayan gidan yana ɗan wani lungu ne ƙarami da aka yi don su zallan 'yan kasuwan da suke cikin Laushi, ba wani babban bayan gida ba ne. To don haka ina ga in ya kama a kan matsalolin din bayan gidan a ce babu bayan gidan ma ina ga yafi dan a ce ana yi amfani da shi kuma yana cutar da lafiyar al'umma. To da zaran duba garin mu sun je sun duba wurin sun ga wani irin gyara ne za a masa a ga cewa ba a saki samun akwai wani abu mai kama da wannan ba. Abu ne da muke so mu ga mutane sun shiga cikin business din abin da ya shafi bayan gida, saboda hakan zai rage yin kashi barkata ana yi a wasu lunguna yanda kuma zai zama hanyar yaduwar cututtuka. Kuma kamar yanda ka tambaya bayanan da mu yanzu mu je mu ga zahiri gashi ana zubarwa da rai, wannan shine na farko. Duk wani korafin da aka yi na yanayin bayan gidan ba na magana ana zubar da shi a cikin magudanar ruwa bane, wannan shine na farko da muka je ya tabbata mun gani ana zubawa. Dan haka muna ƙara kira ga al'umma da duk lokacin da wannan bekar a bari sai an yi ɗaya biyu an yi uku, da an yi ɗaya ba abu ne da za a yi hakuri ba, da zaran an fara ma muna kira al'umma su taimake mu da wannan bayanan. Kuma amma ba ka so a san kai ne ka ba da bayanan, mu kana iya gaya mana har mu je mu gama aikin mu, ba wanda bai san wane ne ya gaya mana muka zo, in dai mun je mun ga matsala za mu ɗauki mataki akan matsalan. To don haka muna kira al'umma su taimake mu lungu-lungu da duk aka ga wanda yake kwashe kashi yake zubarwa a bainar jama'a yadda zai cutar da al'umma. Allah a yi gaggawan gaya mana nambobin wayarmu a buɗe yake, ko mun dare muna da wa'inda cikin daren za su iso wurin, kamar yanzu wannan ɗin a yi duk labarin shi da wajen 11 dare ana ko ƙarfe da ka kira muna da wanda za su taso su zo gurin da ke in dai a cikin garin Bauchi kake wannan abun. To da mu yi ƙoƙari mu ga cewa lalle mun zo, in ko wuri ne yake da za mu je da san zafi za mu je wurin da a iya gane mana waye abu kuma da mu ɗauki mataki.
0: Daga bisani kuwa wannan shiri har ila yau ya ji daga bakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwan kan wannan mataki da hukumar ta ɗauka.
3: Mun yi bubbata a wata biyu ko uku da ya wuce ina jin sai da muka cire kuɗi a cikin kuɗin kasuwa sama da 160,000 muka yi gyaran wannan banki bayan gida don dai mu samu wannan matsala ta kau, amma abu ya ta'azzara ya gagara. So kuma wannan bayan gida wato shi kansa wanda ya gina wannan bayan gida na tabbatar tun da ya gina baya wannan bayan gida ya gina ba dan wani income dan ya samu wani income ne, ya gina kawai dan al'ummar kasuwar ne da kuma abokan cikin su kawai su amfana da shi, amma ba wai ya idan neman kuɗi bane, kawai wani abu ne wanda shi wanda yake kula da bayan gidan yake wankewa yake abun nan kawai dan samu abin da zai sai omo da sabulu idan ka dan samu abin da zai, amma ba wai dan
4: yanzu wani mataki za ku dauka kuma me za ku faɗa wurin da wannan abu wato ya shafe su kai tsaye ko su tabbata.
3: Mu a matsayinmu na shugabanni ai ba za mu zuba ido mu ci gaba da ganin kawai abubuwan da ke cutar da al'umma. Ni kaina wannan abu yana damuna, ni kaina ba na samun nutsuwa ko ba na samun bacci ne ainihin abu nan, wanda wannan abu yana damuna. Dalilin shi ne yau in ka ce to ka ɗauki matakin ka rufe wannan bayan gidan, wallahi idan ka rufe wannan bayan gidan na tabbatar duk iya mintin nan ka sake kawo wani kwanjenshin ne wanda zai iya haifar da wata mummunan matsala. To ni abinda nake fata shi ne gwamnati uwa ce kuma gwamnati uba ne, uwar kowa ce kuma uban kowa ne. Ni ina kira ga gwamnati ta taimaka mana wajen ta ga ta zamanantar da wannan bayan gida namu domin al'umma su amfana, domin ita wannan ainihin gwamnati ai dama duk wani abu da zai taso akwai abin da ya fi ƙarfin ka dole ne ka nemi agajin gwamnati, domin muna neman agajin gwamnati na gaggawa ta zai taimaka ta zamanin ta mana da wannan bayan gida.
4: Amma kun yi a rubuce ko kuma yanzu a kafa fallin watsa labarai kuke magana?
3: To alhamdulillah mu yanzu tun da mun yi a kafa fallin watsa labarai kuma da mu yi a
0: Yao Aliyu Zakariya shugaban kasuwar Laushi da yake wanti a nan cikin garin Bauchi ke yin ƙarin haske kan bayan gidan da yake cin su to a ƙwarya.

0: gulungulungulun ta shiga gulma koko menene oho kun far soyayya gulungulumbulumbul to da fatan mai sauraron na jin dadin kasancewa tare da mu akan mita 94.6 na zangonar fa yanzu ga gwamnati cewa karshe 7:03 lokacin da za a gyara zama domin sauraron shirin mu na gaba shirin bubalewa
1: Assalamu alaikum zabbin bolewa manzon lafiya mai bobon mace mun gobe umumin bobolewa in shoma ga mai sanki ko bakin ina dan baba garkon tubule
2: sai ina usmanu mai garzon goma
1: to malam usmanu mun mun gode bai saki ina ma zaban zani banzani
2: je
1: Allah yayi da fi min yi mun fara'i
2: annan
1: kuma mu to malam usmanu ma ko ma gudun ki kai wazo ke wazo ise
2: Allah
1: sanki
2: to
1: ba ya mai da mun kunne ko mun nan ga fuzo
2: wani
1: kadan din maza fuzo fuzo sa kadan din maza maraza maza kaffa ga sanki amman dai wazo yi wazo fa
2: jire to wazo kan ai izi kaddama anin mana mutan kun ke izmin mu kala mun dai mun tani dai mun polo da mu yare lamin borana ya to jiye wala to amma dai yanki kan jire ai a teba kan mutu are ba gazin datu arbice ganke to ne eh kada an ku felle gaga kade yacce ne yanki fa
1: a cin zuwa
2: ba dai farango na kai kamuntu bombo na Allah eh kaka ya kamuntu donin ni kamuntu isi bombo na Allah eh to fa eh an kunke ire a cin zuwa sai dai bombo na Allah ka ce muka na bombo da Allah rami ga tilinmu kalmu rami ire mun ku inda sutana ganke
1: ai malam usmanu to kaga mako mama ai muku ne almazumi ne muna suwa murami mun ko ta mazarami rami da ni in matana eh an kelle mani an mazamu konki matana sai ga da ubo ko ya kode da ko ya mode da yanki
2: ko izo sai
1: to muku ne kaga mazuma ga kuma da gogo gidi ai muna da yanda mu matso mun je ta gogoye mace an biya asmun ku inna su mutum kuma da sa fice ne in girin gune bo gida kosu da da kada ne kai cene
2: a cene ai
1: dai ma ko kosu cene a ciji ga ko na somin ku ja ko da dande zo ga ku mal usmanu bin duki ungu gidon bai da puje bali da pon oyin ki ga bin ki filin kanuntun oyin ku ko gubo modin ungu da pon goyi janga madde na an don alome su mai roma ku fita ganke insa ya so maza
2: to
1: sai in kole idan mu imo da suke an kwata kwara min mu ke in kole ma kwanan goye farannin da an kwana sa kele suke isan ku iwe ga alome isi amma farannin da an kwana koyo ma in yasa kawai su mai ku ko an kwata miti ganke
2: an kwata kwana
1: isan ka isi duka wani sai isin lalu yang gobi accident din ne
2: eh wani mutum ne
1: eh wani mutum ne ya mai ci da
2: wani jini mai yoyo
1: ga gamsin
2: man
1: ta mu ba kan an suje tubai an go ko tone hicce ne sai kan har don gogurku wadantun oyin kiban wadi har don gogurku ba ma badu gogurku sai dai anin maza matan da dadu mai alƙalare ga dadu inda faru ku sai ki wadantun oyin ki injin ganki to kuma ya da wani ai biyawo
2: to kuma dai to are mu zamu mun kan kanan bomi ka kasan bodi homana muna tina don tina don
1: tina don gawo
2: to tina bayin yace ne yari ne farko balawo yace ne fori ne yawo mi ai tina don mu fori ne yace ne dingo walantun iye mu diga ziya umi fori ne ai tina don ba dai an tina don ye sai dai fori ne walantun iye mu di
1: gazinki
2: korina uma ya kala ya umi amma bukin na korina wadan goyi da pangoyi kala monantun ya ina ganki sa kala ka boy muntu na egan ina ganki
1: sa jandun da jangal
2: kala jantun ganki kala na hako
1: an ala goy mode shitto
2: ai ala ko kam
1: da ramu ma kirawo balle
2: korina ile kuma to da fato tojire
1: ni mona an kuma mun an da kora ni
2: tojire tine don ye to tine don yan tine to don ye tan tan
1: na mai kan tine boye dai malu
2: to kuma tu dai
1: tan tun boye
2: to ni ni bari an kizi
1: da ku omikan tan tun boye
2: ah tan tun
1: omikan tan tun
2: to amma musibai to fitana kotuna fitana kutukutuna fita fata lafas kutuna
1: to kuma tane problem
2: to me ne fa a
1: yi koyo
2: kala bori na min mu kala ko ne
1: mu man she ma kwanan tungo
2: min mu kala iman she kala kwanan tungo kala dilan goyi de gan tungo kala to mun mu kala mun na mu dina an fata ko bori na an yi na mu an yi
1: kala da dawo kenan mun ka ai dan dudu an mun kenan dan dudu an mun kenan mallam usman sai dai mun ko ne kuma labarin ki an ko farai to ni ne ce ne idan arin ganin galan ki hoyo idan are yalla mun fata din an kuma shi labarin ki kenan mu ga man she ma mu da amma yayi to
2: man she ma ga ki zama
1: eh da amma yake
2: ruke ne
1: tun daga goggosa ma don goballe su da kuto
2: jire
1: ai misin ruwa da kolilo
2: asari
1: din da
2: ko mu ba asari ka
1: asari
2: yawa kalale isa
1: asari ma mun muna da kisa
2: to
1: mun muna fara sama mallam usman
2: to da ma ga matiran
1: mu da to wace da yin danki an yar shiga gurin mu ko mu san kisa amma shaga mun an gobar mun a mu ga mun mai moto ya dawo mai garin gala garin gala ma mu da mu yayi dan da mukan sai dai wani labari bai
2: an gurin mu barin wato an tin da umi ga tuni dikke muku to na gobe ban fura suna wato an tin ya umi shi kaza ga tuni
1: dan ina da umi
2: dan dan ina da umi
1: ga tuni mun nan goshi goshin ki ko gale ku imana
2: lalle guggun ki dai ku mana
1: imana to in abu ku farango ka
2: ko to ni ma don bayan ki ba dan yanki sunu bolo sunu bolo bai ni barko
1: amma goshi sama
2: a amma sa
1: dan ki ma shoyin fada
2: sosai
1: kada ma an goggo munurta goggo eh mata da mishi mai shoyye mata gobe in ki mata ne gaggaje da masin gini an da ko bai kunni
2: ko a sosai kuma kan da ma manni
1: to kuma mun ci mu dani mu anye kuma mun abuko mun kuma zan kika ce mata da ko ko mata mata din fayya in kuma ci ne oyin an ga onni gongo
2: eh sosai ah kuma kan da ma ai da ma manni
1: mata fayya
2: eh a sosai an ina kai
1: inda dai
2: mata ne
1: an sakam an yana in atitin shi
2: ba dai wanto an rama sakam
1: a rama ga tantan
2: to mun
1: Allah bai ka to mal Usman mutum kudu ka gogoye in ku ga kare su ga bayinki to mutum warantun kare su in yara kubo din ne bayinki yace ne do in yara ne do an yi rute ma mutum dai ne ko mutum dai ne bayin ne
2: an rute ka ga kisa
1: to kuma al'ummi mal Usman an ki a tiji ya yi ba mai mumun al'ummi sai in ni mana ka ai da lima ga
2: daga a yace ne mun kan mun muka yace ne mun ku bile ai
1: to
2: bile mun ku bile yace ne mun zobe mun ku umu yace ne ki bile da ku iya modiza iya ka ganki su ta ku kalfa ta ku ga sarau in ku Allah
1: ku ga mun mata
2: ko to kani kalmin mine mata ko sa kala kan mun gogwe kani mata ko sa kala kan mun ti na donni kamunu ti na donni fai
1: yace ne
2: mana kai ga are mi ya ku
1: ko lokacin farango da anaru to mamad an alasu koyi ai ba kai nan wani guruku sai kai nan ai tandon sa
2: kin ti na don ko ti na don ko
1: mi yam ku bai mu wanda matarin ku kamun ko
2: su goma fa an ku ti ne goma an tori ma donga son bodin ki ba an ku ti ne goma
1: nan mi mana
2: ina konno ni gojidu amma ina konno ni gojidu amma ga ga goma mi yin guruku har ni gojji o shi ni gojji min yabbi ga bayin ki ni data minno konno eh
1: in kun gowa an
2: digo juwa ta dai shi digo juwa ta dai shi ga ko ariya o min yezin farko
1: kuma ma an tandon ai
2: to a ta ando mun in modin na samai dani manan nu manan nu sun bodin ki ba dai kai kalawo to ba dai bodi goma ba dai bodi goma mi ne to kan do mammi sa dole kan di me na iya kan di imai kawai iya ma lemi ramu keke nin ya are rami rami o miyezi yin faci min aryalla ga imonin kula ku ko jamji saboda inki isin rako ga mambuga to ni zango mai ni ku isin da yake isin wani kale ranni mun mukara mun dalla ni ga to ni farko mumalle ina rai ba mu indango ni burko an ko ina an ko nan bati ya kani ina ka dase har sati ba Allah yau kan din din
1: buke
2: ai galele sa ni burko
1: amma mana su mun yace ne goma idan tishi
2: a tishi goma ko in kido muna ariyal ai yace in kido muna fe wudu ariyal ni burko kai dai an ko tishi gurin goman ki dai mana bo falta zai kawai shi ke
1: wallahi da amince mijin da tutune
2: ko mana katu sa
1: Allah
2: mana katu sa jire amma katu kan ai me ariyan da guru kudu ariyan da
1: a sosai
2: lardin mu
1: ne shak mun shin nakan
2: to kamar
1: ya wani su goma ma ya
2: tun san to kamar tu dai
1: le la da ayi su
2: kai sun ki da jitu kai
1: sun ku gogo ayi
2: to kamar tu dai to to musulunci ne kala
1: ne antan dai da bilade isin dina mu ni manan furme ko sai su gobi to gore
2: mani mani
1: ku sai ne to go maladikan
2: mani
1: go maladikan
2: Allah di sai
1: ba kamar isin tiwo sai dai
2: mi ya mu dai ku to ni kan godon ki bai mi ya mi ya mai munan munga ko ariya o ni
1: ha ha ba
2: Allah bai asiri bayan
1: ai ga bai donin ne mun bai donin ne
2: akani akani
1: a
2: mun mu aikin da mai tuni kamar tuni mun todo
1: Allah
2: zan ai mun to le ku ya donin su mi ya modi ga modi to ne ba ni don di ku ko
1: bi isin donin ne mun ga ma da ki
2: mun ni
1: ma da ki gurin
2: sosai
1: Allah ai
2: ru tuni
1: kan tishi goma sa
2: na a sai tuni ga tishi goma sa
1: ke muna da danin mu kudantun ko ya me yasa
2: ne.

0: wani karbu korina ayo kada tunni modi ai jire mana yawa amma yanki kawai yanki ne kawai da hugusina
1: sai kai ke da in ninki elin kungudin kuma ta da
0: te
1: don amma kuma an ku inne bi an kujatta in ma an ina mazasa ke mu adami tansa be adami tukusa
0: malmi
1: ke mu an ku inne bi ma de inda murali sun kutina
0: kutina
1: amma ma aiki da an da ku na batu
0: wato kaman tuza wato iya made gabo shi ma ga ganki bai ba uwan kungo ne ariyan da ina ku imodi ban di sora konni isubori na isi imodi isi dingo bo biki e kaza ko na e kaza gabo ndi ngenan ne sa yau yau e gabo ni genan si shi kaza
1: kai
0: to mun mai ta to da ma mun mun mai ai yan ku tinan muke nan ga gaulin mumin muka ee mu din da ko da mazburi na si shekaza an wannan ni shekaza an yi ni shekaza an yi nan ni shekaza
1: su ko ni in na
0: su ko ni ka wai su fita in ne ni ganki kala ga boyi mannu faran fori nan iya madisi ai iya zo woke nan leshitun horkana ga kanan bomi in sati o mai ga dai mun mu muna ina kanan bomu iya mun ku fara'i muna isi boyi siriye jinji ne ariyalla an kunda ko dappin to mu yanki fa malami ba indan go ba an tin ariyalla yan wofar an ku bele ga mite an ku kala bunkai ga mite malami sano to da wani jijjisadu to jire zabe mu are mite mun ganke zu kenan lele sa ariyalla kala in ki boshi
1: boshi mana
0: yawa wanda ne ale wanda miya
1: sai kuma iya jiwa malami usmanu ade an siyasa ga ulumatin ilishe in gangura ne a iya wannan kuwa suka bado mi
0: malmi
1: a barani dandi ga goru munan sungo matan dan mata kokkonan in ne ke mata ga kusu ke munan dandi amma an iya mota ga kunki ke matan gan mi dan mu ya arwa so mi ga bade
0: kada mata ba dan tuno da ta kwantin ku kwana yi da ta gwadde kan ta
1: kwantin gwadde ne su je mu nan sun dane ki yaji iya in shi ga godu sa to kuma al'ummi ya sai kan ki ne a ineta
0: o kan ku furan nawa to fetira fetira wato fetira fetira wato ko
1: o
0: fetira wato
1: ayo mun dan ala
0: shi o kala ko to na'am
1: malim a barana dani ga gure mutu gaggwada gumi ga kusa matanda matanda
0: minwani minwani
1: minwani matanda matanda jidi an ne su ke mun nan sungo ke ga eh an gosa
0: to
1: antina don shutu
0: a antina don sa malim
1: ba ka dan do sai barkun bai an ke dani
0: minwani
1: minwani
0: yin ku fara ko kenan mai muzallo kenan muzaikin ki mana wato muzai mana mun boshe ai
1: mun boshe wallahi
0: yawa ai kizi mun boshe amma an furana ai dinna yankinan an ina daga ko iya modisa to mun inne no fa ariya ummi arimta ummi ya fa'in ku Allah an ku annabi
1: an ku Allah ku
0: go mu kai ka boye siri ga fi'inki in ku Allah fa'in ku annabi ga zatta Allah ga fi'inki in ku Allah fa'in ku annabi ka inne kala doshi fa bai doshi kai le ko ummi dongo an una ko ariyalla dongo ga bodi doshi kaka cinye dalo ko kala ko su gogwe mituna ina mitu walle ga kusudo kala moran ko na dama ba kani ina ji ka ayi bai ka uke su gogwe mituna ina mitu walle ga kusudo malmi zado
1: malmi mana
0: onan kan yi fa data kuma yana bai dongo le gabe ko ga anin goruku ga bai shakkun bun Allah gon tiga ga isiye onan kan mana data gobba iya ka kani ganki to kali datan ne ganki fa malmi zaro to jire fa ari me chan me zike ba me mutu tubo mun Allah ari data komai sai ka te nothing ki ba ke ka tubo mun Allah yasa to musifa ari
1: ai tamba ai ni ka tiji ya
0: ma ati jiki ai mara
1: wallahi sai kai tuni ma iya kamfurai
0: yi
1: ne kai ke da iya kamfurai nace ne mala usmanu ai in mun tuba in wode ba wannan kala barin ki sai kai ki ne ma
0: e kadi fara ga
1: ni kan fara gun
0: jire wala
1: hicce ne a sabo anan nula bare matana gogomi an ko yanin mu ba matanin mata ukkan in ne su matane bo yanin mu bi ila dirai dirai amma ba mutun zo min oye.

0: mati jango ga muni
1: eh ne sa gara ni
0: mati sai gwari
1: mati ku gwara ni kai kai kai
0: to ito ne kon gece ne ba mati patan goyi sai ele me mun sunu ga be inki ne to patte ba da ba da kare ni
1: kare kare kai gwari ji ne to to mi kam kaman tusa le mi ke mutan ga guru ga le mi ke guru gurunki be kayan tun manni sai da fimi damati mata ayruta gonta koyi
0: yawa
1: ndai da pega da inki ba ma an suna mono ni dan ome ndai yoshi tuwa madanye ndai tuwa har sun budi mutan da ko mata ayi me ta kalami ya madanye mutan mono lalle ba mi dan yi ba mutan nan ganyen ki kalami tuma mutan shi daga kunki
0: ai
1: amma ba furan gona fa an ku gware yanki an ku shira yanki kala gabo ni rutuk yanki za lele fa do mun face daga to
0: ne mai giru
1: mun ni sadwa
0: to ai mallam usman ina kan ma yan furan bi mena ai suwa mai a da ummi mutun a da mai mutun ku ina da dodo
1: an kin an ku
0: an kin da an ku ina da ka su ai an kin din da su ga yanki ni amma ba mace bi tan mu tan ku ke bi yanki do in lo ke matan ku ina in millo
1: ji to kamar tusa har ni for kuma zai modi mi wato wato ya in na fa ko are ka to mi yan mun ku ina yi to hito ne mana mana min mara mana min aryalla hito ne kana me mun dai gonte ko ka ayi kawai ko kala mai ayi me gonte ko kuma yi ayi mai wai da kan di in sho sa ko shi ba mazini ni da sa
0: kin dira sa ai ba ce ne ka
1: dai kamar fa yanki bai wato mamu da gonta ko yi ba ga
0: ai ce ne ka ai biyan go ai mallam usman a mun ku akata mun ku
1: ka kaman to zai ya kulu gonta ko yi ba yanki kuda ko yi
0: kuda ko yi mana
1: ya kulu gonta ko yi ba yanki kuda ko yi
0: ai
1: mun da ko mun ko ga lele ga lele
0: mun ga mallam usman
1: to kaman to dai
0: ai kuda ko
1: mun ku za mun ku dan ko mun mini jira barin ku Allah ku Allah kala ya ume bai ba kaga dodo ba kan dimi ne ina sa amma kan dingo an kudi na ko kala kai kana kama ta hankali ga kunki kai ka bushi ga me yinki kan dai kasu ruta ko ba kan dilada sa ba sa ta gollo ba mi dan mani mutun da ko ta shadda ka kurtar su kala kai ya kasu ni ga yinki kai shi kenan ba yinki di ina sa
0: sai an koyar an kokku
1: kala an koyi na ban kokku kala ba an goyi kai akan dini na fa yinki ba din bari ga ko din bari
0: to mara sunan ai kaman no eh da duyen nan kisa handa da ko yake ina bai ka tukan ba mana daidai fallawo ko kalan fuzoriwo mun yi shiru ta goggo
1: sosai arama
0: arama ko gutin ko gurin mu mun gumi ga mikin bara ma da kwantu mun kwantu gobi ga goggo
1: sosai
0: ko
1: sosai
0: to ko bai fa fallale
1: an kun
0: kisa lokacin mi ya so mun falle lokacin mi ya so mun waye na dara
1: jire
0: a mu yi madda mata so mun gojje garin gala sai mun mi falle a tabbi mu da mi gogo in garin gala kai mata ce
1: mun kai
0: mata ce mi mun mai waye na garin gala ga gogo ma an ke tina don
1: Allahu akbar kana mi mun kunni mana in ke
0: a istin is wa wai sa in kai mu da wa ka ai sun gontanni bare na ai an ke tina don to arumi tin ku tin ku arumi kan kan yare mallam usman ba mun me sakan fare ne yace ne are obe e an ku inin mu ga
1: mun ku do obe ga kunni ne mun ku do kunni ga kunni kai ka ta bai an ku
0: koran
1: sai ba dongo me dan be ma tana za dongo da ya tuka ni kubur bo fita ga me amma kana musibombo na Allah an kun ibo daga dalla ku ga tuni isa da an yanki kai kana ke kankan dole wasu tilikon dole
0: wasu baba to
1: fai
0: in kulle
1: to a rike na dunya
0: ka sai mai fari yayi daga tirin da mai don fara sana in kulle ma bon bon ne
1: kuma to a yare yanki
0: kenan
1: ya bombo na Allah kale shi to ku fara mu fai mu ci bombo na Allah ga ku ari a umiye kuma na ma ari umisa horina yanki mai mu ganki kala kan ku da sa horina kai kan ku da sa yanki ne mai mu wa isu wa tantan
0: ko
1: to mi fara mu isi amma mi yanko ina a riga mu sa jire bombo na Allah ka ce mu ga arewa
0: sa ai ai ai zuwa ma ina mallam usman ina to ko an ina horina ga dande mu batun ku godda al'ummi mace bi modi ai ko in an lodan no kolina ine tanga isi mun fara na isi kan suwa ma kun ga yin to ayan kisu lulule go go go ninki sama
1: to ai umi kan to kala iya kani in kana fi kokko kana bi za kuma imodi ma fa dongo isin na fi konni ma dongo isin dolo sa bai kana gorko eh in ne na fa yadi yanki isin na fa konni ma dongo isin dolo sa balle imodi na fi gazin kala kato ye ba kazu ma tu an mi ya mu kato ye jire in ku Allah in nuno in ki fa mal misa
0: nan misa
1: eh to musimin kai bono min ari Allah min ari Allah sake to ne dingo kawai ango ilum bangoi eh ododo lekitedo mordodo madodo ariya dani ko kal ndigo seki bayi porko dum bangoi kala ndango kala ka bangoi
0: ammi
1: kala lelo kala bute ka ari minide man mi zar
0: ye ballaki
1: to jire to be mu mali mi fai to da bin bolewa dum mu de mu kai mu manan tun ga bin bolewa de ariya la ye an ko ina de mi mu de kam dalla mu de watta kala ye mun ko fara o miye wato mun kufara ne mun yami ci zume ga gakadi isi gakadi do no gakadi o miye hecco ne fa yankin atingozai
0: atingozai
1: kala isin to bombo no Allah isi ma hecco ne atingozai
0: mammi
1: kala kayamun munantum fai isin to bombo no Allah dawu dole ga gaman mu isi iti do no gakadi kam ba ka iwo i kalimo ya ba ka iwo za to fa musi isi kalan to bombo no Allah dawu dole ga ku fa ikamoni ba dai kan ku dutta bombo no Allah ne kazme e kamun to shak ba karamo i kani mo yayi ba ke ka kukkoi ka jattoi kani fa mo yayi kala to ne ma nun gurko yanki ban garasa an to akosa yawa kani gaga kadi da to ne ma da ka je yada ma an ope ko
0: an ope me mo
1: to je
0: mallam subhanu in shi wa gudun wazo fa yi amma an gobar mu na fi mu zallumin idi mun zai nan gudun ki in sho ma ko biki an fi yin ki aliyu adamu rahim makaranta
1: sai ina usman mai gari zango ma
0: sai bai dogo gudun ki dan bawo gar kwantu bulai in ko ina mugare kan mako imako

yanda kake sai ko nan dan fare aminda kake kabiya na Allah hijaba mani nai tanau na gode aminda kake.

0: kai kaza.
1: Ai sana'a shine mutum ya dace a daina raina sana'a domin ai sana'a ita ce gata. Wai masu iya magana suka ce sana'ar ka mutuncin ka. Idan babu sana'a kuma sai mene? Wai tunanin sa da shi da wane ne didda? To muna fata mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da mu akan mita 94.6 na zangon FM a cikin shirin dare mahutar bawa. Amma kafin nan da misalin karfe 8 za mu kawo mai sauraro shirin mu na gaba, wato taskar labaru. Yan nan da yan mintuna kaɗan za mu gabatar muku da wannan shirin domin Adamu Bakar wani tunda da ya shirya tsaf.

0: an gaishe da Nura M. Inuwa a cikin shahararriyar wagarsa ce nan ta sufar masoyi. Tabbas masoyi ba za a manta sufarsa ba, ba za a manta kamanninsa ba a kowane lokaci. Sufa da kamanni wasu sun ce suna da bambanci. To, tabbas haka ne a wani ƙaulin. Domin sufa yana bayyana yanayin wato surranka ne ko wani abu daban. Yanzu ku ga muna cewa ƙarfe 8:30 lokaci da za a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba yau da gobe.
1: Gidan Radion Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, domin tafiya daidai da zamani, gwamnatin jiha za ta horas da manoma kimanin 300,000 dabarun aikin noma na zamani.
2: To in dai kana so ka canza manomi ya canza ya kama harkar noma ta yadda zai daidai da zamani, yana da wadda yake magana da shi ya dauko damuwarsa ya kai wa masu bincike.
1: An buƙaci al'ummar jiha musamman waɗanda ba su da shaidar katin ɗan ƙasa da su je hukumar su yi rajista saboda muhimmancin sa.
3: Kofar mu kullum abu da take, su zo su yi rajista. Yanzu nin ya zama kamar rayuwa ce, ruwa ne na sha, haka in ba ruwa ba za ka rayu ba.
1: Waɗannan da ƙara waɗansu rahotanni game da bayanai duk na tafa cikin shirin na yau da gobe. Sai a dakance mu.

0: madalla dukan kasar da ta rike noma tabbas ba za ta kasance cikin yunwa ba domin kuwa da noman nema Najeriya ta fara dogara a shekarun baya har zuwa lokacin da ta fara amfana da arzikin man fetur da a yanzu ta dogara da shi la'akari da fa'idar noman yasa gwamnati a matakai daban-daban take kokarin tallafawa manoman domin ganin kasa ta wadata da cimaka koda a nan jiha ma yana daga cikin dalilan da suka sa gwamnatin ta himmatu wajen bunƙasa wannan fannin guda daga cikin hobbasar da gwamnatin ta yi a wannan karan shine kokarin tafiya daidai da kalubalen zamani ta inda za a ke baiwa manoman ilimi a zamanance wanda hakan zai ba su damar mika tambaya da kuma samun amsa nan take yayin da wani abu ya shiga musu duhu wannan shiri dai ya kasance na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jiha da kamfanin Extension Africa inda zubin farko aka fara bada horo ga malaman gona kimanin su 100 gwamnatin jihar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad shi ya bude wannan taron horaswar wanda daga bisani kuma malaman gonan da suka samu horon za su horas da manoma akalla 3000 a jiha domin tabbatar da ilimin ya shiga lungu da sako na dabarun aikin gona na zamanin daliba mai neman sanin makamar aiki Aisha Salisu Puma na dauke da cigaban labarin
1: gwamnan wanda kwamishinan ma'aikatar aikin gona ta jiha Dr. Iliyasu Aliyu Gitel Sarkin Gitel ya wakilce shi ya ce yanzu haka duniya ta koma dunkulalliya ta inda duk wani abu ya canza daga duniyar jiya zuwa sabuwar duniyar yau don haka da buƙatar aikin gona ma ya samu gurbi a wannan sabuwar duniyar don haka ne ma gwamnatin jiha ta hada hannu da gwamnatin tarayya haɗe da wasu kamfanonin musamman Extension Africa domin jihar Bauchi ta zama ta gaba-gaba wajen shiga wannan tsarin
2: canjin noman nan kuma ya canza ne da yawan mu jama'a da ake samu karuwan al'umma da kuma yanayin canjin yanayi dumaman yanayi na nan canje-canje dai muna gani iri-iri to dole a canza salo wajen yadda za a kama harkan noma to in dai kana so ka canza manomi ya canza ya kama harkan noma ta yadda zai daidai da zamani yana da wadda yake magana da shi ya dauko damuwarsa ya kai wa masu bincike ya dauko sakamakon bincike ya kai wa manoma su yi amfani da shi
1: kwamishinan ma'aikatar aikin gona ta jiha Dr. Iliyasu Aliyu Gitel Malam Ya'u Muhammad ne shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha da aka gabatar da horon a gaban idansa wanda ya yaba da irin kokarin gwamnatin jihar Bauchi kan bunƙasa aikin gona a kodawane lokaci
3: mun gode wa shi mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad CON jagaban Katagum gaskiya muna alfahari da ayyukansa na farko saboda ya kawo tsaro a jihar nan saboda haka duk mutane da kungiyoyi manya-manya kungiyoyi masu taimaka manoma da aikin gona da sauran suna hankoro su zo jihar Bauchi saboda inganta tsaro da aka yi a wannan jiha din shi yasa wasu da yawa ma wanda suke wasu wurare da suke samun matsalan tsaro a wurin sun dawo jihar Bauchi suna ayyukan su a nan
1: shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha Malam Ya'u Muhammad Umar Inuwa shine babban jami'in kamfanin na Extension Africa da ke nan jihar Bauchi da suka horas da malaman gona guda 100 a jiha wanda yayi ƙarin haske kan bada wannan horon
4: wannan horo da aka zo yi haɗin gwiwa ne da gwamnatin tarayya akwai Gates Foundation wato haɗin gwiwa ne daga Gates Foundation suka ɗauki nauyi da haɗin gwiwan federal government shi mu kuma Extension Africa kamfanin mu aka ɗauke mu don mu zo mu tallata wannan hajan mu bada horo sannan mu ga cewa wannan ilimin ya isa gunda ake so ya je
5: bayan kun ba da horo za ku ba da na'urar nista ya zama mallakin su ko kuma mallakin gwamnatin jihar Bauchi
4: to wannan na'ura da muke ta magana akai mallan ka da kai tunanin wani abu ne da za a baka kaman computer da zaka dinga yawo da shi a jaka ko wani abu wannan wayan salula da kake da ita na zamanin nan ita ne kawai za ka yi amfani da ita za a dora ma application din da dora ma wannan manhajan akai sai kai duk amfani da zaka yi kuma duk wanda aka dauka za a biya su na aikin da suka yi
1: Muhammad Umar Inuwa na kamfanin harkokin gona a zamanance wato Extension Africa wasu daga cikin mahalartan sun bayyana jin dadin su da karbar horon da kuma irin shirin da suka yi don sauke nauyin da aka dora musu manhajoji na zamani ne da za a yi amfani da su wajen inganta aikin gonar kamar yadda kasashen da suka ci gaba suke yi a yanzu haka a duniya Aisha Salisu Puma BRC Bauchi
0: Aisha tu daga batun na duke sai kuma na lafiya cutar shanyewar barin jiki cuta ce da ke da wuyar sha'ani da kuma tsadar jinya wacce idan mutum ya kamu da ita yana matukar wuya samun waraka wannan yasa masana kiwon lafiya ke kira ga jama'a da tana kula da lafiyarta ta hanyar motsa jiki yadda ya kamata da kuma zuwa asibiti da zarar mutum ya ji wadansu alamu ba tare da ya bari abin ya ta'azzara ba. Cikin ganawarsa da wakilan mu kwararren likita a bangaren kula da motsa jiki Dr. Ishaq Ibrahim dake asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fabaliyo dake nan Fadar Jah ya bayyana su daga cikin alamomin cutar.
6: Don haka ce alamomi shine idan lokacin da abin nan yake so ya shigo maka ya zaka yi ka sani. To duk wayan abubuwa ne da muka zo muka tattauna abin da zai baka mamaki a yanzu haka da statistic ya nuna mutane miliyan 20.5 na miliyan suna rasa rayukansu akan wannan hidima sa'annan kuma kashi 50-85 wato 85% duk suna samun matsala ne ta wannan shi stroke din da ake fada. To alamomi da suke haduwa da shi akwai su da yawa, wani yanzu zaka gani bai san ma kana samun stroke zai samu stroke din ba saboda akwai alamomin da bai san da su ba. Na farko mutum ya tashi ya ji barin fuskan shi ta dan juya ta dan sauya, wannan alamu ne na cewa fa kana shiga stroke. Ko kuma ka ga mutum ya je ya kwanta ya tashi ya ga gefen hannun shi ko gefen kafan shi yana dan mara nauyi, wannan duka alamu ne. Babban abu ma kuma shine kamar ciwon kai, wani yanzu saboda hidima na yau da gobe bacin rai ya samu ha hadu ko kuma ciwon kai ta zo ne sanadiyan wani bacin rai ko me, to duka alamu ne fa na cewa fa zaka samu stroke. Sa'annan babban abu kuma ka san abin da ake kira hawan jini, wanda kusan kowa gama gari yanzu hawan jini yana tattare da mutum. Yawancin masu wannan hawan jini su ne ma kan gaba na samun wannan stroke din, abin da ake kira stroke wato paralysis da ake samuwa. So duk lokacin da ka san kana da hawan jini to ka san fa kana ciki. To shi yasa muke shawara cewa in dai kana da hawan jini ko kuma kana samun wasu wayannan alamomi to ka garzaya maza ka zo asibiti a zo a duba ka. Ba sai ka zo asibiti ba, duk inda ka sani akwai inda asibiti yake ko da primary health care ne wato matakin farko kana iya zuwa ka zo a duba BP ka. Don wani daga BP ne in ta hau ta kai wani misali kawai sai kaga ta fashe. Allah dai kare mu. To amma alhamdulillah
7: akwai wata hanya da al'umma za su bi wajen kula da lafiyar su ma'ana kafin su je ga asibiti.
6: To alhamdulillah idan mutum zai bi wannan matakai da zan faɗa yanzu gaskiya kware da gaske kana iya ragewa sosai na haduwa da musamman shine motsa jiki. Motsa jiki yanzu yana daga cikin abin da yana taimakawa kware da gaske mutum kaga ya rarrabu da wannan abu,
7: rage hadarin
6: kamuwa da wannan abu. Ma'ana shine koda akalla so daya a rana ka samu ka motsa jiki koda na minti 10 zuwa minti 15, wannan ana kiran shi physical activity. Wato kana motsa jiki zaka baraka hadu da hadarin kamuwa da wannan abun ba.
0: Dr. Ishaq Ibrahim na asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fabaliyo dake nan Bauchi. Har yanzu dai kan batun lafiyar, amma wannan karan ta bangaren hukumar taimakekeniyar lafiya ta jiha Bashma mai kula da sha'anin inshorar lafiya. Azantawar shugaban hukumar da wakilan mu Alhaji Ibrahim Inuwa Duguri ya bayyana irin kokarin da hukumar take wajen ganin al'ummar ja musamman waɗanda ba ma'aikatan gwamnati ba su ma sun amfana da tsarin inshorar.
8: Shi dai wannan hukuma tana da yadda take kula da su marasa lafiya. Kuma inda nake so in gaya maka dai ba mu ne muke ɗaukan kiwon lafiya, muna biya ne su jama'a suna shan magani mu kuma muna biya. Ita wannan ma'aikata tana da tsari, akwai formal sector wanda nan ne suka samu shiga masu social limited da ma'aikatan jihar Bauchi da kuma su local government wanda muke kokarin mu shiga da su suma. Akwai informal sector wanda shi kuma tsari ne wanda zaka zo biya kuɗi daga aljihun ka 24,000 in wannan kuɗin ka muka yi enrolling ɗin ka ka faɗi asibitin da kake so za mu tura sunan ka a wurin. Zaka je ka dinga shan magani na iya shekara guda kamin nan kuma kaga kuɗin ka ya ƙare sai kai sabunta shi a cigaba duk komai na wani inda ya kama na kiwon lafiya za a yi maka. To wannan tsari na informal sector muke kira, zaka samu cewa dai ba sai ka jira ka samu kuɗi ka ce zaka je asibiti ba, na rashin lafiya ya kama ka kaga aka yi enrolling ɗinka da katin ka da kuɗin da ka biya zaka iya zuwa ka je asibitin ka da daddare da rana da ba sai na ce a'a ko sai ka sai da wani kadaran ka ka je ka tinkari asibiti ba. Hali zan ba in aka baka magani 1,000 inda zaka ba wa masu asibitin naira 100 ne kacal, to kaga ai nan an samu sauki.
9: Wannan formal sector kamar ya yi danganci ma'aikata ne,
8: mu dai shiga ana da doctor nasa mu dai mun sani muna fita mu yi enrollment bus da agreement da muka samu da state government mukan fita. Kuma ina gaya muka dan jarida mun yi kusan mun fita ya kai sau 10 kowane ministry muyi fita mun je muyi enrollment. Kuma duk enrollment da zamu fita kuma kamun mu fita abinda zai baka mamaki sai mun tura circular a week ta wannan MDS mu ce muna zuwa lokaci kaza. Kuma kowane MDS na ministries da sauransu muna da DOs su ne suke kula da hidimanmu duk an kakkafa su mun san su duka gaba daya kamar yadda na gaya maka ma'aikata ne na taimakekeniya na jihar Bauchi amma baka je ba dan uwanka ya je haka kudin ka bai zama a banza ba kamar ka taimaka ma wani dan uwanka ne har yanzu
9: wurin da idan ciwon mutum ya kai shine za a iya misali a ce ko akwai wani ciwo da har ya kai wani wuri ce zai la miliyoyin naira wannan ma'aikata na da ta iya kula da wannan jinya din ko
8: akwai muna da benefit package sanan irin cututtukan da muke biya a yi a asibitoci wanda ake kula da su misali zan baka kamar yadda kai wannan tambaya kaga kansa baya ciki kuma ka irin waɗannan muka faɗa mutum cewa ga yanda abu yake ga yanda yake baya cikin tsari ko da yaje asibiti ya ne
9: ana kokarin daukan ma'aikata ko akwai wani shiri wanda kuke yi domin ku ga cewa waɗanda aka dauke su yanzu sun sami shiga cikin wannan kafa domin su ga cewa sun ci su ma sun ci gajiyan wannan shiri na
8: to sabon ma'aikata da sabbin ma'aikata da aka diba nan ma muna da niyan zamu sake fita ba wai mun bar fita bane zamu sake fita mai capturing din su sannan kuma in sun zo nan zamu yi musu garamu kore su ba zamu yi musu duk wanda bai ba in ya zo nan office zamu zama masa kuma muna da niyan ma zamu fita kwanan nan
0: shugaban hukumar taimakekeniyar lafiya ta jihar Bashma Alhaji Ibrahim Inuwa Duguri
10: na BRC Bauchi
0: wannan haka yake la'akari da muhimmancin katin shaidar ɗan ƙasa ga jama'a yasa ake ankarar da waɗanda basu mallaki shaidar ba da su yi dun mai yiwuwa wajen ganin sun mallaka domin kuwa nan gaba akwai abubuwa na sauye-sauye da za su zo a ƙasa inda matukar mutum bai da wannan katin ɗan ƙasar to fa ba zai samu wannan amfanin ba saboda muhimmancin ranar ce ma aka ware duk 16 ga watan Satumban kowace shekara a matsayin ranar katin ɗan ƙasa ta duniya kuma a nan jiha ma shi yasa ofishin hukumar da ke rijistar katin ɗan ƙasar ya bisa hujjar raya wannan rana kamar yadda tattaunawar sa da wakilanmu mai rikon shugabancin hukumar a nan jiha Idris Muhammad Abubakar ya ƙara yin kira ga jama'a da su je su yi rijistar don mallakar katin ɗan ƙasar
11: wannan rana ce da muka ajiye ta masata musamman saboda murnar wannan rana ta duniya gaba daya to ina wannan shine na takwas da muke yi yanzu babban bukatun mu shine mu fito mu shiga cikin jama'a su gamu mu gansu mu isar musu da sako kan cewa mu kofar mu kullun abu da take su zo su yi register yanzu nin ya zama kamar rayuwa ce ruwa ne na sha kaga in ba ruwa ba da ka rayuwa so nin komai yanzu an taƙalaka shi a cikin nin da haka jama'a su zo office din mu a local government 20 da kuma nan state office da sauran special centers kullun abu da yake
12: yanzu gashi yawanci al'umma suna kokarin cewa ba sa samu ko wajen gyara da kuma sabon shiga tsarin wani hanyoyi kuke bi don ganin cewa kun gyara wannan tsari
11: maganar ba sa samu sai dai wanda bai zo ba magana ta gaskiya saboda me yanzu duka kananan hukumomin mu babu kananan hukumar da bamu kai mutane sama da 20 sun yi aiki a gurin ba sun shiga kauyuka ta ko ina kuma kyauta suke yi hari ne da aka kawo shine nace maka na wattuwar da aka shiga ko ina ake enrollment kowanne local gama an shiga ta ko ina sai dai mutane ba su fito ba amma ko an gama program ne da zai ci gaba muna fatan insha Allah kowa za mu je gare shi
12: kashi akwai tsarin da kuka to da shi na zamani ta wani sashi za sa
11: to sabuwar doka da aka sa hannu akan gina da ta canja tsarin mu da mu ɗan ajiya ne mu dauki bayanan jama'a mu aje to amma yanzu ya fi karfin haka ya zama kancewa yanzu abinda muka karba da kanunka yana aiki yana nan yana motsi kamar rai ne duk abinda zaka yi na rayuwa sai da shi in banki da ka bude in dai slide da ka saya kai hatta aikin gwamnati ko wani abu da ka yi ko lawyer da ka yi practice sai kana da wannan nin din kafin ka samu access to it tallafi da ake bawa jama'a kauyuka da birni in baka da nin din nan ba za ka samu ba so shi yasa muka ce hari ne ya fito na digital wanda ko tafiye-tafiye kasar waje da sauransu in baka da nin din ba za ka samu yin passport ba da sauransu
12: wani kira kake da shi zuwa ga al'umma musamman mazauna yankunan karkara
11: jama'a al'ummarmu na mutanen karkara dukkan mu mutanen karkara ne mun zo ne nan mu rike aiki amma muna zuwa ta ko ina duk inda suke muna gun su saboda mu tabbatar kowa ya mallaki wannan sheda dawa ne dan kasa ne to kuma waye dan kasa mu ne yan kasan kuma dole da mu je duk inda suke insha Allah a same su
12: me take wannan rana ta bana
11: taken ta shine a je har inda jama'a suke a yi musu wannan abun saboda me mu gudu tare mu tsira tare a dunkule kasa daya
0: mai rukun shugabancin hukumar shaidar katin dan kasa a nan jiha Idris Muhammad Abubakar

0: don mu samu mu gere ta tsakanin mu don da driver da jami'in tsaro dan juma ne da dan jinnai don mu aka ajiye su akan hanya don su kuma muke bin kan hanya hankali a kwance ba tare da tashin hankali ba.
1: Shugaban ya kuma jaddada cewa ayyukan jami'an tsaro na kare rayuka da dukiyoyin al'umma abun ayaba ne, a don haka a bangaren kungiyarsu za su ci gaba da wayar da kan membobinsu kan bin doka da oda tare da tabbatar da irin makamancin abin da ya faru ba zai sake faruwa ba.
0: Kowane ƙarshen wata mukan zo mu yi mitin da ciyamomi da sakatarori da ma'ajimaji na kowane reshe mu gaya musu cewa muhimmancin jami'an tsaro kan hanya. Mu gaya musu muhimmancin abubuwan da ke tafiya a rayuwa. Mu gaya musu neman yadda za a yi a gudanar da tsaro na haƙiƙanin gaskiya yadda ake gudanar da tsaro a ƙasa. Saboda haka bai kamata a ce kuma a dinga samun irin wannan ba. Duk da dai alhamdulillahi abokin abu ya yi sauƙi da kuma sauran ƙasa gaba ɗaya yadda muke ƙoƙarin muke faɗakar da direbobi kan mutuncin jami'an tsaro da kuma don su muke zaune kan hanya.
1: Tamuka tuntubi rundunar sojan shiya ta 33 da ke Shadawanka a nan Bauchi kan wannan batu. Jami'ar hulɗa da jama'a ta rundunar ta tabbatar mana da faruwar lamarin, sai dai ta ce rundunar ba za ta yi magana kan batun ba sakamakon jami'in sojan da abin ya faru da shi. Na karkashin wata rundunar soja ce da take jihar Plateau. Karshen rahoton kenan. Ibrahim Idris Mundamiyo, DRC Bauchi.
2: Ibrahim Mundamiyo. Yanzu kuma sai mu haɗe da Rabi'atu Muhammad Gital a filin taskar yau da gobe.
3: Mai tare da mu a wannan lokaci, barkanmu da warhaka. Rabi'atu Muhammad Gital ke maraftar ku a cikin wannan zango namu na taskar yau da gobe. Yau kuma za mu buɗe zangon ne da labaran ƙasa da ƙetare tare da Kasim bin Abdullahi Zango.
4: Hukumar SEC ta gargaɗe mutane da ke da niyyar zuba jari a matatar Dangote da su guji fadawa hannun 'yan damfara da shafukan bogi. Matatar Hamshakin Attajirin ta buɗe damar sayar da hannayen jari, inda ta kayyade farashin kowane hannun jari kan naira 525. SEC ta buƙaci masu zuba jarin su yi amfani da bankuna da manhajan da aka amince da su. Ta kuma yi gargaɗi ga 'yan Najeriya da sauran masu shirin sanya hannun jari a matatar Dangote. A wata sanarwa da ta fitar a jiya Litinin, ta gargaɗi masu zuba jarin da su yi taka tsantsan domin gujewa fadawa hannun 'yan damfara wajen sayan hannun jarin matatar mai. Ana sa ran za a yi hada-hadar hannun jari a matatar Dangote har zuwa ranar 3 ga watan Oktoban 2026 bisa sharuɗan da aka bayyana a cikin wata takarda. Wannan ko ya baiwa jama'a dama a karo na farko. Ana sa ran ta yin hannayen jarin zai tara kusan naira 2.15 trillion. A wani labari makamancin wannan, yayin da zaben shekara ta 2027 ke ƙara matsowa, siyasar Najeriya na shiga wani sabon salo, musamman a jihohin da gwamnati masu cike da kammala wa'adinsu na biyu bayan shafe shekaru 8 a kan karagar mulki. Sai dai a wannan karo akwai wasu gwamnoni da wa'adinsu zai kare a 2027 waɗanda kuwa ba su nuna sha'awar neman kujeran sanata ba. Daga ƙasashen ƙetare kuwa, Amurka ta takaita biza ga 'yan Afirka ta kudu kan zargin wariyar fata a sabuwar dambarwar da ta kunno kai tsakanin Afirka ta kudu da Afirka. Ƙasar ta sanar da takaita fada biza ga mutanen da ke zargi ga nuna wariya ko ƙin jinin farar fata ga 'yan Afirka ta kudu. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta soki batutuwa da dama da suka hada da tsarin Afirka ta kudu na magance wariyar launin fata da kyamar 'yan ƙasashen waje. Sai dai Afirka ta kudu ta musanta zarge-zargen. Ministan harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya jaddada cewa hukumomin Afirka ta kudu ba su tabuka abin a zo a gani ba domin shawo kan matsalar. Kasim bin Abdullahi Zango, DRC Bauchi.
3: Sai kuma mu haɗe da Muhammad Haruna a fagen wasanni.

0: nan gidan radion Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: Dizina ba! Maliya zo nan kowa ya ganka. Sai Maliya! Domin a godiya. Kuma gwamnan jihar Bauchi da tawagarsa da suka zo wannan karamar hukuma tamu domin ɗaukaka kamfen ɗin zaɓen cika gurbi wadda za a yi ran 19 ga wannan wata idan Allah ya kai mu.
2: Ga irin su Dr. Abdulkadir Adamu Isawa, irin su ne al'umma ya kamata su fito su jefa ma ƙuri'a.
0: Madalla masu rarren mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Bayan kaddamar da kamfe na cike gurbi a mazabar Sakkuwa da ke karamar hukumar Zaki da jam'iyyar APM mai alamar rogo ta gudanar ƙarƙashin gwamnan jiha Bala Abdulkadir Muhammad a ranar Litinin 14 ga wata, sai kuma tawagar kamfe na cike gurbi na majalisar dokokin jiha ta zarce zuwa mazabar Disina da ke karamar hukumar Shira don kaddamar da yakin neman zaɓe na jam'iyyar ta APM. A jawabin da ya gabatar, madugun jam'iyyar ta APM kuma gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a nan ma ya nemi alfarmar al'ummar mazabar da su zaɓi 'yan takarar jam'iyyar APM na zaben cike gurbi da ma dukkanin zaɓuka da ke tafe na shekarar 2027 in Allah ya kai mu.
1: Bauchi ta arewa, Dizina ba! Maliya zo nan kowa ya ganka. Sai Maliya! Domin a godiya. Shirajiya ɗe! To shirafa! Shirafa! Domin a godiya. Tun safe kuke nan saboda soyayya. Ban ji mamaki ba. Don ko kowa ya san Shira. Shira gidan PDP. Shira gidan ƙuran Bauchi. Shira gidan Honorable Dizina. Shira gidan Sarkin Fada. Shira gidan Sarkin Arewan Katagun. Shira gidan Madugun Katagun. Shira ita ce cibiyan demokradiyya a jihar Bauchi, musamman ma PDP. An taɓa faduwa a Shira tun da na shigo? Za ku bari ayi. To saboda haka abinda muka zo godiya muka zo yi. Shira sun mun riga sun mun mutunci. Wani ne ba yake kai shi ne kuma shugaban 'yan majalisan rinjaye. Saboda gadaran ni'imar da Allah ya mana muka ce fito ka zo ka riƙe mana Shira. Shine zuwa bawan Allah sarkin haƙuri da mu sarkin haƙuri. To gidan namu ne ko na wani ne? To wanda ya fasa, wanda yake gani yana kala-kala, za mu koya masa hankali. Mu siyasanmu ne a gani a ƙasa. Shira ita ce muke da 'ya'ya ƙwararru wanda kuma a gwamnatinmu sun ba da tsokaci da gudumawa, kuma suna nan a cikinta. Abinda suka mana ba za mu iya biyan su ba, wato ku kenan gyara da muka yi a garin Disina ba shi kenan ba. Hanyoyi da muka fara kuma insha Allah ba za mu kushe ba za mu karasa, saboda wanda ya mana shi ma za mu masa. Dukkan mu mai godiya wa Allah. Na san akwai 'yan motsi-motsi. Shi ɗana Maliya ya ɗan laifi. Amma wannan bainan jama'a da suka nuna suna son sa. Dukkan mu ma da muka yi mana laifi don Allah mai haƙuri. Ayyame! Saboda kuwa kowa mai kuskure. Kowa ajizi ne. Kai baban gida Maliya ka yi biyayya wa iyaye da al'umma. Babangida ya mun halarci a Abuja ma, shi yasa na dawo da shi gida. A Abuja muka hadu, jan namiji ne wanda yake tare mana, wanda suka fito daga wani kasa. Kun san su ko hawayen su ma suna neman gwamna? To su Babangida su ne maganin su. Akwai zaro aboki ko babu? To har yanzu bar bindiganmu da albarushi ko mai iskancin mutum ba ma tsoron kowa. Da ku muke bacci da ku muke tashi, mambar PDP ne saboda ta baci. Lokacin magana zai zo za mu yi ta. Da ku muke bacci da ku muke tashi.

0: sabo ne a siyasa to wannan son ga mutane Sheikh Abdulkadir Isa ba sabo bane wannan kujera da muke ta shan wahala ta sanata na Katagun zone a baya an yi wakilci marasa dadi kusan har yanzu wanda in an ce a fito a nuna senatorial district menene muka amfana daga gwamnatin tarayya wanda aka isar da kukanmu yazo gare mu a matsayin mu na yan bauchi ta arewa babu wani sanatan da zai fito ya nuna maka irin wannan iya dan abin da suke yi sai dan raba 10,000 ba irin wannan wakilcin muke bukata ba Sheikh Abdulkadir Adamu Isawa grassroot dan siyasa ne to mun kaman shekara 18 zuwa 20 da wani abu da ya wuce yayi councilor da ya wakilci mazabar Isawa a karamar hukumar Kiyadi wannan councilor da yayi shine mukami na farko na siyasa da ya rike bayan yayi wannan councilor ya tsaya takarar dan majalisar jiha wanda an zo ga nomination wasu dalile irin na jam'iyya aka bashi hakuri ya bar mu wani saboda gudun kar a samu rikici a zauna lafiya Sheikh Abdulkadir yace yayi hakuri Allah sa haka shine mafi alkhairi bai tsaya a nan ba ya sake zuwa ya tsaya takarar House of Representative wadda take wakiltar shire da giyadi nan ma aka fafata saboda magudi da rikici irin na siyasa wadda abin har ya kai ga kotu to daga baya nan ma aka bashi hakuri ya janye ya kuma hakura ita kanta wannan kujerar sanata ya taba neman ta shekara 8 ko kuma ince 12 da ya wuce wadda mu muna da yakinin shine ya ci nomination to amma wasu dalile nan ma shi mutun ne mai hakuri kuma yakan mika komun sa ga Allah tunda almajiri ne to a fagen siyasa Sheikh Abdulkadir Adamu Isawa ba sabo bane gogegge ne domin waɗanda suka yi a baya da waɗanda suka kai ba wanda ya fishi gogewa a siyasar karkara da kuma siyasar jaha da hatta kasa gaba daya bayan Sheikh Abdulkadir Isawa dan boko ne malamin addini ne sannan dan kasuwa ne a bangaren sa na kasuwanci ya rike kujera kusan wadda ta wakilci kungiyar su ta Ibman ta yankin mu ne Kano wanda ya kirkire wannan kujera bayan haka dan kasuwa ne da yake harkar mai wanda akwai waɗanda suke cin abinci a kasan sa harkar sa ta gidajen mai kuma manomi ne sannan malami ne na jami'a sannan malami ne na addinin musulunci shehin malami wanda ina gaya wa mutane a halin da ake ciki yanzu idan zan fito in ce muku ga waɗanda suka haddace alkur'ani karkashin koyarwar Sheikh Abdulkadir Adamu Isa wallahi bazan iya kiyasta su ba ko kuma waɗanda suka karanci littattafai irin na fiqhu to idan mutun zai bada gudunmawa musamman irin ta wannan ta addini to don Allah don annabi irin waye kamata mu nema su mana jagoranci wannan dalilin yasa nake kiran matasa da mata ƴan uwanmu domin kowa ya fito in ya fito ya zabi Sheikh Abdulkadir Adamu Isa a jam'iyyar PDP babu ruwanka da jam'iyya domin a kullu abin da nake ga yawa ƴan uwana matasa da dattawa duk wanda yace yana son kujera farko ka duba shi idan ma'aikacin gwamnati ne wanne irin gudunmawa ya bada al'umma idan zaben sa akai yana da kujera ko am nada shi a wata kujera wace gudunmawa ya bawa al'umma in dan kasuwa ne a kasuwancin sa wani gudunmawa ya bada al'umma a harkar kasuwancin sa ya taimaki jama'a yana da gidajen mai da wasu yanzu haka suna aiki suna cin abinci yana da motoci irin na dan sifirin haya waɗanda suna nan suna cin abinci wannan harkar kasuwanci in ka tafi harkar malinta a matsayin sa na malamin jami'a waɗanda ya horar da su a matsayin sa na doctor waɗannan ba za su lissafu ba bare fili na alkur'ani ko yanzu a gidajen radio zaka ji ana sa tafsirin sa duk sati da fadakarwar sa wanda yake domin ganin an yada addinin musulunci to idan mutun akan hidimar sa ta addini da kasuwa da wani abu zai bada gudunmawa al'umma yaya idan ya tafi Abuja majalisar dattawa ba zai kai koke-koken mu ba zai kai abin da ya dame mu ba a majalisar dattawa so mutun ne da ashirye yake da ya san matsalar mu tun daga ward level har zuwa zonal level dan haka zai kai kukan mu domin ya ga cewa yadda kowace yanki na senatorial district suke karban haƙƙin su a Abuja su kawo al'umma sai da mu na mu bayya zuwa to amma in an zabi irin su Sheikh Abdulkadir Isawa a matsayin sa na malamin addini wanda muke zata masa tsoron Allah irin su ne za su mana wakilci irin wanda insha Allah shiriri ta take cikin majalisa in akwai irin su malam fanta ba za a samu ba domin mi mutane da suka yi karatu boko ya kai matsayin doctor wanda a kowane lokaci insha Allah zai zama professor sannan kuma a karatun addinin musulunci shehin malami ne Sheikh don haka irin su Dr. Abdulkadir Adamu Isawa irin su ne al'umma ya kamata su fito su jefa magure'a
1: Alhaji Sama'ila Magaji Giyadi da aka fi sani da Gwani Giyadi daya daga cikin magoya bayan tafiyar siyasar mai neman kujerar sanatan Bauchi ta Arewa a jam'iyyar PDP mai alamar lema daga bangaren siyasar jiha sai kuma shirin namu yayin dubi da siyasar kasashen duniya inda wakilin mu Kasim Abdullahi Zango ya mana sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa
2: Yan jam'iyyar Republican a Amurka sun yi wani taro a Dallas domin yakin neman zaben su na tsakiyar wa'adin majalisar a watan Nuwamba. Sai dai taron bai tattauna wasu damar wasu daga cikin mahalatta taron ba, musamman game da irin damar da jam'iyyar ke da ita a zaben 2026 da kuma makomar jam'iyyar bayan shugaba Donald Trump. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance, wanda ake kallon sa a matsayin ɗaya daga cikin 'yan siyasar da suka fi kusa da maye gurbin Trump, ya gabatar da fatansa game da makomar jam'iyyar a wani jawabi da yi a wajen taron. J.D. Vance ya ce babban abin da jam'iyyar ya kamata ta maida hankali a kai a yanzu shine samun nasara a zaben watan Nuwamba, kamar yadda jaridan BBC ta wallafa. A wani labari, Saudiya da Masar sun buƙaci mayar da zirga-zirgar jiragen tekun Maliya bayan wani taron yini guda da ya mayar da hankali kan sabbin hare-hare da mayakan Houthi na Yemen ke ci gaba da kaiwa ƙasashen Saudiya da Masar. Sun buƙaci mayar da cikakken damar zirga-zirgar jirage a tekun Maliya. Yarima mai jiran gado na Saudiya, Muhammad bin Salman, wanda ya tattaki zuwa birnin Al-Kahira na ƙasar Masar don tattaunawa da shugaba Abdul Fattah Al-Sisi a jiya Talata, kasancewar ƙasashen biyu ko da yake matsalar kai tsaye za ta kassara zirga-zirga ko kuma sarrafa makamashi ga duniya baki ɗaya. Mayakan na Houthi waɗanda tuni suka fara farmakan jiragen Saudiya a tekun na Maliya baya ga tashoshinta na makamashi sun gargaɗi ƙasashen duniya kan shigowa yakin a wani yanayi da shugaba Donald Trump ke cewa har yanzu ba kai gabar da za ta shigo ba, kamar yadda shafin RFI ta wallafa a wani labari makamancin wannan a daidai lokacin da Iran ke nisanta kanta da ɗaukar nauyin hare-hare da mayakan 'yan tawayen Houthi na Yemen ke ci. Cigaba da kaiwa a ciki da wajen ƙasar, musamman kan Saudiya, wata majiya ta ce 'yan tawayen sun sake kame wasu tsibirai masu matuƙar muhimmanci a kusa da tekun Maliya a wani yunkuri na samun cikakken iko ga mashigin Bab al-Mundaf da suka kwace da yiwuwar 'yan tawayen su kulle mashigin wanda ke bayar da damar sarrafa kashi 12 na mai da kashi 8 na iskar gas da duniya ke buƙata. Masharhanta kan wannan rikici sun bayyana cewar takalar da 'yan tawaye ke yi kai tsaye barazana ce ba kadai ga Saudiya ba, har ma da sauran kasashen da suka dogara da mashigin na Bab al-Mandab wajen samun makamashi, kamar yadda jaridan RFI ta wallafa.
1: An gaida dan mutanen Zango da sharhin siyasar kasashen duniya, kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na ja ragamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: Madalla mai sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkanmu da harkokin sake saduwa cikin shirin kwarar kira na yau. Ita dai duniya masu hikimar zance suka ce, kudusun fana'un kuma kullum man alaiha fan. Bi ma'ana hidimar duniya aba ce ta ɗan ƙanƙanin lokaci. Haka zalika duk wani abu da ke doron duniya mai ƙarewa ne, kuma ita kanta ma duniyar mai ƙarewa ce baki ɗaya. Amma duk da haka waɗansu duniyar suka sa a gaba gadan-gadan, idanunsu a rufe, kuma za su iya aikata komai, kuma komai muninsa. Muddin suna ganin in sun aikata abin buƙatarsu za ta biya. Kamar yadda a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekara 2026, jami'an shiya ta 12 ta rundunar 'yan sanda ta Najeriya da ke Bauchi suka cafke waɗansu mutane dauke da sassan jikin ɗan adam a Bauchi. Abin da ba kasafai ke faruwa ba. Wannan al'amari ya ɗaga hankalin jama'a sosai. Kan haka ne ƙwarya ta tuntuɓe jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda shiya ta 12 da ke Bauchin, SP Jaligi Muhammad, inda suka yi dogor zantawa da shi kan wannan batu. Amma kafin nan, bari shirin ya ɗauko sahu daga garin Dokko na jihar Gombe, inda can ma wata da kamasar ce ta faru, yayin da wani saurayi mai suna Mamu da Ɗanladi da ke da zama a unguwar Dugge a garin Dokko ya yi ƙoƙarin ɗaura budurwarsa mai suna Marta Ɗanladi, yar kimanin shekara 20 da haihuwa, da ke da zama a unguwar Tiken Awaki a garin Dokko ruwa a Bakar Leda. Asalin abin da ya faru shi ne, Mamu da Ɗanladi ya dade yana soyayya da Marta Ɗanladi har na tsawon shekara 5. To ko da ya faɗa mata cewa zai yi aure, sai ta ce masa in ya yi aure sun raba gari kenan, wato ba ruwanta da shi. Faɗin haka ke da wuya, sai ya zarga mata igiya a wuya, sannan ya yi ƙoƙarin yanka ta. Amma da yake tana da saurin numfashi, ta sha da ƙyar. Abokin aikinmu na jihar Gombe, Baban Kawu Babu Hashido, ya ji ta bakin mahaifiyar Marta, wato Malama Laraba, ita kanta Matar wadda waƙiyar ta aukar mata, da kuma shugabar mata lauyoyi masu kare maragun mata a jihar Gombe, Barista Talatu Abubakar. Amma da farko ga yadda hirar ta kasance da Malama Laraba, mahaifiyar Marta Ɗanladi.
1: Wannan din suna soyayya da Mamu da Ɗanladi. Na ce mata dama, na ce ba yana Dokko, yana Dokko ne, yana unguwar Dugge, yana unguwar Dugge ne, yana nema da ita har sun zo suna ta nema suka yi shekara 5. Abin da zai saka mana da shi shine ya sa mata igiya a wuya ya yanka ta. Ina cikin kwanciya sai na ji ana kiran yar uwarta, Ruti, kina ina ne? Ina numban abokin saurayinkin nan, wane ne? Sai tana ce waye ne? Aka ce to wuka ne fa aka sa wai yar uwarki. Sai na tashi fur, na tashi jinin same ta a cikin jini. Sai muka yi kwalala, aka kira ɗan sanda ya zo sai ya ɗauke ta ya kai ta asibiti. Sai aka ce ai Dokko ba za su iya ba. Shi ne sai aka ɗage ta aka kai ta aka kawo ta Gombe. Ni ina zaune, kafin ma suka tabo ma sun tabo 11 ƙarfe 10 suka iso Gombe 11:30. Aka zo za a yi aiki, ba a yi aikin ba, an ce ana neman kuɗi, ana neman 50,000. Aka nemi 50,000 a Gombe, aka ba suka yi aiki. Da suka yi aiki ana ta fama, ta zo aka sa hanci, aka sa mata abu hanci, daga hanci take cin abinci har wallin kwana nawa ne ba, take sati 2 tana cin abu hanci. Aka zo aka cire, ba ta cin komi sai koyi take ci, ba ta cin abinci, ana ta fama dai haka dai. Ana ta fama. To muna da kuɗin ya zo ya kare, na zo aka zo aka ce to aka sa mata roba a wuya, aka ce ba za ta yi magana ba. Muna ta roƙon Allah, Ubangiji dai ya kawo mata sauki. Ana ta roƙon Allah akan mu samu dai mu ga ko za ta yi magana. Ta zo dai tana fama dai. Aka zo aka cire roba ɗin, aka ce mu ka kuɗi, aka ba da 300,000 kuma, banda aiki na farko ma da aka ba da kuɗaɗe suka dinga tafiya dai gabaki ɗaya dai. To ina dan samu kuɗi? Bani da kuɗi. Na ɗauki kuɗi gidana na ba da cikin gida, na ce a bani kuɗi kawai, aka ban kuɗi. Sai na turo musu kuɗi, aka yi aiki. Aka zo ta samu dai ta fara yin magana da ta da da ta koma da kudin sai suka budi baki suka ce ai tunda mata bata warke ba ai bata warke ba ko sai sun kashe ta ma karshen kenan fa yanda suke fadi kenan magana da aka ta magana aka ce yan uwan sun ce suna shiri da su dauki fansa da ta su dauki fansa mun yi musu laifi ne mu ba mun yi laifi ba aka zo ana ta magana kawai ana ta kan magana mu ba san me muka yi musu ba nace to tunda abun haka ne ni ba da wurin da dan goye shine na kama hanya na tafi wannan da tafi Gombe shine nace bari zo wajen wurinku in samu wajen zan samu sakewa farisa sun dauki magana sun je wurin na sun je sun dauki MP sun dauki abun nan abun sa caji da ijabi da igiya duka da babak din kenan da shi ya ci shi waya da babak din ya ci shi sun dauka sun tafi da shi to ba inda za mu
2: su dauka su ga da lokacin abubuwan da abubuwan suna fita a wurin
1: su eh da mun je mun samu a wurin ne sai muka sai suka zo suka dauka suka tafi da shi to kuma ba mu sake jin magana su ba su kira mu ba bare na mu ce ko akwai wani mataki akan wani magana ba shine yasa muka ce to bari mu zo wajen ku mu samu yanda za mu samu yanda za mu samu dai mu je yanda da magana zai yi fita
2: to yanzu gashi kungiya ta kare mata da yara kada za su shigo wannan maganar ta ku kusan da hasu ne tattake masu jira to menene ya kike ganin kokarin su da suke yi musamman ma yara ki tafi su kokarin da suke domin ganin wannan da su bi bayan mai gaskiya
1: to ni dai ina roƙon Allah ya sa su yi bi bayan mai gaskiya da gaskiya amma yanzu kan ba mu san me suke yi ba shine iyakan abun nan
2: to lokacin da ke samu labarin ka abin da faru ita Marta
1: eh
2: ya shi kace
1: ya san ji sai na tuna wancan abun da ya faru daga baya sai na ce ma shine ma yayi min wanda ya faru din daga farko
2: amma wancan da baki da tabbaci tunda wancan bata da alaka da shi
1: eh to suna shurinya dan kasuwa ne duka muna kasuwa a wuri daya shine yasa
2: to shi kenan duka ne magana ta naku me ne fatan cikin ku
1: fata na da kan kotu abi min haki yanda zan samu abi min haki yanda zai gamshe ni
0: malama Laraba mahaifiyar Marta Dallaji da ke unguwar cikin awaki a garin Dokko wadda saurayinta ya taso mahalakata dan kawai ta ce masa in yayi aure sai rabu kenan to idan matsala ta samu musamman wacce ta shafi kiyaye rayuwar dan adam rundunar yan sanda na ɗaya daga cikin hukumomin da aka ɗora musu alhakin kare rayuka da dukiyoyin al'umma da kuma tabbatar da bin doka da oda da ma hana aikata laifuffukan kuma yadda a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekara ta 2026 jami'an rundunar yan sanda 12 da ke Bauchi ta cafke waɗansu mutane ɗauke da sassan jikin ɗan adam da waɗansu kayan na tsafi kan haka ne kwarya ta yi dogon zantawa da kakakin rundunar 12 ta rundunar 'yan sanda a jiha SP Jaligi Muhammad.
3: Jami'anmu na leƙen asiri sun yi amfani da bayanan sirri da muka samu daga wurin wasu mutane masu son zaman lafiya da kuma kiyaye manyan laifuka. Suka ba mu bayanan sirri cewa ga wani abu yana gudana wasu mutane su kimanin mutum 5 sun haɗa kansu amma ana zargin taruwan nan da suka yi ko haɗa kai da suka yi sun haɗa kai ne domin su aikata wani laifi to wannan abu ya janyo hankalinmu ya sa muka tura dakarun 'yan sanda nan take zuwa wannan gida da aka ce mana mutanen nan suna tare muka tattaro mutum 5 gaba ɗayansu da muka fara gudanar da bincike mun samu idan mutum a tattare da su wanda wannan idan mun kai shi laboratory an gwada mana ƙwararru sun tabbatar mun cewa idan ɗan adam ne wanda kuma ba a ma jima da cire shi a jikin wanda aka cire idan a jikin shi ba sun ba mu wannan rahoto sannan muka ƙara zurfafa bincike muka same su da likafani a kiyadi kyallan likafani da kuma wani jan kyalle. To da muka ci gaba da tambayoyi da bincike, bincike ya bayyana mana cewa wannan idanun sun je sun cire idanu ne na wani bawan Allah suka kawo nan cikin garin Bauchi domin za a yi musu kuɗi da waɗannan abubuwa. Da shi wannan idan da farin kyalle na likafani da jan kyalle abu guda ake ba su samu ba, wato shi ne kitsen mutum. Hada kitse aka ce su kawo shi bokan da ya ce zai musu kuɗi, ya gaya musu abubuwan da za su kawo domin a yi musu wannan aiki. To a halin yanzu suna hannunmu, muna ci gaba da gudanar da bincike akan wannan al'amari. Kuma in Allah ya yarda da zaran mun kammala bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu domin su samu hukunci daidai da laifin da suka aikata daga wurin kotu.
0: Shi wannan boka kun samu labarin aina yake?
3: Shi wannan boka daga jihar Yobe, wato Port Harcourt ke jihar Yobe, ya taho nan cikin garin Bauchi da shi da yaron shi domin su zo su yi wannan aiki.
0: So waɗanda aka samu wannan sassa na cikin ɗan adam a wajen su nawa ne?
3: Mutum biyu ne suka kawo idan mutum daga wajen garin Bauchi. Muna tsammanin iyaka ne da ke tsakanin jihar Bauchi da jihar Plateau a cikin wasu daga cikin ƙananan ƙauyuka ɗin. Muna kan gudanar da bincike a kai. In Allah ya yarda duk in muka samu cikakken bayani za mu sanar da ɗaukakin al'umma.
0: So waɗannan mutane da aka samu a nan Bauchi ɗan cikin garin Bauchi ne ko ɗan ina ne a Bauchi?
3: Biyu daga cikin wannan mutanen ɗan cikin garin Bauchi ne. Ɗaya daga cikinsu wanda muke zargin shi ya kawo idan shi mutumin Plateau ne. Shi kuma boka da ya zo da yaron shi ba ɗan shi ba ne, yaron aiki ne irin aikinsu da suke yi. Sun taho daga jihar Yobe, ƙaramin hukumar Port Harcourt da ke jihar Yobe. Su kuma wannan mutum biyu a nan cikin garin Bauchi suke. Shi wanda aka ba wa kontiragi na kawo ido da sauran abubuwa, shi daga ƙasar Plateau ya fito.
0: Idanun da kake bayani idanu biyu ne ko ɗaya ne?
3: Idanu biyu ne na ɗan adam wanda aka cire a jikin mutum. Idanu biyu dai kamar yadda ka san idanu biyu na mutum.
0: Batun shekaru waɗannan shekarunsu ya kai kamar nawa nawa?
3: Dukka wanda suka aikata wannan aikin matasa ne, masu jini a jika, ko kuma in ce masu sauran ƙuruciya wanda suke da ƙarfi da cikakkiyar siffa irin na ɗan adam wanda za su iya zuwa su je su aikata ayyuka daban-daban domin samun kuɗaɗe ko kuma kuɗin shiga domin biyan buƙatun yau da kullum. Kamar shi Abdullahi Idris yana da kimanin shekara 47, shi Sani Haruna yana da kimanin shekara 40, akwai Awal, shi Awal Umar yana da shekara 39, sai akwai Sharu Sale, shi yana da kimanin shekara 42, akwai Adamu Abdullahi, shi yana da kimanin shekaru 51 a duniya. So kaji ai duka shekarun da muka ambata shekaru ne na matasa wanda suna da ƙarfinsu, ba wai ko suna da wata naƙasu bane a tattare da su, ko girma, ko wani abun da zai hana su fita su nemi abun yi.
0: Ko binciken ku ya kai muku gano cewa shi wannan mutum da aka ciro idanunsa babba ne ko yaro?
3: Ba mu kai ga samun wannan ba, amma dai muna kai muna gudanar da bincike. A halin yanzu kamar yadda na gaya maka suna nan a hannunmu, kuma da farko sun ba da turjiya wurin ba mu haɗin kai wurin bincike, amma yanzu alhamdulillah sun bada hadin kai duk wani abu da muke bukata da zai taimaka mana wurin bincike suna nan suna kan taimakawa jami'an tsaronmu da bayanai masu muhimmanci akan aukuwan wannan al'amari
0: kamar da me suka yi amfani wajen cire irin wannan mutum
3: sun yi amfani da wani karfe ne da kuma buka kaman mai kama da yar aska haka to can inda suka aikata abinda suka aikata a can suka wurgar da abubuwan da suka yi aiki da shi duba da cewa cikin daji suka je suka samu wannan mutumin da suka cire mai ido can suka zubar da abubuwan da suka yi amfani da shi wurin cire ido sai suka taho da idan kade likafani da jankille a nan cikin garin Bauchi suka same shi sannan akwai abubuwa da basu samu ba shine dama suke bukatan sai sun samu shi sannan aiki ya cika to ana cikin wannan yanayi Allah ya tona asirin su jami'an tsaro suka kama su da taimakon al'umma
0: to ko cikin binciken ku sun ga muku cewa shi wannan mutumin da suka tare idanun sa yana raye ko kuma wani hali yake
3: su ba su san halin da yake ciki ba yanzu mu ne muke so mu gano mu san wane ne kuma wani hali yake ciki su dama bukatun su cire abin da za su cire a jikin shi kuma sun yi nasarar yin haka da ƙarfi sun danne shi sun cire abin da za su cire kuma nan suka tafi suka bar shi based on bayanan da suka yi mana a nan suka tafi suka bar shi inda suka cire saboda haka su ma kansu ba su san wani hali yake ciki ba yanzu mu ne muke ƙara faɗaɗa bincike domin mu gano shin idan wane ne sannan kuma yanzu haka a wani hali yake ciki shin yana raye ko kuma ya rasu duka muna kan gudanar da bincike in Allah yarda mun shirya domin tura jami'an tsaronmu su je inda aka yi wannan aika-aika din domin kano har da ma wasu abubuwan da tunanin mu bai kai ba na tabbata insha Allah idan jami'anmu suka je za mu samu ƙarin bayanai sosai akan wannan al'amari da ya faru
0: shi wannan likafani sabo ne ko kuma a jikin gawa suka cire shi da mafi akasarin an san likafani a jikin gawa ke san
3: sabo ne amma likafani ne dai sunan shi ba farin kille ba ne saboda a cikin sharuɗin da shi bokan da zai yi musu kuɗin ba farin kille ya ce ba likafani da jan kille so kaga ba za mu ce masa farin kyalle kawai ba likafani ne shi wanda muka samu abun auren shi ya tabbatar mana cewa likafani ne ba wai kawai farin kyalle ba ne kawai a'a wataƙila abin da suke so su yi kowane farin kyalle ba za a samu biyan bukata ba hala shi ya sa aka gina ya sharuɗan cewa idan mutum da kitsen mutum da likafani da jan kyalle waɗannan su ne abubuwan da boka ya shirya musu ya ce su kawo domin a yi musu kuɗi a kan wannan gaba sun taru suna yin abu da suke yi jami'anmu Allah ya ba mu nasara muka je muka kama su dukan su biyar
0: kun faɗi adadin kuɗin da zai musu ko kuma su nawa za su biya shi ya musu wannan aiki
3: sun tabbatar mana da cewa waɗanda suka kawo ido an biya su naira 500,000 amma kuɗi babu ba adadi kuɗin da za a musu saboda mun musu wannan tambayan a yayin bincike kamar miliyan nawa suke tsammanin za a musu ko biliyan nawa na naira ne ko dala to duka suka ce su kawai ba adadi a yadda suka yi yarjejeniya tsakanin su da boka babu adadi kuɗin da za a buga musu ba adadi saboda idan sun samu wannan abubuwan da ake nema to su kakansu ta yanke saka maganan kuɗi bayi da adadi za su samu kuɗaɗe da ba su da adadi kuɗaɗen da ba za su kirgo ba
0: to fiyaro cikin binciken ku ko sun gaya muku wani gida ne a wani unguwa kuma
3: saboda al'amari na bincike da tsaro da kuma muna so mu tabbatar da ko ina an zauna lafiya shi yasa gaskiya shi wannan inda muka kama su a cikin statement din da muka yi akwai su na kansu a ciki amma saboda dalilai na tsaro ba mu faɗi inda gidan yake ba ko kuma unguwar da gidan take saboda a cikin gidan nan akwai waɗanda ba su ji ba ba su gani ba binciken mu ya nuna mana cewa akwai matan aure a gidan akwai yara ƙanana a gidan nan idan muka fito muka bayyana ga inda gidan yake ga yadda abun yake wataƙila wannan gidan suna iya fuskantar barazana da zai iya shafan wanda ba su ji ba ba su gani ba zai kuma iya zai kuma ba gidan haya ba ne ba gida ne mallakin mutum ne wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda muka kama amma mun tabbata idan muka yi disclosing muka faɗi a'a ga gida ga address shi ga kaza ga kaza akwai abubuwan da dole za mu bar su yanzu bincike muke sannan kuma bayyana irin wannan abubuwan zai iya harzuka mutane ko ya tunzura su su ɗauki doka a hannu wanda wannan bayan ya shafi wanda ba su ji ba su gani ba a cikin gidan wataƙila har makota ma sai ya shafe su ko kuma abun ya zo ya zama ya ta'azzara ya shafi har ma wanda zai zo wucewa to duka wannan abubuwan muna gudun su ba ma so su faru a yanzu ne muna ƙara godiya ga ɗaukakin al'umma da suka ba mu bayan su muka yi nasara wurin kama wannan mutane kuma muna ƙara jaddadawa al'umma cewa muna nan muna gudanar da bincike akan wannan al'amari kuma in Allah ya yarda da zarar mun kammala bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu
0: cikin binciken ku ko kun zurfafa cewa kun gano cewa akwai waɗanda suka saka su ko suka musu ne kan turuwa
3: ai sun kira sunan wani mutum guda shi wannan mutumin da suka kira sunan shi yana jihar Taraba to muna ya kokarin mu tabbatar da cewa shin hakan ne kuma mutumin da suke ambato suke ikirarin da shi ciki ko shi yasa su akwai mutumin da gaske hakan yadda suka gaya mana haka ne saboda ba a yayin bincike ba ko menene an gaya mana muke yadda ba sai mun bi diddigi mun bincika mun bankado mun gani mu idon ba mu amfani da abu da kawai mutum ya faɗa so sun akwai banda wannan mutum biyar da suke hannu akwai wani mutum guda ɗaya da suka ambato mana sunan shi wanda shi ma mun sa jami'an tsaro na jihar Taraba su taimaka mana domin tabbatar da cewa shin akwai wannan mutumin a wurin da suka faɗa in akwai shi eto muna buƙatar su taimaka mana wurin kama shi sai mu je mu ɗauko shi mu kawo shi nan wurin domin mu ci gaba da gudanar da bincike
0: sau da yawa irin wannan ya faru mutane na bayyana kamar shakku ko ɗari-ɗarin cewa ko da an gabatar da irin waɗannan da ake tuhuma da irin waɗannan laifuka a gaban kotu ƙarshe za a gan soje kamar wani tabbaci za ka ba al'umma
3: wannan ba ƙaramin laifi ba ne kuma ba wai abu ne wanda yake da sarƙaƙiya a cikin shi ba duk abubuwan da na lissafa maka mun kama su da shi yana hannunmu yana cikin abin da za mu gabatar a gaban kotu babu kotun da za ta saki waɗanda suka aikata irin wannan laifi in Allah ya yarda duk abu da ya kamata a yi domin tabbatar da cewa sun samu hukunci daidai da laifin da suka aikata za a tabbatar da shi in Allah ya yarda
0: zuwa yaushe za ku kammala bincike har kuma duniya ta san irin binciken da kuka yi kuma abin da zai biyo baya
3: musamman da yake shi wanda ya kawo idon wanda aka ba wa kwandiragen kawo idon dan adam da sauran abubuwa ba a nan jihar Bauchi ya samu idon ba a jihar Plateau ne can wani ƙauye a iyakar jihar Plateau da jihar Taraba a can akwai wani ƙaramin ƙauye can wuraren to shi ne zai dan kawo muna jinkiri domin zuwa wurin shiga wurin yana da wahala amma dai mun shirya in Allah ya yarda za a shi daji za mu tura jami'anmu zuwa can wurin su je duk wani abu da ya kamata a bincika in Allah ya yarda muna nan muna kan shi kuma duk inda ya kamata a shiga domin gudanar da wannan bincike za mu tabbatar da cewa an shiga domin mu gano asalin abubuwan da ke cikin wannan lamari mai ban mamaki da rudani da kuma mu ƙara bayyana wa al'umma domin su ƙara hankalta da duniya da kuma a ƙara kulawa da musamman yara ƙanana wanda ba su mallaki hankalinsu ba domin gujewa faɗawa hannun ɓata gari.
0: Jami'in hular jama'a na rundunar 'yan sanda shirya ta 12 da ke Bauchi SP Zalingi Muhammad ke ƙarin haske game da waɗansu matsafa da runga ta cafke ɗauke da sassan jikin ɗan adam kuma da hakan za mu tsaida shirin na yau a madadin wakilinmu daga jihar Gombe Baban Kawo Babuja Hashidu sai abokin aiki na Aliyu Adamu rafin makaranta ni da na gabatar Aliyu Ahmad da Manguza ke ce da ku a huta lafiya.

daga nan biyar C2FN haka saurari shirin kwarayar kira. To mai sauraro, matara idan Allah ya kai wurana, saboda misalin karfi 10:30 za a saurari maimaicin wannan shirin. Karfi 11:30 za mu kawo muku zaɓe mu kwana lafiya. A ci gaba da kasancewa tare da mu.